0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
2: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
1: Para asa na?
2: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
1: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
3: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Ang

0: Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog ug mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga, Pinin.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden usa ka mahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Mayangod to sa atuang Team Kaminaw, sa atuang tulumanon, ako tribo kauban ng Gukong Western Mindanao Tribal Leaders Federation o Gamugalong Sambuanga Peninsula. Niasap kita sa atuang tulumanon, atong naandan matag Domingo, gikan sa Lasdusi, paingon sa Laona sa hapon. Din hilang sa DXCA 106.3 MHz, Bell FM, DXBC, AM 756 kHz, Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. Sa ato sa ato ang mga ating paminaw, sa ato ang viewers, mga igala, doon natay atong partners karon ha, nagkadaghan na may diri karon kay tungod sa kadaghan sa ato ang mga isgutanan, kinahanglan ko kabirduhan aron ang ato ang paghatod sa moong mga tulumanon na nakuha na to sa taas, no, gikan sa National Task Force to End Local Communism Conflict. Ang ato ang kauban karon dinhi ang presidente sa Sama Sukap, ang atong ikauban karon sa atuang tulumanon, Ramil Biloy, no, ang presidente nato sa regional level sa Sama Sukap. Og ang ato ang kauban akong partner sa kahanginan nga si Edgar Gomez, ha, ang ato ang partner gikan sa Mugalong Sambuanga Peninsula, no, karon kauban nato sa ato ang tulumanon karon nga kauduhon
1: may butang
0: inaot nga ano na itahatagan o duyugan sa saktong panahon, ubanan sa itong makagagahom na tighimo sa langit o sa yuta. Mga igala, mayong odto, no? Shout out sa akong dua ka kapartners o sa ito ang mga kauban sa buhat, labi na ni Sir John Alcorin, no? Sa kanunay nagauban sa ito ang tribo diya sa pagtabang, sa pagdibilo, pagpalambo tungod sa isgutanan ng yutang kabilin o ang mga programa sa gobyerno maabot ngadto sa community sa ato ang kasubanuhan dinhi sa Sambuanga Peninsula. So akong ihatag sa atong kauban, no, do natay duha ka topic nga pagaisgutan karon. Mainomdomo kaning kabahin aning duha ka Amerikano apil sa mga napatay sa panagsangka sa Tubuso. National Task Force to End Local Communism Conflict nag-auhag sa mga Pilipino sa gawas sa nasod nga magpabiling alerto. Mao ni atong isgutan karon, giunsa paglambigit aning duha ka Amerikano nga gikan sa gawas sa nasod dito sa panagsangka sa Negros Occidental, no? Unya ato ning isgutan. Apan sa dili pa ta magisgot aning sentro sa ato ang topic karon nga kauduhon, akong ihatag sa akong duha ka kakauban sa pag-abi-abi sa ato ang mga tigpaminaw, no? Labi na sa ato ang mindro sa ato ang and forces of the Philippines ug sa Philippine National Police ug sa uban pang mga aliado nato nga organization.
1: May buntag, Timoy, salamat.
0: May unto.
1: Sorry kayo. Salamat po sa ato ang mga suking tigpaminaw karong kaudto, no. Kani ato ang programa Ako Tribo dinhi sa Radyo Bagting. Shout out po sa tropa diha sa Port Civil Relation Group diha nakabase sa Sambuanga City. Labi na silang commander si Major Orlando Aylon Jr. Sir, may buntag.
0: Udto.
1: May udto, sorry. Udto pa gid ay. Udto na gid ay ron.
0: Tinod na.
1: So
2: may pag-usap sa tuang mga kaigsoonan. Labi na sa mga membro na sa Masukap. Sir, out na ko sa akong Vice President ya sa Malarang, sa mga kalusor, si Isayol D. Il Pangulima, sa tuang sekretary, si Rasmin E. Taib, sa tuang Board of Director, si Amin Is Palada, sa tuang Tesorer, si Abu, si Ali. Sa dili matamo padayon pag isro sa mga partner, salamat kay si Edgar Tiga Gomez, kay Bokom Alex Lagiras, anya na sa kita sa programa ko tingo partner dan sa masukap sa dili matamo padayon dunay isgutanan. Mapasalamaton kita sa usa ka grupo nga gihubog og bandera at atong yaging Domingo atol sa ikaupat nila nga civilian mission. Kini nga civil society coalition atin ito nagtanong ni bandera sa Pilipinas sa pagkasakito na ilang usap na San Niki sa West Philippine Sea ni atong Domingo ato sa ikawpat ka civil mission. Gihimo kini bisan pa og daghang kayong barko sa China ang naa sa maong lugar. Ipanguluhan kini ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Ibiya kini sila sa Pag-asa Island sakay sa van. Sakay sa kinasakinan niya sa mga oras nga na 5:40 sa buntag. O kini ang bahayag ni atin ito, representative. So, mapasalamaton kita sa ilang van, ilang gihimo. Kay anapong sila nagpagkabana. Naghatag sila o inspirasyon sa atong mga managat, sa atong mga katawan na nasa palibot. Ang bisan pa sa Kakuyaw, nga ilang gato bang niyato din sila o pagpugbok sa atong bandira dito sa West Philippine Sea. So, kanamoy atong angayan na panon.
0: Pag-aambitan.
2: Pag-aambitan. Ang ngayon na ito, nakuha na ito base kay si Kuya o hindi ko ano yung sarang na kuhan lugar na Kuya o pero nakasunod ni sila. So, timahan ka na nga dili na mo ito sa mga upan nga istorya nga Kuya o sudlo ng karangan nga kay nakasunod ba sila kung nakaupo po sila sa atong bandera pinagi sa atong mga balaod.
0: Itong... dito sa West Philippines, no?
2: Oo.
0: Oh, so mo na naron na mo ni karon ang kanang nga to ang unang isgutan kabahin aning West Philippines no super parte tong miagi lugay na nato ni gina lugay na nato ni gina isgutan apan magpalawom-palawom kita. Supposed to be kining ni ang West Philippines. Ang ato ang pagsulod diha kita nato nga ang obserba ang atong naobserbahan diha kining ni ang maong lugar grabe ka resourceful nga kanana ang lugar. So natural nga kato mga nanginabuhi dili pa lang ingon nga dire ta magbangkit sa China or Philippines kay kanang lugar ha diha manggod daghan kayo mga kapanginabuhian.
1: Oh.
0: So buti pasabot ang atuang pananaw diha tungod sa economic interest. No, kini economic interest.
1: Tinuod ati mo ay.
0: So far kanang West Philippines, no, atong dakong pagpasalamat no baguhay lang ni nga kananang gihimo ni Kwan. Kani si kaning representative gikan sa kanang anak bayan, kani si Kiram Dada, usa ni kakalibugan. No, taga Sambuanga City, usa ka representative, usa pud usa ka congressman nga naasa ka ng Akbayan Party List, no? Dako na ito nga pagpasalamat, supposed to be si Ma'am Kiram, dako sab ni tumiagi nga mga panahon, nagbanggit sab ni sa iskutan ng ancestral domain. So karon bag-uhay lang, misulod sila dito sa kanang naang West Philippines, aron iugbok ang bandira. No, dako na nga kadaogan, ha? Dako na nga kadaogan. So far ka to, tinuod to, nga dili man ahadlok. So far ang atong pagsulod diha, kuan mangguduna tay mga basihan kay kanang naa magud kanang manggong lugar diha labi na sa iskutanan na kanang naa kuan kanang 200 nautical miles nasulod na sa atong balaod. Unsa gani itong balaod ra katong gitawag nila UNCLOSE, United Nation Convention Law of the Sea, no? So nakapailaw na, so gani diha sa kanang naang Law of the Sea nakapailaw po diha ang kanang gitawag na itong exclusive economic zone. Supposed to be, ang kuan bang ko diha, ang dili lang kayo tanto nga kanang nakuan na to, kanang na sinati na to, nga kanang unclose, wala lang yun girespeto sa kanang na ang kuan, kanang gobyerno sa China.
1: No?
0: Kana naman ang ato ang gitinguha nga kung mahimo, irespeto ang kanang natong balaod. Tungod po, anang nine dash line. Ha? Kahit, ang ilang giila diha sa ato ang kanang na ang kasikbit nga nasod kining ato ang China tungod anang nine dash line. Muna sila abante nang abante. So far dili mapod tag ingon nga kanang naghingilin sa ilaha. Kay ang atong gibasihan mangod, ang ato ang kananang enclose.
1: Hmm.
0: So diha ta nagabasi nga kanang 200 nautical miles napailaw na sa kananang enclose. So kinahanglan gyud nato proteksyonan kay sa kapta

0: atento, yes, that's true. Ha, mo na ako moingon nga kananang naot unta nga ang tanan nga naminaw karon sa ato ang kananang kwan tulumanon. No, dire pa man ta ni sa naglakbit sa highlight sa kananang Wish Philippines. No? Dasigo na to ang tanan. Usahay magod makadungog ta. Dilagi pud malikayanin ni ang mga naapoy mga grupo-grupo pud nga kananang gidapig-dapigan. So atong hangyoon unta nga kining ni atong suportahan, no?
1: Atong suportahan.
0: Kay para nga kanang kitang tanan ba dasigon. Dili ba ni kaptangan ako, dili kaptangan ni Gomez, dili kaptangan ni
1: Biloy
0: nga kining atong presidente pira pa ni sa masuka puyaw ni.
1: Kuya na.
0: Basta-basta di kanang naamo ni
1: moangkon sa West Philippines.
0: So ingon na akong bahin. Super basin na po mo idea. Sa ato ang kaning hibnes ko tanda sa West Philippines, kung saan makaayo mo na. Ang sa ako nga kanang na-side, ang yun ako ang tanang nga katawahan rin sa atong nasod sa Pilipinas nga atong suportahan. Protectionan na to ang atong West Philippines.
1: Manay tinuod.
2: Muna yan ngayon ato nga tamdan o silsil sa atong kalipatagan nga.
0: Yes,
2: dili ta basta-basta lang ang magpadaog sa ilang mga pagpanghadlok. Pagpakitang gilas kay nagsunod man na sa balaon na sa unclosed na balaon kung sa arbitral ruling sa West Philippines. So diyan na lang siguro takutog sa pagpakinaw kabahin sa
1: West Philippines.
2: Congrats
1: kay ma'am, no? Kaya naabot kayo dito. Congrats ma'am.
0: Salamat kayo sa ato ang representative.
1: Salamat kayo.
0: Honorable Congressman.
1: Pagpakita og suporta dito sa West Philippines.
0: Kiram dada, ismula.
2: Saludo. Saludo kayo sa imong gibuhat.
1: Saludo ma'am, saludo kayo.
0: Silingan raman nato ni. Sambuang gamon ni. Siguro dali ra nay nato makunik. So mga igala ang atong ikaduhang topic karon nga pag-isgutan kini kabahin sa aning niya nga duha ka Amerikano nga na involved sa mao nga panagsangka dito sa Tubuso, ha, Tubuso Negros Occidental, no, mao ni ato ang ihatag sa ato ang kauban nga si Ramel Biloy pinagi sa kanang na pagbasa kini nga ato ang kuan karon kanang na ang topic karon nga pag-isgutan regarding ni sa kanang na ang katong duha ka Amerikano nga na involved appeal sa napatay sa panagsangka sa Tubuso. Ha, money kanang iskutan nato. So akong ihatag sa atong kauban, no, si Ramel Biloy alang sa iyahang pag hanay nga pagbasa para atong kokabilduhan unya, no, tabangan nato ning maayo, ato ning ayagon og maayo. Nganong nahitabo nga adunay duha ka Amerikano nga na-involve ani unsabay kalabutan nila dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas. Partner,
2: kabahin kini atong nahitabo sa Tubuso Negros Occidental. Dunay duha ka Amerikano apil sa mga napatay sa panagsangka sa Tubuso base sa pandemya. Nagawag sa mga Pilipino sa gawas sa nasod nga mapabilin alerto. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTLCAC napahayag og dakong kabalaka human makumpirma nga dunay kaduwang American National na apil sa mga napatay sa armadong panagsangka niadtong Abril 19, 2016 sa Tubuso at Tubuso Negros Occidental sumala sa report sa Negros Police. Isaka na sa duwa ang ginaganon sa mga lungsuranon sa Estados Unidos sila si Nael Rojeles ug kay Dana Rini Soren na namatay sa maong insidente. Kini nga panghitabo nagpakita sa nagkadaggang pagkalambigit sa mga individual gikan sa gawas sa Pilipinas sa lokal nga armadong panagbangi. Base sa mga publikong record, si Lyle Rodoles nalambigit sa Nakbayan, USA sukad pa niadtong 2012. Diin siya na serbisyo sa nakalain-laing katungdanan sa ulang pasya niadto sa Pilipinas. Ipakita usab sa mga report nga andura

0: Duha ka Amerikanong nasyonal nag-abot sa nasod sa nagkalain-laing panahon sa katapusan sa Marso 2026 ug ito ang ipadulong sa Negros Occidental diin sila napatay niadtong April 19, 2026. Ang among pasubo anaa sa ilang mga pamilya nga karon nakatubang sa kasakit tungod sa pagkawala sa ilang mga minahal ubos kahintang nga nahitabo layo sa ilang panimalay. Ang duha kabayan sa napulog siyam na miyembro sa New People's Army o NPA nga nailhan na ang mga identidad o kansang mga lawas na tugya na sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Kini nga mga kahintang nagpakita o magkapahadlo ng sitwasyon. Ang presensya sa mga langyaw na nasyonal sunod sa aktual na panagsangka diin ang peligro dinalian o ang sangkutanan dili na pabalik. Alang sa mga Pilipino na napuyo sa gawas sa nasod, labi na sa Estados Unidos, kini nga sitwasyon ang kinahanglan o mas laong pagmatngon o maayong paguna-una. Ang kamatayon sa duha ka Amerikano sa usa ka panagsangka kinahanglan maghatag og higayon sa pagpamalandong o unsaon paglingkay sa makalihukan nga mahimong musangpot sa delikadong sitwasyon. Giyawag namo ang mga komunidad sa Pilipino sa gawas sa nasod na magbantay sa ilang mga kalihukan mabasin mulapas sa legal na advokasya kumusunod sa mga kahimtang anunay na kong risko sa kinabuhi. Ang kaibalo o mampingong pagsisyon, importante aron masiguro na walay mabutang sa peligro. Karon nga ang tanang napulog siyam na membro sa NPA o New People's Army na ilha na o nauli na sila sa ilang mga pamilya. Ang atensyon kinahanglan ipunting sa pagpugong susamang mga insidente sa umaabot. Ang gobyerno nagpabilin nga komitado sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay, pagpatuman sa balaod ug pagpanalipod sa kinabuhi utob sa mahimo. Kung ang distansya dili makapanalipod sa atong katawhan gikan sa kakuyaw, ang pagka-alerto mao ang atong unang depensa. Mao kani ang pahayag sa atong Yosek Ernesto C. Torres Jr. na mo'y nagpakabana sa mga kalihukan na dilit na maayo dili sa atong mga lungsod o lalawigan.
1: So mga higala mo ni ang ato ang kakabalduhan karon na ato ning balansihon o maayo kani mo ni karon mo rataan ni o kanan ang usaw na ito ni pagpadagan, no? Kaya labi na kanina mga ingwanan ni nga pangitabo. Dako kayo ni nga kanang nga pamalandunganan, no? Kaya nga naman nga kanang nang kining duha ka Amerikano
2: labot na sa Pilipinas
1: na appeal sa nga napatay sa panagsangka, no? So, usabay mga involvement, no? Usabay kanang nang ilahang usabay ilahang kalambigitan, no? Nga ani nga mga panahon ngano dito pagyod na hitabo ang kananang panagsangka sa kananang tubuso, no? Unya dito pud na hitabo ang kananang paghunos sa ilahang hangin, sa ilahang ilong, no? Ubos sa ilahang kananang pagka-involve sa kananang panagsangka sa kananang mga kasundaluhan nato. So money, no? Ang atong gobyerno nagapadayon sa kanang pagkuha og mga datos aron mahibaw-an nato ug unsa ang mga pangitabo labi na sisgutan na sa kaning niang gitawag nato og mga terorista, ha? Kaning gitawag nato og NPA, ha? New People's Army, ha? Unsa ka ni partner, unsa ngano man, ha? Sa ako ang kananang obserbasyon labi na kaning niang mga si Lyle Prihulis og kay Dana Rini Surim, no? Ang namatay sa maong insidente. So kani sila mga usani sa mga panghitabo nga kanang makalilisang nga kung buto na hunaon kay kining kamatayon sumala sa kananang ato gibasa sa atong kauban. Ang pamilya ani nagbangutan tungod kay wala sila masayod nga ang kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi dito pagyod sa laing dapit. So siguro tanawon siguro nato kung saning mga sitwasyon na ngano man nga naabot sa punto nga ang duha ka Amerikano na nalakip no diya sa panagsangka na appeal sila sa kanan ng mga walhong grupo. Sa may mga idea
2: base sa kuan ti Moy, base sa iyang record kani si Lyle Prioles. Membro na dai sa anak bayan USA. Sugad di adtong 2012. Sa on oh. So kaya di lili gid i kalilong na ma-inboard gid sa NPA. Membro si sa anak bayan USA. So nadala siya diri sa Pilipinas. Ug ni tapo sa
1: na organize no.
2: Oh, organize siya dito sa no, USA pa. Sa US, Amerika. So, biktima gid sila. Biktima gid sila. Appeal sila sa 19 na napatay dito sa Toboso.
1: Pero kaning pagkabiktimahan nila, kaning pagkabiktimahan nila. Muna dako nga kanang nang question.
2: Pangutana. Dako nga pangutana.
1: Dakong pangutana. Paunsa ba nga naabot sila diri sa atong nasod?
2: So, ang NPA na dai diri sa ang NPA dai no so, international na guys ya mang recruit
1: so posible ya yeah, posible no? Murag siguro yatag siguro nato ni Byramil kay murag siya murag ugot-ugot ni
0: kani siguro morning nahitabo

0: ILPS nga mga organisasyon dito sa gawas sa nasod. Tungod kay kini ang ILPS mao ni ang International League of People's Struggle. So dito siguro ni siya na kwan.
1: Dito siya nabilong, nabilong.
0: Oh, dito siya nabilong na na-recruit ni siya dito na kwan ni siya nga na-orient. Pag-ayo dito kung unsa ang kaning kwan, kaning International League of People's Struggle. Tungod siguro napasay pagbati nato nga diri sa Pilipinas. So nakuan ni siya siguro kuan kay ni siya maka Pilipino kay ni siya nga kuan American national morning. Nasulod ning sulod siya sa International League of People's Struggle, then wa siya kay balo nga ang kanida ay usa ni siya sa konektado nga grupo sa
1: New People's Army.
0: Oo, kaning Democratic Front of the Philippines. Usa rin niya kagawan. So, ang nahitabo ato rin, pag-abot niya, tungod sa ihang partisipasyon, aktibo siya nga pag-participar na itong 2012 pa lang sa katong sa anak bayan dito sa USA. So, nagkuhan na siguro nga, gikuhan sila. Gipakuhan sila og immersion. Murag gibalik gitestingan sila.
1: Testing. Oh. Dire lang immersion sa Pilipinas oh. Na immersion
0: so,
1: nila.
0: Nabilong siya na kuan sa immersion. So ang kasagaran nga immersion dire man ni kuan sa Pilipinas. So nabilong nga natungod nga dire ang kuan immersion. So siya mo napilian nga kuan mapadala
2: dire sa Pilipinas.
0: Oo. Oh.
2: So inguna na ang iyang siguro
1: participation.
2: Sa akong bahin, kanimang ginawag na itong international. Sa itong pa, sulod gawas na ni.
1: Sulod gawas na ni. Sulod gawas na.
2: International, nagkalain-lain na ning nasod.
1: Mm.
2: So, ang kabuuan ng International League People Struggle, mga representante sa nagkalain-lain nga kanana mga nasod. So, hinungdan, nga naabot diri si kanina ang mga Amerikano, lutok ni sila sa doktrina.
1: Luto na sila
2: daan dito. Luto na sila sa kanan oh, na pagpasabot sa kanan na ang mga aktivista, ha? Kanan mga tigpasabot. Tapos diha sa ilang mga propaganda o ilang mga programa, no? Kaning gitawag na itong People Struggle. Kani sila appeal ni sila sa pag-struggle.
0: Oh.
2: So sa tupa, na-appeal sila sa struggle. Siyempre, na koalisyon man ang ilahang kanang naakuan, kanini ang mga organisasyon na kanang naang atuan nila, labi na ang iskutan ng National Democratic Front, no? Inaog na nila diha sa National Democratic Front, o diri inaog nila diri sa kanang naang New People's Army, no? Diri sa NPA, o inaog po na nila sa kanang naang, kanang itawag na itong CPP, Communist Party of the Philippines. Tungod kay doon na siya ay kanang doon na siya ay usasa mga giapilan, no? Kanyang itawag nila ILPS, no? Diri sa ato akoan man eh. Kanan ang Student League atong LFS. Oh, LFS, League of Filipino Student. So, diha po sa international, doon na po sila gitukod nga kanang ILPS. So ang ILPS mauna ang kinang ilahang usaka dakong organo ha organo no
0: organisasyon nila
2: usana nga pinulo usana ng kuan kanang law mga kanang mga words no sa kanang doktrina sa kanang gawas sa kaninyang mga walhong grupo dakong organo ha dakong organo nagpakanaog og mga kalihukan para sa struggle. No mo nay hinungdan nga kining ni ang duha ka Amerikano sa akong kaning nga kananang kuan opinion. Sa ako ang nasabtan, no. Kaning duha ka Amerikano mo nay hinungdan nga kanang naabot dito sa kanana sa Negros. Tungod aning ILPS, ha, International League People Struggle. No, dili man ka pwede nga moari ka diri nga kanang maapil ka diha nga wala kaya mo kananang connection. So kunik-kunik yun na sa kananang ilahang mga linya. No? Kunik-kunik na diha. Hantun musangko ka. Karon, diri sa itong nasod sa Pilipinas, nagtuo sila nga kanang diri sa nasod sa Pilipinas, daghan pa ang kanang naangkuhan, kanang naang mga kanang itawag nila og sundalo sa mga kabus.
1: Oh.
2: Ha? Ang nahita ko dito sa Negros, siyempre ubay-ubay pamana sila diya karon, mo nang dito sila nasa pig karon na dumahangan nila ang ato ang kasundaluhan. At dito na dayon ang binakbakay. Dito dayon ang katapusan sa kanang naang maunga. Kinabuhi aning duwa ka mga Amerikano. So mo na hinungdan no sa akong bahin, sa ako ang kanang naang nasabtan, mo na hinungdan nga mo na pagkahunos sa ilahang kanang kinabuhi nga nauban sila sa panagsangka.
1: Encounter.
2: Sa kanang kubuso, Negros,
1: Occidental. Wala to na damha timuay nga inato ilang metabo yun, no?
2: Posible.
1: Wala gito nila, pero, wala gito sa isip nila na inato metabo.
2: Pero sa ako once nga mo-appear ka diya sa kanang nang armas.
1: Ah, gunit taga armas, wala.
2: Gunit taga armas. Orientado na ka.
1: Mm.
2: Nga kung sa'y mahitabo, kini nga to ang struggle, kini nga to ang kanang nang giproteksyonan, siyempre na ang mga programa ni Allah diha, nagan kayo, ha? O to'y dito sila nakabase sa kanang nang mga masa, na katumang mga masa, may ilang ituhuan, nga kanang nang tabangunol, kay lagi, ibang ginabalitiyak mo na dito sa kanang nang asinasun, nga nagkapitos-pitos, kay wala ati man sa gobyerno. Iyan naman na, wala ati man na sa gobyerno.
1: Agresibo kayo, no? Isog kayo ba, no? Guhit og armas?
2: Motong kanang nang padala sila diri, kay kato sila, adisir sila ipadala diri. Gawas nga nag-emer sila, nag-influence sila diri sa atong nasod sa Pilipinas. Mga maing laki to.
1: Oo. Oh, oh.
2: Dili ka pwede ipadala sa...
1: Pinili na dito. Piling-pili na dito.
2: Kaya di ka pwede ipadala diri sa atong nasod sa Pilipinas kung minus ka sa kananak sa kapan sa kaibalo.
1: Tinood.
2: So, mauna, kini mo ni karon nga kanan ng ato ang dasigon ng ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon. No? Nga...
1: Bisan pa...
2: Why he wala yaboy hinungdan kanang pag-apil-apil diya sa mga walong grupo. Oh. Ani karon gani, sa kasagaran, baguhay pa lang, ha? Ako nabasahan dito sa kanang nakuha. Nabasahan ako diri sa...
0: Social media.
2: Kaning niya ang katong ipagawas ni sa atuang Philippine National Defense, katong Dindi.
1: Dindi.
2: Si Gibo Teodoro. Ha? Nga, niya naghangyo unta sila pistoks. Ha? Both pasabot, kanang mo hangyo pistoks. Abot sa inyo daw, sa may inyo niya na kay Diana.
0: Kwa na.
1: Oh.
2: Tagay mo kung niya. Pagawasan daw na ito niyo kanang na mga idea ko sa niyo.
0: Murag na kwa na sila, nagrabyado na sila. Apiki na yun. Apikhan na sila. Kanangaya sila ang pistok. Pero kanang mga itong basihan, sukat pa sa una, kung mga sila ang pistok, doon na sila ipailalong ng mga binuhatan. So, sakto ba na?
3: Dili na yun ang ngayon kapubahan ka. Dili na ang ngayon.
0: Muna yung gikwa na to.
3: Ay, tagaan mo na yung gayon di mo ay sila. Toto. Pabigyan pa. Basin. Puhor. Mabalik ka po. Dili. Kukiriya.
2: Kani mga bantayan na to. Kay, amini mo, kinirabang pistok legal na ba na? So far, doon na sila yung kananang sumala pa sa atong amigo. Ha? Kaning ato, nasa akong kilid, yung presidente sa atong samasukap. Sila, nag-agra, kwa na sila, kananang pitos na.
0: Pitos.
2: Ha? Napitos na sila. Kaya kani mag-upistok, mag-upistok na usahay kananang mangayo sila o kananang kwaan, hangyo, nga kung bahay mo, gani natin nabasahan ako nga kananang murag gusto nila nga walaon ang kanang naangkuhan ang mga na-address ato ang militarista. Tapo, nabasahan to na po. Ang pangutana karon diha. Unsa naman ay magbantay sa kausek kanina? Sabot pa sabot. Ha, mo take over sila.
0: Wow.
2: Ha, inig take over na lang. Unsa naman ay metabo sa ato community? Nga sa ato ang nakuhaan og kanang naang base. Partner, ha? 89 ka hindi ko masipya ta correct me if I'm wrong. 89 ka guerrilla nila dire sa nasod nato sa Pilipinas katong sa miaging 2024 siguro 2023 ba to nabinlan na lang sila nima pasabot guba ka na ilang guerrilla sa tibok Pilipinas na karon mo na kanang naang ilahang kanang gipangandoy siguro nga gusto pa nila ipabalik. Siguro kung tuho, tagaan man sila og chance, mura siguro kita ni magulang naman ta tapos hindi pa musunod pero dili na. Tapos so na gyud dapat ang kanang naang kana. Nya usahay na imo ingon nga. Na imo ingon nga, busaw man karon. Ngadto naman sila congressman.
3: Lagi. Ha?
2: Amingon po ta nga. Sao inyo mako nang gipili di marisi mo. Ayog buta. Ayog butuhi, ha? Kay aron, dili mo makapangutan na nganong na sila dia. Oh, naka problema ang atong nasod sa Pilipinas. Labi na sa iskutanan ng aning niya ang mga kanini ang mga walhong grupo kay ilado magyud kaina nga maugyud na ini sa laptop nga pagkaistorya. Ang dako gyud kaayo nga pagkaguba nga ilahang kanang naguba ang mga tribo. Perteng dako agyud nga pagkaguba. Daghan kay sila distroso nga nahimo diyan sa tribo. Una karon ato ang kinaato gud kanunay nga painumduman ang ato mga tribo labi na diha sulod sa ancestral domain. Ha? Nga kung mahimo dili na gyud in town ta magpalingla, ha? Kay kining manglilingla ra ba? Usahay ra ba kaning tribo? Unon lang nimo, nami daghan kayong kwan dito. Nami daghan kayong lansones among ipanghatag. Pero inahanglan magtukod usa mo grupo kay dili na mo ihatag to among lansone sa mga grupo in town. No, dili gyud ka mag-analyze, dili ka magbasa sa sitwasyon. Musangko na dai na nga moingon na dai sila nga duna na tay base. Ha, duna na yung base. Ato pa.
0: Mayo kay sila mangita.
2: Oh. Mayo. Diba, diba, sama di ikaw sama eh, diyan nimo. Diba usa na sa pamaagi nga aron maka-recruit sila sa kanan ko an makakuha na po sila og kananang tawo kay ikaw ba nila?
3: Unya wa pangdali nila Timoy na dislike oh. Pangdali bago ka masunod para maingganyo ang mga kabataan
2: maingganyo mo na dayon ang nahitabo makabatay ta ato mga kato mga previous nga kanang naang mga pangitabo nga mga batan-on pa abogado pa kana UP graduate mga professional aka kung nahinumdom ka katong sigit-sigit dito sa Negros kato rally kato kato si Nicole Nicole Galidisma, nakabantay yun ko ito nga kanadya sa kanang nakuan sa ilang video nga sigig-singgit dito, sigig-singgit pinakaisog yun, hindi basta-basta nahitabo nga karong bago nasalakan rin siya dito sa Negros o maunay mga kuana maunay silang mga kuana kanang na mga kuyuga 19 man to ka kanang na ka mga MPA ang kanang naapiktuhan no? Silang kuyuga aning atong gisgutan aning duha ka Amerikano. Sumo na diha, no mo na diha ang kanang naang.
3: Ang pagitong panawagan ni Moy kini kabayan ta bisto. Dito sa taas no. Gobyerno. Kumpid Sila pagbigyan. Dili na pagbigyan.
2: Ipabasa na to ni sa atong kauban eh.
3: Pati na kaporma.
2: Oh, kaning. Paliugbasa brother aning niya kabahin aning niya ang kang tiduro nga kanang naang kuan. Kaya ka na morag kuha na, ka na maang monay kanang hangyo nila ang magpisto kaya makalabar na po sila aron makapangandam sila pag umat sa pisto
0: Moni Chuduro tumanggi sa pistoks sa NPA mariing tinanggihan ni Defense Secretary Gilberto Chuduro Jr. ang panawagang muling buksan ang pistoks sa pagitan ng gobyerno at mga grupong komunista kasunod ng madugong inkwentro sa Negros Occidental sa ikinasawi ng 19 katao. So, diha pa lang daan nga kwan, diha pa lang daan ta nga paragraph, diha na nga sulti. Kani nagkuha lang sila nga pitos na gid sila. Nangita sila og ganang nangayo sila og karyo sa atong gobyerno.
2: Correct.
0: So, mo na atong bantayan nga pagpanglingla. Kay kana paghatag na to pagtugot na to sila nga mga isla karyo mao na ilang kanang pabor unya ang atong batayan kung unsa ang kadaot unsa ang distruso nga ilang nahimo sa isig ka tawo mao punay bantayan sa atong mga ginikanan at sa mga kabataan nga mag-usisa sa mga apilan nga rally mga grupo bisan unsa diha nga mga kan panagtapok nga himo kanang himoon sa inyo ang mga barangay sa inyong mga lugar kay ang kini sila may kini mo kan manglingla sa una-una sa tao nga kuno ay maayo ang ilang binuhatan pero ang sangputan mamahimo ra day anang nahitabo sa 19 ka mga individual dito sa Toboso Negros Occidental na luoy in town kaya sila ang ilhang binikanan wala nagdahom nga ingon ana ang sangputan. So ang ikaw isip binikanan katuo ka sa imong mga estudyant sa imong mga anak nga sakto ang ilang giguan giatuan. So dapat magpakabana gyud usab kita nga mga anak hunahunaon po nato nga ang kanang gasto kahago sa atong ginikanan atoa po nang ati manon padayon ta sa panayam sa Lawag City giniit ni Chuduro na hindi da dapat pag-usapan pa ang pakikipagkasundo sa New People's Army. So kani sir
2: tama
0: yun oh.
2: Tama
0: kani nga desisyon ni Sir Chuduro mapasalamaton ta nga mao ni ang gibutyag kay sa kadaghan nga sa katuigan nga nangagi sa sige pangayo nila og pistox unsa maobserbahan nato unsay nahitabo daghan kayo mga kinabuhi ang nakalas ug nakapabor sila
3: dayon pagdaghan pod
0: ang grupo
3: din magpundapo ila ang bilang sa ila
0: mubalik
3: ilang
0: oh ang ihap nila mudaghan pareha sa lugar nga pre-insurgency na pero dili oh mubalik ang katong ilang mga warrior unya bisan mudeclare na nga pre-insurgency dili gyapon ta mo kopyansa kay do na panay
2: tinod na
0: padayon money padayon no I object to any peace talks with the NPA ani Chuduro hindi total ako sa anumang usapang pangkabayapaan sa NPA ang pahayag ng kalihim ay kasunod ng panawagan ng ilang dating government based negotiation na buhayin muli ang negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng CBP, NPA, NDF. Ayon sa kanila, dati nang halos maabot ang isang interim peace agreement noong panahon ni Benigno Aquino III at former President Rodrigo Duterte. Ang panawagan ay lumakas matapos ang inkwentro sa Negros Occidental kung saan 19 katao ang nasawi. Isang insidenteng may magkasalungat na bersyon mula sa militar at sa CPP. So, ay matinding paninindigan ng DND. Para kay Chuduro, hindi umano lehitimong ituring ang panig ng mga rebelde bilang kapantay sa usaping pangkapayapaan. Kana, mga ni sakto. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace. So why should we talk to them? They are committing crimes, ani niya. Payapa ang mga Pilipino. Sila ang gumugulo sa kapayapaan. Kaya bakit pa tayo mag-ipag-usap sa kanila? Gumawa sila ng krimen. It's terrorism. Plain and simple. So, to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Sumo na ang gingo ni Sir Gibo Chuduro. So, kana muna ang ngayon atong
2: so, kani,
0: hinutlugan.
2: Kani atoning kung ano na, atoning evaluate. Kani nga mga isyo. Kanang gihimo karon sa ato ang DND. Kanang Department of National Defense. Nga, maura sila na po magpakiluoy. Kay mangayon sila karyo kay lagi. Naapektuhan na sila. Gamit pa nila ang kanang 19 ka mga biktima, nakalas biktima, ha? Nakalas o biktima nga kinabuhi. Kung ako presentiyon na sa ako na kanang kinumidya pa pero makaluganon. Ingon dahil ko gawin siya ki-inter. Ha? Ingan eh. Gano man ang anak kahugot ang decision sa ito ang DND. Tungod kay obserbado na sa ito ang Department of National Defense ang panghitabo sa itong nasod sa Pilipinas, kabahin aning si PPMPA?
3: Aware kayo.
2: Gani, ha? Sige sila o kananang, sige sila o kananang, kwan? Sige sila o kananang, atake, sige atake. Ha? Sige sila pang-atake. Pero ang uban, ha? Pag ingon sila nga kanang naang, sila imo sila mo isakto. Ibutan na to. Nakakita sila nga doon, may mystic ang kanan ng ilang. Kaya mo man ay ilang ibato dito panahon sa pistok. Huwag nasipiat mo yung ani. Ana, pero kanipon mo ay ang mong hangyo. Kay aron ma aron malinaw ang kanan ng ato ang nasod sa Pilipinas. Kay dili na dili ni tugutan ang among hangyo. Basin o kanang sumahan ang gobyerno ana. Ha? Ako sa laktod nga istorya. Ubay-ubay na ko dili ingon nga kuan pod nga unsa naka-appeal ko diha. Daghan ako pod og kanang observation ni kuan ni na atong diindi, ha? Na observe na ako pod duna na pod ko observation ana. Ug moingon ka kapang kapayapaan. Moingon jud ko pila ka buo kinabuhi sa tribo nga nakalas nga nasat-an nila. Mo na hugtanon ang atong diindi nga di na gyud na musugot nga duna patay istoryahan. Ngano man destroso kayo sila sa ato ang community.
3: Kaya saludo kung itagay ano.
2: Muna ato ang ato ang kanang naang dako kayo nga pagpasalamat sa ato ang atong diindi. Karon, secretary nga laktod gibalibaran niya ang hangyo sa kanang naang mga walhong grupo. Tungod kay iyang naobserbahan sumala, ha? Nga sa to giingon niya dre.
0: Sila mo naghimo og kan krimen.
2: Ayon sa kanila, dati nang nahalos maabot ang isang interim peace agreement noong panahon ni na Benigno Aquino III and former President Rodrigo Duterte. Ang kapayapaan ay lumakas matapos ang engkwentro sa Negros Occidental kung saan is 19 katao ang nasawi. Isang insidenteng may kasalungat na version mula sa militar at sa CPPNPA. Maunay, gikuhaan nila o kanang naakuan. Gikuhaan nila o kanang nang basihan. Pero mao lagi na, unta, kaya moingon na sila nga, dunay nasagasaan, dunay, ha, moingani ang kanang naang dapat himuon, ha? Pero kanang moingon ka nga, namatay siya, kanang 19 kabuk namatay. Kaya mangayo dahil kakapayapaan. Murag dili na siguro may tabo. Muna akong giingon nga, unsa may imong giinter? Ha? Dahil pagkahuman, i-request kang pistoks. Kapila na magpistok diri sa atong nasod sa Pilipinas. Wala gyud na to makabot ang kapayapaan. Hinoon, perteng daghanang community. Oh, gani ako. Mingon man ko. Pasalamat ta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngano man, siya ang nahimong dalan nga kaning niyang mga tawhana, ha? Matunaw aning niyang nasod sa Pilipinas. Kaya ngano man, og wala unta na sila makahimo og distroso og dakong kadaot sa community, nagkaladid si dinhi sa nagkadaindain nga kanang nang probinsya o region o diri sa atong nasod sa Pilipinas, walay mahitabo aning niyang muingon sila nga pitos na mi. Tagaay mi ninyo kar, mangayo mi karyo. Ana, ha, pasinsyahe kita. Ako miingon yo ko kagugaling ana pa mo di ka kuyog-kuyog. Hinumdumin ninyo ang 19 ka buo ko gusto mo anak mo sunod nala. Dala sige mo kuyog-kuyog ya pero miingon mo karon. Nga dili mo gusto nga mapareha mo anang nang 19 ka mga na nakabsan in town na hinusan sa hangin sa ilong. Pangundang mo. Ha, kami diha nami gikan. Ako mismo, ha? Di ako gikan anang mga kaliukan nana. In town, wag yung kuya mo'y na wagani ko'y pensyon gidawat. Katong uban nga kanang nangamatay nga ako mga kaila, mga amigo nga naadyag kuyong. In town, wala gani yung mo'y Medicare.
3: Ha?
2: Og si John Alcover pa. Ha? Buhi pa man ron. Nahimo na ganing official sa city, sa Cebu. Ha? Konsyal. Si John Alcover, buingon na to nga, og dele mo mga naog, ngit-ngit pa po sa ilikitran. Kantahan din niya ang halwa sa, na? Oh, kantahan din na ni John Alcover. Oh, karon, kaning nga mga pangitabo, mauni mga tanghaga, nga ang ato mga katawhan, kung sige paghihapon tao ka na ng sunod-sunod na nila, kaya mairabaki, mga laki rabagin na, ha? Pan-an ka, anak panipalamian ka, palamian ka, patuon ka, pasakaon ka hotel, pirting nindota, hubog na pa, katuin tao, wala sukan mo katu hotel, hilantan pag uli. Kay, tungod sa kabog na nga, dili, wala, dili nila na tagamtam sama ka sa kabog na nga kanang naata sa kanang ng kalasangan. Dito sa hotel, parehan niya, bug na ni, aircon. Inigawas nila, kaya sila, sukan sila makasulod sa hotel, kaya dito sila patulgon, karon inigulay nila, manabi, nindot ka akong tulugan, ito na pa'y TV, ana.
3: Tagko kayo.
2: Oo. Oh, kaya takpata dito, o kanang nang, masaya nang, napasunsyo ba?
3: Ah.
2: Ana. Oh, mo na, madasig to, para mahimo nila kasakapan. Pero, kanang na ang ato ah. Base na sa kanang atong mga kasinatian. So, mo na ilang pangimon. Luoy na yun kayo. So, pagkahuman, ano to? Sama atong kanang na mga bata nga ni kuyo gawe kalibutan ng ilang ginikanan. Takuhaw na lang ang ilang mga anak na nga matay sa walay hinungdan tungod sa pagkuyog-kuyog na lingla sa mga walhong grupo. So mauna ang kanang naitabo mga igala. So I hope nga kining ni ang akuan, kining ni ang gihimo karon sa kanang atong D&D. At ako nakaini nga kanang nakadaogan. Katauhan ang nidaog ani. Dili ang atong sulugoon. Kundili ang katauhan, di ba?
0: Tinuod partner.
2: Oh.
0: So mo na ang ay atong hinumduman. Isip kita mga bagong tubo, mga ginikanan, mga tribo. Dili lang kay tribo kitang tanan. Magpagabana kita sa atong palibot. Nga dapat mo na atong batayan sa kanunay. Nga dili ta matumpawag, paingon na nga mga organisasyon, paingon na nga mga grupo. Kay wala ginay kayuhan. Mamatay na lang ka, wala kay ginadawat nga benepisyo. Samantala kung munaog ka, anda mo dawat ang gobyerno, anda mga ang sundalo, mga kapulisan. Kung magbago ka, doon na sila ihatag nga mga pagkabuhian kanimo, isip sa imong pagbag-o. Kung bata pa po ka, kung kwalipikado pa ka nga musulod sa Armed Forces, sa panggobyerno, also pwede ka nilang matabangan. Doon na, pagkay swildo. Kung ugaling ikaw mamatay, kung mapariha ka sa naitabo sa 19 kabuok ng individual diya sa Toboso, Negros Occidental, doon na pa'y benepisyo nga mapuslan ang imong ginikanan. Samantala, kung diha ka mo apil, luoy kayo. Musamot o kalisod. Ang imong ginikanan, ang nahabilin, o imong pamilya.
3: Luoy.
0: O makaluluoy. So, kana mo nay kuanan nga kita magmata na magpakabana kung dili ta basta-basta nga magpalingla bisan unsa pa ihaylo atong susihon kung unsa ang kamatuoran kay ang gobyerno anda mo tabang bisan pa man kung sa uban kung dunay ang pikas nga grupo dunay mapakita nga dili maayo pero kana mo igipaning kamutan sa atong gobyerno nga mawala para patas na wala nang yung matumpawak ngadto sa kadautan.
3: Amen.
2: Muna mamana mga igala no ang ato ang dugang ang mga pagpadasig sa inyo. I hope nga kanang kamo na do na moy makatunan sa ato ang atuluman na ko tribo. No dinhi sa Radyo Bagting no sa Pagadian City nga kani magahatag kaninyo kanunay sa pagpamalandong labi na sa isgutanan sa peace development sa matag komunidad dinhi sa Zamboanga Peninsula. Nao tunta nga kining ato ang mga kani atong matag topic nga pagaisgutan matag Domingo makahatag ni dako nga pamalandong labi na sa isgutanan na kaning niang pagsalmot ani mga walhong grupo o kaning niang mga legal front nga mga kanang gitawag lang pronti o kining niang mga organisado nga mga organisasyon nga diin nagpabor pa dito sa kanang mga kalihukan sa mga walong grupo, hinaot unta nga kana dili na na makahatag ninyo og dakong kadasing aron mo malinglaan ang mga walong grupo. Kaysa tinuod nga pagkaistorya, ha? Pag ni-appel ka dia, ngit-ngit kayo ay mong kaugmaon. Ni-appel ka dia, munang muingon si John Alcooper sa unang ngit-ngit pa mo si Likitra, nga naman, inig-inig kamatay ninyo, ha? Ilubong lang mo taman sa tuhod. May swerte na lang gani karon kay karon ang nangamatay karon nga kanang na mga terorista no pareha na mga NPA giatiman sa atong mga kasundaluhan ug sa atong gobyerno gitagaaglungon ha gipahatod dito sa pamilya dayon gitagaan pa sila sa gobyerno og para nga kanang na maatiman ang kananang patayng lawas, mabidilan pa in town sa kananang pamilya. Pero sa unang panahon, ha, mga igala, sa kantong panahon nga kananang grabing binakbakay, dili na mahibaw-an og asa gikan ng MPA. Ang uban gani gipagtangag na sa iro ang iyang bagtak. Umikan nga wa na masayri og asa gikan nga planetaha. Oh, makaluluoy kayo. Maiman ang sundalo mamatay kay takloban pag kanaplag. Ha, do na pay madawat daghang mga benepisyo mang madawat, na pay Medicare na is na pa sila kanang burial, ha? Ang kanang diya sa MPA ang mamatay. Ang ato ang kanang isinggit diya. Nakigbisog. Ay, inon pa, himuon pang kanang kuan? Himuon pang bayani?
3: Bayan.
2: Ha? Mahinumdum ko katong anak kulyamat.
0: Pero kana partner, mo nay man, wala man
3: gyud. Himuon
2: daw bayani.
0: Sa tuwa,
2: kay nakigbisog.
0: Sa tuwa wala po bayani nga buhi, patay gyud siya. Pero ang nakaswerte sa bayani nga naa sa gobyerno, no? Para sa sundalo nga namatay, doon ay benepisyo nga madawat ang iyang pamilya o ang iyang gilikanan. Mm. Samantala, kung dito ka sa Pikas namatay, igo na kang inog bayani, ang imong gilikanan, makaluluoy. Nagbangutan sila, wa pa sila yung makuha nga benepisyo. Muna ang ay ito, una-unaon sa itong mga kabatanunan.
2: Okay. Okay.
3: Sa itong mga kabatanunan, ayaw na yun po balikot.
2: Correct!
3: Oo, naligtot na itong nasa USA, o. Kita ang Pilipino, kita yung tutukan ng sakto nila na. So,
2: oh. Ayaw naging pabiktima. So, shoutout sa ito mga tribal leaders dyan sa lungsod sa Kutalak. No? Dagang kay salamat sa inyong participation kato may naitabo ng consultation assembly dito sa Cover Court, Barangay Salvador. Pinagi sa pagpanguna sa ito ang convenor, Gokom Walter Timol, o sa supporter sa ito ang Honorable Mayor Justin Kimbo. Aron ipahigayon ang confirmation sa pag-ila, no, sa mga tribal leaders nga membro sa IPS, no. Daghang kay salamat sa inyong mga partisipasyon nga diin nagaila sa pagdumala sa tribo ilawom sa ato ang Republic Act 8371, no. Ang ato ang mga kauban dia labi na sa lungsod sa Salog, shout out ninyo dia. I hope nga nagadevelop kanunay atong model farm ug ang atong ubang mga area, ug salamat sa inyong pagsuporta ug pagpaminaw sa atong tulumanon matag Domingo. Ako tribo kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation o ang Mugalong sa Buanga Peninsula. Ako moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw og may unto sa Buanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 6.2. This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango Bango.

0: 106.2.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

Virginia. 106.2 FM.

0: 106.2 FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetas o babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, welcome sa among programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati, matag-adlaw Domingo. Magsugod alas 7 sa gabi hangtod alas 8:30. Sa welcome sa ato ang mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na niining dapit nga kasikbit sa Zamboanga del Sur, mga provinces, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga City. Busa ayo pagbatik ang sa gyapon, mabati kita ninyo sa nag-unang sibian diri sa Dakbayan sa Pagadian. Lain kun dili ang Radyo Bagting. Mabati kita ninyo bisan pa sa BLFM. Idaya lamang ninyo ang DXC 106.3 FM. Sa gyapon, padayon kita nga nakasaymol ka sa mga suking tigpaminaw, no? Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa plaster ka mo diha, samtang nanikaisikay sa inyong tagsa-tagsa ka mga panihapon. Samtang naghimusap nga background sa among programa. Sa gyapon, kininyo ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesias Tabina, akong mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesias Tabina.
2: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesias Salapuyan.
0: Sa gyapon, Bro Mer, di ta malimot sa pagpangumusta, pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw.
3: Yeah.
0: Labi na kay daghan kay natabangan ng mga igsuon sa atong programa. Bisan pa usab sa mga suking tigpaminaw, naglaom magyud ta karahang naminaw anin nagsubaybay ng mga dili sab nato mga taguntalag di nato mga igsuon sa pagtuo. Kung kay daghang mga panultion sa labi na sa kalibutan nga lahi-lahi tag pagtuo or tinuuhan. Sakto gyud asyang lahi-lahi pagtuo. Nanglan ato yung ma dawat tong tinod yung pagtuo, Bro Mer. Aron nga di ta magkasimang-simang kay ang baylo ani kaluwasan sa atong kalag. Sa maayong gabi na lang bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit, mga mag-uuma og mga mangingisda. Labi na sa atong mga higala suking tigpaminaw nga mga taxi driver. Naana po tinakitan, Bro Mer, no? Tung sa malabi na dayto siya, Bro Vince. Dili man dayto siya, Bro Mer. Akong gina si Bro is nga sa mahayag pero di man dai kuno tumahayag nga area. Tingala labi po ko sa mong area nga.
2: Mulabi,
0: mulabi. Mulabi man dai kuno tong sakupa.
2: Katong.
0: Basig ang dalan, Bro Mer, bakong tan-aw na to murag ni ana pero ang tino di ay paana dai siya nga area dai nahatan ni tipas ana ba. Mo nang sakup siya sa mulabi, mulabi daw to. Lapas pa kay to, Bro Mer, pag agi na to, no?
2: Tinon.
0: Oh, wala pa kay mga tao ato mga suking tigpaminaw, no?
2: Kita pa tong krudo nga nagtulo.
0: Oh, nagtulo-tulo pa tong krudo. Wingban mo, Bro Vince? Wingban, Bro Mer? Panel, dagkong panel?
2: Oh, gikargahag uling.
0: Uling, no?
2: Ang kuwan na ito, Brad, is gikan daw na ito o Dumaguete.
0: Mao?
2: Travel to Cagayan.
0: Ala.
2: May uling man to, baligya ko na ito dito. Cagayan.
0: Oh, yan, no? Busa mga suking tigpaminaw, bisan pa sa tanong mga hinigugman na mong taga-subaybay ng mga negosyante. Maluoy ta ka to. Mayan taon-ta, mamata kakwa sa balita agad, Bro Mer. Bailan untagor ato maon sa tong driver ato o nakaambak baka ha.
2: Magtayo to, Brad Michael. Lord. Mala sa mga kuha ka information pod.
0: Namatay daw to? Patay ang doha?
2: Matay na to?
4: Matayo.
0: Ang?
2: Truckman. Kung truckman na, buhi.
0: Kung sa'y status mo, katulog daw?
2: Katulog.
0: Ano, no?
2: Katulog ang driver.
0: Pagkaluoy agad. Basig ang asawa ato natulog pong daan. Luoya intan kayo. Basta mga, mga suking tigpaminaw, katong mga driver, concern na mo diri sa Dapig sa Kamatuoran kay concern na mo ning unsa tawag ani. Hindi lang sa espirituhan ng bahin, bisan pa sa atong panglawas.
2: Biyahe, Bert Michael.
0: Doon kay sige no lagi.
2: Sige mo putang biyahe, God.
0: Wala makakuan dyan sa inyong sitwasyon. Labi na ng mga...
2: Mahunong na lang yun.
0: Mahunong na lang yun o gikapoy manggaling. Katulogon, ako, Bro Mer, mahunong ko eh.
2: Panahon ba tato ba?
0: Oh.
2: Nangapi.
0: Ngapi. Dayon. Ako, Bro Mer, na yung panahon nga ni higda yun ko sa ni plat yun. Pero 15 minutes ra kay pag masubra na po, laban mga ulo ni mga Bro Mer. Busa kuan amping jod amuning ipaabot ya sa tanang mga driver labi na sa mga negosyante ayo po labi ikarga ubi na makaya kay nanang luoy ang driver jod ang mga trabahante nato pinanggang mga trabahante total kanana ang usa ni di man ang tinuod nga kinabuhi wala man diha sa kadagaya sa atong kinini ang kategoryan pero may ang tinuod nga kinabuhi sa man diha sa atong pagtuos Ginoo. Daghan tagwarta sa kalibutan wa putay kinabuhi sa Ginoo. So, naging unsa unang Timothy Sai City kani murag wali ang idala ni. Adi kay murag wali na gyud nga wa tay madala gi nadala sa kalibutan ini kamatay sa putay madala. Na madala to binuhatan ra og daot ang tag binuhatan kuyog. Abo sa ano to amping mo sa mga kada labi na sa mga icer lagyo man kayo mga wing bands us kalagyo yo kayo nya pultang kay karga kina mga kupra sa lubi o mga kupra overloaded yo kayo sa amping yo in town mo makasi nati mi or maka relate ni kay mga driver man gud mi yang among buhaton kana mo panaw mi sa alang sa Ginoo mga lagyong dapit muhunong yo bro muhunong yo sa mo lang katuang sa mga taga-gawasa bisa pa sa atong mga kaigsuonan usab nga nagasubaybay. So bensa kung ihatag nimo ang diri dapit sa ubang mga kaigsuonan nato diri sa Tabina. Unya na lang ko iapas ang mga taga-gawas usab or atong mga kakilala nga nagasubaybay sa Tabina usab area.
1: Amen. Salamat sa Ginoo, mga bii ka naton tanan, mga nating higala o mga hinigugmang igsuon nga sa kanunay nagasubaybay nining programa sa dapig sa kamahayan. Salamat sa Ginoo nga dugang timbaya nining una nga mabugnaw nga panahon ang inyohang radyo karon nagmainiton sa pag volume no naka 100% yon no naka full. Salamat sa Ginoo nga maglaom ta nga iniguman pwede ra ninyo patyon no? Salamat sa Ginoo nga bisan pa nining kagabi una alang sa mga kaigsuon nya kumusta ra sa labihan gyud sa iglesia sa Tabina nga mukana nya kalidad no diha sa baya-baya among mga magulang diha silang brother Fortunato Bantay og silang brother Luloy Bantay og silang brother Edgardo Cabornay silang Judy Saligan diha sa tultulan usab silang brother Pedro Culiamar. Salamat sa Ginoo murag Dabaw no kay tungod kay namatay man to iyang kinamugulang ang anak. Salamat sa Ginoo nga Pedro tuwa sila sa Dabaw karon no dugang kining kuan sa mga kasubo no tanan naagid sa kagool pero salamat sa Ginoo nga pagbuot ra mo niyan tanan kam brother Marshall maata usab tultulan og senior kita silang Brad Tata Anggot silang brother Marshall Anggot og silang Dinggal no mga Dinggal family og diha usab diha sa kapisan mga igsuon na to diha silang brother Ismael Montirula, brother Jenny Carator, Efrain Carator, silang brother Ezekiel Senior, Mamintas og silang Johnny Lagilayan, no? Mga Lagilayan family usab, mga Mamintas family. Og diha sa poblasyon, mga igsuon diha silang brother Cornelio, silang brother Rafi Dinggal, no? Og sa mga igsuon namo diha mga Kagas family, no? Mga igsuon silang brother Daniel Kagas, silang sister Carmen Kagas, no? Imong asawa brother Mike, no? Sister Jayjay Kagas Tamayo. Og among igsuon usab nga naa diha sa gawas sa nasod garon, si brother Roldan Kagas, no? Uban siyang asawa nga si Selki nagsubaybay karon, nagmonitor usab sa pids nato ang sa dapig sa kamutuoran. Gabi diha brother Roldan. Og sa akong inahan usab, no? Rosalita Kapuyan Palisbo. Og sa akong amahan Roger Palisbo. Nagpaminaw karon diha sa among dapit, no? Kay poblasyon Tabina. Amon silingan Aldo Opiala usab Albino Opiala. Og ang mga igsuon nato diha sa Concepcion brother Mike. Mga igsuon diha silang Sister Bibi Chavez, silang brother Alexander Chavez, silang brother Edie Chavez usab. Og si brother Narciso Angkot, silang brother Enrique Intong diha sa Dunya Spina. Ino dito ta kagania sa Pitogo brother Mike no. Enjoyment po nila. Salamat sa Ginoo nga ubay-ubay pod ang nakabalik diha sa panaghiusa, panagkatigom. Salamat sa Ginoo nga kining panahon nato karon kinahanglan wala na gay paghunong-hunong sa atong pag-alagad. Lam brother Dudong Kubol, lam sister Nina Kubol, ug lam brother Van Poligrates, lam sister Jenny Poligrates. Silang brother Silso Barbon ug silang brother Vidal Adino ug silang brother Elisio Paraiso Silbanwag Og sa di mataling atong mga igsoon diha karon, sila Brother TV sa Lusod, Mangabi aran huwis, Mira Sol aran huwis, Tata Balansi, og Brother Turning, Biler Musa. Atong mga kaigsoonan usa Brother Mike, labihan ni sa Region 7, no? Silang diha sa Sikihor, no? Silang Brad Vicente Gapol, sabi ko, Bisaya lang yung pangalan. Silang Brother Efraim Kadilinya, usab, no? Silang Brother mga Brother Nathaniel Rosales na diyan sa San Juan, no? Oh, siyang asawa sila Brother oh Sister Sarah Batlag diyan sa Lasi. Salamat sa Ginoo. Nga ambana ni Sister Sarah Batlag, Brother Mer, no? Katong bisitahan nato, nakabalik na gyud ganina. No? Si Brother Venancio Batlag, no? Ipay kayang anak nga Sister Jasmine, no? Nga nakabalik na gyud pud iyang amahan diya sa pag-alagad, no? Walay imposible diya sa Ginoo uban sa mga pag-ampo gayud mga igsoon. Naigong kay Ginoo. Og diha sa Negros, silang Brother Nick Piras, no? Salamat sa Ginoo, silang brother Jorin, so to, si Yanko, brother Gilberto, Jennifer Yanko, no? Salamat Gilbert sa Ginoo. Og si diha sa Cebu atong mga igsoon diha Brother Mer, silang Gregorio Amba, brother, no, then, Brad Juni Duhay Longsod, Province Cebu. Then sa, si Brad Jimwell Baluyos, o si Brad Romeo, ano yung makailan na kita sa pang-aplido, ano si Brad Romeo Rica Burda, no, salamat sa Ginoo. Og diya sa Bohol Usab, silang Hermi, Sira Bulionis, Hermi Hinson, Lilang Hinson, Cura Campos, Juan Virtudaso, Yudia Escatron, Kennedy Durilag, Eldri Virtudaso, Nilmar Hinson, ug Lovely Hinson. So bro, si
0: Sa Cebu,
1: si
2: Alan.
1: Oh.
0: Flores.
1: Ah, Alan Flores usab. Diya sa Cebu usab mga batan-o na to, brothers lang Loreto Biton. Silang,
2: Loreto Biton.
1: Ato mga igsoon silang Kid, Lantaka, sila Jinami Maang, no? Yeah. Mga sila, Sister Dina, Dais Tangaro, din sila Sister Eden Tangaro usab. Dais, salamat sa Ginoo mga kaisunan to diha. Ano? Nga silang katong si Sister Maricel, no? Kaya mo comment diha sa ato ang page, no? Ginoo gyud po siya. Brother Mike, ako hinatag diha kanimo.
0: Kuan kana na ang Bromer ato sang iuna nang imo ang timbaya sa Lapuyan dayon. Atong isunod tong sa
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Usab diha sa Lapuyan bag-o lang mega enjoyment kaganina pod.
0: Ayahaya enjoy.
2: Tung kay anto ang enjoyment niya is kanang pirmirong Sunday sa bulan. Muna nga ganina ga enjoyment may salamat pod sa Ginoo sa mga kaigsoonan nga ni tambong pod mga igsoon. Diha sa Barangay Tiguha mga igsoon, mga igsoonan to sa Tiguha, sila Sister Pilipina, ami Pilomina Sugo, Brad Bating Sugo. Og silang Brother Dennis Ulino og Sister Inday Ulino kauban pud sa iyang masamong pud nga nagsinati pud ba.
0: Amen.
2: Sundalo na ning igsoon na nagsinati pa na siya. Dayon mga Antigal family mga igsoon nilang Sister Rosita Antigal, mga Antigal family diha sa Barangay Tiguha mga kaigsoonan. Og sauban pa mga igsoon na to diha og ingon man diha sa Barangay Tininghalang. To ang mga igsoon diha Sister Joy Antigal og si Brother Rex Antigal. Okay, ngayon man mga igsoon diha sa kaning dapit sa Sayog. Mga Sibuyan family usab, malabinan nilang Brother JC. Duron mga igsoon, okay, ngayon man sa iya mga anak nga atabong usab sa mga Young People's Meeting. Okay, ngayon man usab mga kaigsoonan, labinan diha sa poblasyon mga igsoon. Ako ang one and only karon diha na bilin sa Balay. Kumusta? Ngayon man usab, ako ugangan diha. Sister Nori Paglinawan Minyusan. Ilang brother Jonas Rania. Silingan po naman niya. At the same time, igsoon po sa pagtuo. Salamat kayo sa Ginoo mga igsoon. O sa tanang mga kaigsoonan na lang.

0: Virgin Yangko, Claire Yangko, Ferly Yangko, Queen Kyra Baya, Kendra Baya, Andriana Baya, si Jamir Pirarin, si Jelina Dime, og niya sa Amlan mga Iksoon, ato ang Iksoon niya, si Jig Maglangit, og siya may katakutan, og atong Iksoon niya, Brother Jimuel Ibiro, og si Isabel Ibiro, Lucy Antikira, si Giselle Ibiro, Genicel Ibiro. Og niya sa Santa Catalina mga Iksoon, Brother Samson Benitez, og si Pros Benitez, og si Brother Simer Ibiro mga Iksoon. Kumusta mo diha mga kaigsoonan? Ang mga Iksoon ato, Martin, sa ato-ato ang nabisitahan.
1: Okay.
0: Wala ko ka kopya ato. Ako itong ipapicturang, Brad Vincent.
1: Sa dili pa rin mo ba sa province, gikan dahi ta mga Iksoon sa tanang mga Iksoon nga nagasubaybay, gikan dahi ta itong kaupasang ipapas province, kining nasa dapis ng matuoran, nibulik usap sa trabaho, bisan pa sa Serio Osminya, lungsod sa Serio Osminya, partikular na sa Buanga del Norte.
0: Amen.
1: Kanhi nga duha ra ka distrito ang narecover gikan sa PICAS, no? Tawagong tarag sa LSM. Na PICAS nga sikta sa reliyon. Narecover sila tungod kay sa ilang pagpaminaw, nakasabot sila sa kasulatan. Gisultig maayo dito, may tungod sa kinini ang mga history, biblical teaching, o mabasa ba sa Biblia, kay ang atong baruganan ng mga Biblia naman yun. Busa, narecover, no? Ang nadugang sa duha ka barangay katong San Isidro ug sa Tinago, nadugang na usab pagka-recover ang barangay Marapong.
0: Barangay Marapong.
1: So, duna po'y mga pipila ka maigsoon si Brad Vincent ni makasultian niya kung ihatag niya ang panahon. So, salamat sa mga kahigayunan diha sa mga igsoon sa Marapong. Binasatan ng mga kahigayunan diha sa Serio Osminya gyud. Salamat at usab ng kauban silang Brad Bads Kibra or Lorbin. Salvador Kibra gikan sa Iglesia sa RM, si Brad Lorbin Demokrito sa Mulabi. Ug sa uban pa mga kaigsuonan si Brother Richard Manlangit diha sa Josipina.
0: Brad Buyit pod sa Dumingag.
1: Oh, Brad Buyit sa Dumingag ug tong anak ni Brad Bungbong, no? Bubong Dilosantos, anak ni Brad Boy Dilosantos diha sa Mahayag.
0: Napatoy sa Mahayag si Brother Takan to Aplino to.
1: Dayon na pati usa kan si Brad. Ako tingong sa kanimo ni Brad. Kinini ang usa tong apelyido ha? Brad Ronel Lumuntod.
0: Ay, mga Lumuntod.
1: Brad Ronel Lumuntod.
0: Basahon na ni
1: diha sa kuan ha sa naman ni Ron sa Quezon tingong sa kanimo ning mga Lumuntod diri Serio Osminya. Dobes akong hiatag nimo ang mga pangalan sa atong igsuon nga gibisita sa
0: Barangay Marapong.
1: Barangay Marapong Serio Osminya.
0: Amen.
2: Amen. Ang gibisitahan nato sa Marapong Brother Mayor Mike, no? Mo kini sila katong sa panimalay pero daghan ni sila dito. Si Jacqueline Sumambot, o si Marisa Perez, o si Noel Perez, o si Jeril Sumambot. Unya kini sila mga kaliwatan ra ni sila diya sa sityo nila, no? Barangay.
0: Nagtapok
2: sila tanan. Si Jacqueline Sumambot, si Jeril Sumambot, Marisa Perez, Noel Perez, Orlando Lumuntod, Daniel Lumuntod, Justico Lumuntod, Abilin Lumuntod, si Marifi Lumuntod, si Lucas Lumuntod, Gilbert Lumuntod, Christopher Tano, si Ramonita Lumuntod, Mian Lumuntod, Agustin Lumuntod, Justin May Lumuntod, si Mitchell Perez, si Princess Diane Lumuntod, si Darren Lumuntod, si Deron Lumuntod, Mark James Lumuntod, John Chris Lumuntod, si Ashley Sumambot, si Grille Sumambot, si Janice Lumuntod, si Sandy Lumuntod, no? Kaliwatan yun sila.
1: Kailan tanan, Brock Bins?
2: 26 ni sila kabuok. Dayon ang gibisitahan kay
0: 19.
2: Kuan kabuok. Upat ang katong yatubang na ito ng mga magulang pod. Salamat sa Ginoo, Brother Mike.
1: So kanang mga igso na mga suking tigpaminaw, maunay ni pipila ang ni atubang nato dito din kanang mga nakalista. Willing na sila mo atubang nato dito. Gani gipinahanan na sila sa maong relihiyon, no, kanang sa LSM. Sa kanang relihiyon gipinahanan na sila nga kung numadto kuno dito ang mga opposer, kita man ibot ipasabot. Dili kuno ipadawat. Okay, ilang man ang isyu nato nga masanlahan sila apil. Pero mga igsoon ni dawat yo sila mga suking tigpaminaw. Mga egso na mga nagasubaybay, midawat sila. Okay, pag paambit jud sa atong mga kaigsoonan dito nga dapit, open kaayo sila og nasabtan gyud po nila ang kamatuoran nga diigyo dai magsilbi.

0: Sugod ilang tigom kayo naman.
1: Nagsugod na ilang tigom kanina. Dendo kang pambit lang po. Diha sa Sambuanga del Norte. Tanan nga mga kaiglesia di Sambuanga del Norte. Brad Jiri, Palangan. May untang nakasubaybay ka karon, Brad Ricky Akain. Amo ni ipaluap nga. Sa atong ang schedule, di ba, South One, unang Domingo og ikaduha ang Sauto moy ikatulo. Alang sa kasayuran sa tanan nga nagarotation diha nga area, ang ato ang adtuonon nga barangay Tagong Talag barangay o katiguman sa Church in Osminya nahimutang na nga tulo. Sa San Isidro, sa Tinago ug sa Marapong. Mao na to ang kuana kana na ang atong duawanan, Brother Jiri. Main out nga nakasubay ba karon an makuha nimo ang information.
0: Kapat sila. Domingo, ikaupat sila nga Domingo.
1: Oh, si Brad, kamo di Brad Jiri sa Norte, ikaupat mo. May na maka fellowship mo or mapaywalo nimo sa mga eksyon diha. Katong maka rotation ana nga panahon karong bulan na, bro, merno. Kuan kana na ang maadtuan ninyo ang Marapong. So ang area ra ina dugang na to og murag madugang gyud tag person, bro, mer. O ana gyud kay aron maadto ang gyud ang maong mga area. Busa sa gihapon magbasa ko sa mga pangalan na lang aron maadto nami sa mga topiko. Kini nga mga tawo nagasubaybay gyud ni. Diya sa balik ko sa barangay Mabuhay Tabina, si Uncle Boy Daguman. Kanay nagasubaybay ni moingong gay daw ni siya. I unang radyo kay. Na turon. Sa unang niya iya ang asawa. Uncle Boy Daguman, Edita Daguman. Eusebio Saligan, Liling Saligan. Cedric Saligan, Jean Saligan, Vincent Daguman. Ni Ate Rinilin Cafe. Ni Ate Pas Balod. Ni Uncle Nicanor Balod diha sa Tabina. Ni Cyril, ni Sir Cyril Balod. Ni naako nakuha na pud nga bagong pangalan, nakakuha na ko ani niya, bro Vince. Nakita amig balik, ana siya nga wala daw niya madunggi akong pangutana ba. Yang pangalan. Akong gingnan nga nag-delete mo kog pangalan ato nga panahon katong action tag cut off, bro Vince. Pila ka Dominguhan. Wala la ini kun si Ate Diding Ingalya. Ni Uncle Diding Ingalya. Uban sa iyang asawa usab ni Ate Milit Ingalya. Diya sa barangay Kapisan ni Mariciano Takdale, barangay Tultulan, ipaapas ako ni Sito Saison. Kanunay daw ni nga nagasubaybay diya, bro Vince. Nindot untag manawag mo kay ato mong bisitaan. Diya sa barangay Poblasyon Tabina, Cornelio Babira, Angeli Grace Husayan. Barangay Baya-Baya, mauna ni si Narciso Subing, Narciso Subing-Subing, Lita Subing-Subing. Diya sa Midsalip, ni Mupusino, ako, nalangkom na lang yun eh, kaya nausa mo nila sa ako ang tiknot, bro.
0: Mm-mm.
1: Bro, Mer. Ni Mupusino Pamili, kanunay usab ni nga nagasubaybay. Diya sa Mahayag, usab ni Alice Carvillo Senior og Junior, ug sa Tanang Taga Mahayag, maayong gabi kanyang tanan. Church in Mako, Franz Bantog, ni Buni Manggubat or Mangubat, Marino Makas. Diha sa Church in Sikihor, ako usab nga iapa si Brother Rinan Ansing. Subaybay usab ni sa atong programa. Diha sa usa ni nabalik ni nga sa Church in Mahayag oh. Ni Brad Boy Dilo Santos, Rolando Badiang, Pipi Pandak og ni Bro Joel Raagas og ni Jill or Hill Batoy. Ni Margie Cabrillos, Gypti Cabrillos. Diha sa Coronadal usab City. Si Brad Eljon Ricamura, Lisel Ricamura, yan ang asawa. Ni Brad Danilo Tanding, Dominador Orlas San Senior, Jewel Kabang, Jason Kahanza, or Kahanza, yan eh. Ana Kahanza, Rickson J. Piadupo, ni Ivy Piadupo. So mo lang sa katong mga suking tigpamina, mga igsoon.
0: Iapas na to si Brother Junji Kaniti.
1: Amen.
0: Sa Midsalip. Okay, mas makaingon itong wadyo ko niyo pang umusta.
1: Amen. Ikon, Brother, kung nakain na ako sa Midsalip pa, diba?
0: Umusta niya, Brother Junji Kaniti. Iyan man ang ugangan si Brother ni Pumusino.
1: Amen, amen.
0: Diya sa Midsalip.
1: Mga Kaniti Pamili.
0: Karyon Pamili.
1: Karyon Pamili.
0: O, bilang Brother Artemio.
1: Artemio Opre.
0: Opre.
1: Mga Opre Pamili.
0: Amen, mga Opre Pamili.
1: Diya sa Midsalip. Dila naman maisa-isa ha, kay... Abisan pa lang Brad Binting. Siya pa Brad Binting?
0: Lumakad.
1: Lumakad, no?
0: Sa Aray.
1: Dahag trabaho ni Igsuna kay lumakad mo niya plido.
0: Kusog mulakaw.
1: Oh, kusog mulakaw. Unang dahang panaw sa Ginoo abang tidor pod kay hauman sa plido. Busa mo lang sa kadto mga suking tigpamina og mga igsuon amo sa pagtuo nga nagasubaybay.
0: Amen.
1: O lang sa toy among matimbayahan ni kuha gyud tag ni consume gyud tag hap our rumor. Siglang labing importante man ko kay daghang mga trabaho atong lisgutan.
0: Daghang mga igsoon mo gud pod.
1: Oo, daghang mga igsoon ato nga nagasubaybay aron makabalo sab siya sa mga trabaho sa Ginoo.
0: Amen.
1: Rumor sa dipatamo adto sa ato ang mga tapiko sa gihapon, rumor sumala sa nandan ato yung unahon ang pagpasalamat labi na sa atong labaw makagagahom.
0: Amen.
1: Atong Ginoong Hesus nga mo'y tag-iya sa tanang butang.
0: Amen. Lord Jesus, Ginoo, ikaw gid amon daygon sa kanunay. Mga pagdayeg ug panghimaya alang lang kanimo Ginoo. Ikaw mo'y takos pagdawat nini. Sa ikaw gid amon pasalamatan sa mga panahon Ginoo. Labi na usab sa imong maghatag namong rugang panghigayon, rugang panahon alang nining programa aron ang kamatuoran mapadayag gyud ngadto sa katawhan ug Ginoo Jesus. Labi na gyud sa mga dili pa gyud mga Kristiyanon ug Ginoo. Sa ni kagabion among gikinahanglan imong pag-uban kanamo Ginoo Jesus. Mga espiritu mo ay magiya kanamo alang sa pagsulti. Sa mga pulong angay na mong isulti, Ginoo Jesus, na haom usab sa panginahanglan sa nining panahon na, Ginoo, panginahanglan sa mga nagpatalingho, Ginoo Jesus. Amen. Sa ikaw among kinahanglan, Ginoo, ikaw usab among saligan na ini, Ginoo Jesus, na masabtan kini sa kasing-kasing sa mga nagpatalingho. Sa kining tanan, Ginoo, among isalig o itugyan niya kanimo, Ginoo Jesus. Amen. Hallelujah.
1: Amen. Mga suking tigpaminaw, bisan pa sa ato mga kaigsuonan, kining atapiko, nga among pagabuhian karon. Maglaom ta nga wala ni siya sa among nakita sa maong tapiko, wala ni siya maglimit og maagian. Sa among pag-aninaw ani Bro Mirno ka mga igsuon sa pagtuo, wala ni lipod-lipod kay dapat mong yutas kamatuoran atong buhaton ani, mudawat lang yun ta aron magtubo ta diya sa Ginoo. Aron makuha na to og unsay sakto, maupoy ato makinabuhi. Aron ang atong pagpangalaga dili yun matawag na to og kanana ang mahimong tawag man siya perfection ba? Anon sa tinod lang, di man tayo mahimong perfect sama sa Dios. Pero sa hinay-hinay, mabag-o, Bromer. So, kini nga tapiko, atong hisgutan diri karon ang pagpatanto or kanana ang magpahulam ka kay kasagaran sa atong makita karon, labi na sa mga suki na mong tigpaminahong, ang mga labi na diya sa tabina. No? Kini ni ang dahang karon nga nagpatanto kwarta, nagpahulam na iuban mga sobra kaayog tubo. Na iuban pagyod nga kini ni ang nay silingan nga unsay tawag ani wa yamo pautangon nga terminohan pagyug pautangon di na jud ay tagaan lang jud ay ba. So ato ni siyang i-explain sumala sa Biblia kung angay ba ni nga magpatubo labi na karon Bromer sa modernong panahon sa church. Yes. Panahon na sa iglesia karon, panahon naman ta sa gugma, ug angay pa ba ni ang pagpatubo ilabi na sulod jud sa church, sulod jud sa iglesia, angay pa ba ang magpatubo labi na tong mga igsuon nato may magpatubo dito sa kalibutan. Ang ato mga igsuon may magpatubo or mga Kristohanon may magpatubo or magpatanto, unya ang patanto po perting sobraha. So ato ni step by step sa Old Testament ug sa New Testament. Kay ang Old Testament mga suking tigpaminaw o dito Bromer do naman ay sugo diha nga pwede ra magpatubo labi nagli igsuon sa pagtuo. Dili mga Israelitas ug adto ka sa Israelitas dili ka magpatubo sa imong kaubanan ng mga Israelitas, pero sa tagawas, pwede ra sa mga dili Israelitas, dili Israelinon, pwede ra ka magpatubo. Pero panahon sa New Testament, kanang gugma diha, dili lang kay igsuon diha mo'y imo ang tagaag kwarta or pahulamon nga way kanana ang balik. Kung termino nga hulam, iuli mang yun na, pero kanabang terms of wala iya mo'y patubo ba? Kanang wala iya mo'y ginansya ba? So ato nang i-explain. Sa Exodo Kapitulo 22, versikulo 25, atong unahog bukas province, sa balaon ni sila sa balaon ni siya sa Israel. 25 versikulo 22:25.
2: Amen. Kung ikaw magapahulam og salapi sa bisan kinsa sa akong katawhan, nga kabos, ana uban kanimo.
1: Amen.
2: Dili ka makigsama sa magpapautang kaniya ni magapaulos ka kaniya tungod sa tubo.
1: Sa to pa, sulod sa Israel sa unang panahon, giingnan sa ni Moses, sugo ra gyapon gikan sa Ginoo sa Israel sa una, nga dili ka pwede magpatubo sa imong mga igsuon. Di ka magpatubo og salapi. Kung pahulam mo nimo sila, dili nimo patuboan. Dili na siya pwede sa mga tao sa Dios sa unang panahon lang na sa Israel. Kay kung magpatubo, dahang kairon nga ato makita sa kalibutan, nayuban mga labi na kung ari ka sa mga magtutuo, mga igsuon dili gyud na siya pwede. Labi na inton ang igsuon wala gyud gikaon agad to ka sa bagong tugon panahon sa grasya. Tagaan naman na nimo. Dili man na nimo pwede patubuan og kanana ang nayuban sobra pa gyud kay magpatubo. Kinabangay lang gud uban sa gugma. So mao to ang panahon sa panahon nila Moises sa Exodo, then panahon na po sa Deuteronomy, Brother Vincent, at itong paluapan og dugang nga verses sa 23:19, may tungod rin po na sa tubo. Kung maayo ba. Then ato nang iato sa grasya, panahon sa grasya.
2: 23:19, nagingon, dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsoon. Patubo sa salapi, bisan patubo sa makaon. Bisan patubo sa bisan unsang butanga, nga mapahulaman nga may patubo.
1: Amen. So ang balaod sa Old Testament, dili pwede magpahulam nga may patubo sa imong igsoon. O karon o galikas kalibutan, grabe na gyud. Kini bitaw patubo mga suking tigpaminaw? Kung maanad bitaw ka aning patubo, bisag imong igsoon sa unod, makita nimo nga waya mo'y gikaon. Tungod sa imong ka kwan o kwarta, ka kupit kayo kwarta, bisan igsoon nimo sa unod. Bisag kita nakangaway gikaon, kay wala iya mo'y kwarta. Ang terminohan pag yun nimo, dihag imo pa dyan siyang pahulamon, o hulmin yung kwarta o. Oh. Wala na ganyan mo'y gipalit. Unya imo pagpahulmon, unsaon ato, unya imo pagpatubuan. Naman na maglisod siya. Sa tubo lang daan, maglisod na siya og bayad. Sa sorry, principal pa lang daan sa imong gipahulam na, maglisod na siya og bayad. Tubuan pag yun nimo, maglisod na. Wala na, pagali nimo pa utanga, naglisod ng kaon. So, kanang patubo, dili na siya, kanang na ang, kung magisod ka gugma, labi na sumala sa ato makita karon bro, Vince. Wala na siya magbuhat uban sa gugma. Gawas lang anang namanroy bangko, bro, Vince. Na may bangko, na may koop, bro, meron. Kana sila, kay wala sila makabatong sa Ginoo, kay nasibi naman nagnegosyo po nila, o mga pamaagi po, nga mga tao, nga katong manghulam, nga labi na related og sa Panginabuhi sa atong balaod ron, giunuran naman nila. O, wala to ay problema diha, kay inigbalik diha, namang yun ay uban mga, o sa gitawag na, bro, meron, kanang na itubong ginagmay, na may, ang sila yung termino, ana, tubo may murag binisaya kay ana. Naana siya ay, like for example, lumubalik dito, na itubo ni gamay kayo, pero ginagmay ra.
0: Linding.
1: Oh, mga, like for example, linding, bangko. Mukaan ka di, alam naman ginay tubo gamay. Wala na problema nila, palitan, Kristohanon ka. Oh, niya na kay tawgunta lang o kuan, kana na ang yuta, dakong yuta. At ang tagaan ng example, ang masabtan. Dakong yuta, o niya na kay paliton nga, nagkinahanglan ba, o niya, wala pa kakakopra siguro. Amo, ato lang sa ka dito sa, tagong talag bangko, koop ba na siya nga, muhulam ka dito, pero imurang i-bayran nimo, kay bayran nimo ini makakopra na ka. So ingon ana, naman ay tubila, wala ay problema. Pero mga magtutuo or mga tao sa Diyos, labi na ning modernong panahon nga magpatubo, dili na siya normal. Dili na siya normal alang sa mga Kristohanon. Na kung tinuod ka naglakaw sa Kristohanon na kinabuhi, ang standard ni Juan nga kung dunay mangayo or dunay wala iya mo, tagaan dyan mo. Unang Juan, bro, Vince? Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16, man siguro na? Unang Juan, 5:16.
2: Kung may makakita nga ang iyang igsoon.
1: 3,
2: Kapitulo 3.
1: Versikulo 17.
2: Apan kung adunay nakapanag iyang mga butang, alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan. Una. Huwag kini siya makakita sa iyang igsoon nga naas na kawaladon. Ugun niya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing. Unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi pinaagi sa buhat o sa tinauray gayon.
0: Amen.
1: Sa panahon ni Juan, kung naakuno kay imong kanana ang makapanag-iya kag mga butang diri sa kalibutan, di na lang ito na isigutag, bulawan ba na ni mo, kwarta ba na diha, nabakay daghang punuan sa kamuting kahoy diha, imong silingan wala iya mo, nahurot na ang iya, o sa baka ng mga butang na ni mo. Unya, kung nag-alagad ka sa Ginoo, unya, makayanur kag tanaw ani, dili ni mo siya tagaan, unsaon man kuno ni mo sa pagpabilin di at kog mga iya sa Ginoo. Nananya, kadaghan man ron nga nag-alagad sa Ginoo, kini, secret biya kayo ni, daghan biya rong nag-alagad sa Ginoo nga, nag-alagad ko nuhay sa Ginoo, pero kanina nga praktikal, wala ni niya makita. Makakita siya sa iyong silingan, bitaw. Makakita ka sa, makakita mo sa inyong silingan nga waya mo, niya, inyong pahulmon, o niya siya guwa nga ikapalit o bugas, inyong pa yung pahulmon, o saan pagbayad ato niya. Na ang ingon ni Juan, taga-is siya. O niya, ang gugma diri dili isulti. Sa gibasa nga maghigog madili lang pinagis pulong o sulti. Kinalans tinuore gyud. Nakaron. Igsuon nimo aya mo unya imong gipatantuhan sobra kaing tanto pagyod. Nadili na siya pwede. Dili na siya pwede alang sa mga magtutuo mga Kristohanon. So karon kung naay mga tagagawas nga naapa ani nga kinabuhi, dili ni siya maayo mga labi na kung nagpa nalagad tas Ginoo. Nay uban nagalagad sa Ginoo pero grabe man. Busa salamat og dayon ang Ginoo makadugang si Brad Elmer ani karon labi na sa kasinatian nga iya ang nakita dito sa ilang area. Mahitungod ining sobra kaayong patubo ug unsay nahi na hinatnan ug okay ra ba or maayo ba. Nabusa ang sulti ni Juan, tagaan siya ug waya mo. Ana makita ni Moron na ibang mga igsuon na himo lang na ng mga panginabuhi. Karang patubo, dili na siya maayong mga igsuon. Kay ang ato ang pamaagi sa pag-alagad, gugma, tinabangay. Unya ang paghatag sa daang tugon, pwede ra og ang tagagawas imong patubuan, pero ang imong mga igsuon sa pagtuo dili pwede nung patubuan. Pero panahon sa New Testament, ang tanang mga tao imo jung kanana ang unsa ni? Imo adyong abi-abihon or imo ang tabangan, wala na niya maglimit. Kanang giingon sa kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10.
2: Sa
1: Galacia.
2: Galacia.
1: Kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10.
2: Ug kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat ug maayo. Kay sa naigo nga panahon, kita magaani kun kita dili magakaluya. Busa sa mabatunan ta ang kahigayunan. Buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Hilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo.
1: Sa ato pa, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Kung imo nang basahon, binta gyud niya sa Kristohanong giunahon. Sakto na siya. Ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Waya mo sila'y kwarta. Unya imong gipahulam, wala na gani, naglisod na gani, wala pa nimo pahulma, imo pa yung pahulmon. Maglisod na itong bayad. Busa gugma mo atong function din eh. Pero ang sige ingon niya sa ibabaw gamay, busa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Tanang tao. Buhaton gyud siya, wala na siya magpili o magtutuo ba o dili. Sa panahon ni David, tanawa, Salmo Kapitulo 15, versikulo 5, ang sige ingon. Sa panahon ni David, naasab na siya nga hitabo. 15, versikulo 5.
2: 15 versikulo 5. Siya nga wala magapahulam sa iyang salapi aron patubuan ni magdawat o ganti batok ni atong inosinti. Siya nga nangabuhat ni mga butanga dili gayud matarog.
1: Amen. Matarog. Dili matarog sa tapaligon siya. Usasab na siya nga musaka dito sa langit kana nga kinaiya kana bitong magpahulam ka. Salapi, aron patubuan, ni magdawat o ganti batok ni atong inosinti, siya nga nagabuhat ni ining mga butanga, dili gayon matarog. Nagpasabot ka na nga mga kinaiya, kung doon ay mga kahigalaan na ito nga nagbuhat ana nga yan o makapahulam, nga ay na lang nagbayre, Brad. Ay nagbayre. Ay na lang na o ka na na ang kanang patubui. Ay na nagpatubui, Brad. Iuli na lang ng kuan kay sabot man. Inig mang hulam, sabot mang yun na. Pahulam ako di, Brad. Ini pang hulam, kay nagsabot ka ng hulam, iuli man na bro. Lahi ng termino ka ng hulam, iuli ka ng utang, bayran ka na ang hatag, ka na mo'y dili kuan. Dili ni mo bayran. Pero kung nagsabot mo, labi na mga magtutuo mo yung hulam. Aw. Sabot man nga iuli, yun mo na. Pero ato nang ipanayroon sa unahan, sa bagong tugon, kung dili ka bayran, wag kayo mahimo. Oh, maunay standard nga kuan sa Biblia. Subusa, kana nga kaso, or nga, kana nga pag-alagad, kung naatay kinaya nga ingon ana, muna'y pinakanindot alang sa mga magtutuo, kanang mupahulam yung nga di magdawat og tubo. Alang sa mga magtutuo na. Busa salamat og daygon ang Ginoo ni nga mga panahon na, kinanglan ang mga magtutuo, kung naapamandiha, kinanglan maka mata na gyud ta. Nga gugma ra gyud mo'y ato ang ipatigbabaw. Mauto sa panahon ni David, atong pasultion sa panahon sa atong Ginoong Hesus, Lucas 6:34.
2: Kung ang inyong pahulamon maura ang mga tao, nga dunay inyong mapaabot, nga madawat gikan kanila. Unsa may dungog ninyo, bisan gani ang mga makasala, magapahulam man ngadto sa mga makasala, nga magapaabot nga makadawat ra usab og sama sa gipahulam. Apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway og buhati sila mayo og pahulama sila sa walay pagpaabot og bisan unsa gikan kanila. Ug dako unya ang inyong balos. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon kay siya mapuangoron man bisan sa mga taong walay igabalos ug sa mga daotan.
1: Na. Ang standard sa Ginoo kung naimuhulam di na ka magpaabot og balos. Kung sa mga magtutuo walay malaing mahimo kung mahulman bitaw din dili gyud bayran wa ite lang mahimo pailom lang gyud ta. Pero kadto ka sa kung ang magtutuo mo imo hulam sa tagagawas aron dili madaot ang kinabuhi sa Ginoo dili mapasipalahan kay nagsabot mo kag iuli nimo iuli gyud to nimo. Oh, unya nagsabot mo patubuan kay tagagawas may nagpatubuan na wa matay gukod ana nila kay mga tagagawas man na. Oh, pero kita mga magtutuo dili gyud pwede nga magpatubo tag kwarta. Magpatubo magpatanto ta. Di siya pwede mga igsoon. Busa unsay giingon sa Lucas 6:34? Sa gibasa sa atong igsoon? Klaro kaayo nga sa diha nga ang mga tagagawas maori atong pahulmon katong makabalos nato. Maori atong tagaan tong makabalos nato. Kini nga isyu karon aw isyu di man tawag isyu kay tinuod man ni biblical man gyud ni. Kani nga hilisgutanan karon mga suking tigpaminaw. Ato ra bani makita kaayon sa kasagaran province sa ato ang mga palibot. Ang ila ang hilig man kaini mga Gentile. Gentile people, Philippines. Hilig man kaini o ka na ang unsa ni mga tawag-untag sa ulog, na magsaulog diha, ilang mga anak, ning-graduate. O, ning-graduate na, nalipay man mo, kuan mo. Unsa ni? Maghikay na yun. Ang ilang pong dapiton, kato pong makabalos nila. O na, uban niya, mahatag. Then, samtang nahihatag sila, mingon po nga, dong, like for example, Brother Vincent, mananagat man eh. Yang papa, mananagat po. Oh. Unya, like for example, mahatag ko ni brother, ni mo bro Vince og kanana ang brother, oh, nag-ihaw man mig baboy. Nag-ihaw man mig kanana ang unsa ni, mauni among gi-ihaw baboy deyon. Amo ni siyang ikuan ra kanana ang tawagon talag i kanana ang sa adlaw-adlaw ra ba? Sito kanana, konsumo ra ni. Ako din kang ignon nga dahil ani sa inyo, adin inig maka-isda ka ha, taga-ibi apong ko ha. Kanan, mga suking tigpamino, di na maayo. Magpaabot sa balos. Muna nga sa panahon sa atong Ginoong Hesus, dili na magpaabot. Bisan pag isa mga taong daotan, ingon siya. So dili na magpaabot, naiusahay, kini nga kainaiya, tawhanon bi ani siya. Kung tanaw na ito ni siya, kanabi itong mga imog balos, inig makahatag. Naasa inyong kasing-kasing mga igbalos, di baya na makatarungan ng atubangan sa Ginoo. Kaya atong Ginoo, sumala siya ang teaching, kung doon ay magpauban og isa kamilya, ubanan biyan imog doon ka kamilya. Ato, puno pa ilob, puno ragi sa pailob. Nabusa, bro, mer, akong ihatag nimo ang panahon. Kung sa imong ikadugang, ikatimbol ani nga tapiko, mahitungod sa atong pag-alagad, labi na ning talitapos ng panahon, panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, panahon sa grasya, yeah. Okay ra ba ning mga ingon ani nga mga kahimtang labi na gyud kun sa mga magtutuo.
0: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kini ang atong gisgutan karon practical gini mga kaigsoonan ko tungod kay kasagaran mo gani karon Brother Michael.
1: Amen.
0: Kasagaran ni sa lihok sa kalibutan, mga tao sa kalibutan unya ang naka ang nakadili maayo ani kon kitang mga magtuo mo nay awato na to pod.
1: Amen.
0: Sagad sa mga palibot karon, labaw pa sa mga bangko kay ang bangko naman ay tag 3% ra 2%. Pero kaning sa mga kuan karon kaning mga patubo-tubo ni palibot na 18% na apoy 20% sa amo ang dapit depende kon
2: depende sa bot
0: og 10% ato ra ka kanang 10% brad ato na sa medyo common ba nga mga tao. Yano ang mga
2: yano
0: tao.
2: Ra, no.
0: Pero ato ka sa mga profesional, kung mo mo gamit o kwarta nila, labi na maato sa abroad. Kung na-abroad ka, Brother Vincent, maabot ng 20%. Naana.
2: Noon.
0: Naana sa mga dapit. Pero kitang mga magtotoo, diligid mahiangay. Sumala sa Biblia nga mo adaptaan ng patanto-patanto. Bitaw. Kaysa kasulatan, ibasa naman ito kaganina, bisan pa gani sa panahon ni Nehemias. Kanang dili magpatanto, magpahulam o salapi nga walay pagpatubo, mao ginay kanabang balaod gina sa katawhan sa Israel. Ang Israel sa una, mao manay katawhan, unang katawhan gin sa Ginoo. dili gid pwede nila nga magpahulam sila sa ilahang mga igsoon nga dunay patubo. Parehas giingon ni Nehemias, atong basahon ang Nehemias
2: 5.
0: Nehemias kapitulo 5 bersikulo 9. Sugod.
2: Ako sab miingon.
0: Oh.
2: Ang butang nga inyong gibuhat dili maayo.
0: O unsa man ang dili maayo nga buhat niya panayon?
2: Dili ba kinahanglan nga kamo magalakat sa kahadlok sa atong Dios?
0: So kanang nagbuhat ana dili maayo dayon, dili pud mahadlok sa Dios. Panayon?
2: Tungod sa pagyubit sa mga nasud nga atong mga kaaway.
0: Panayon?
2: Og ako usab mga kaigsuunan. Og mga alagad ko.
0: Dayon?
2: Nagapahulam kanila og salapi og trigo. Ako nangaliupo kaninyo.
0: Kana?
2: Atong biyaan kining pagpahulam uban ang tubo nga hilabihan.
0: Uban ang tubo nga hilabihan. Amen. So, bisan sa panahon ni Nehemias, kay ang katauhan sa Israel, pagligid sa kapanahonan, nakat-on man sila sa batasan sa mga kanasuran. Nga unta ang ilang balaon, nga dili pwede nga ang ilarang mga igsoon, pahulam mo nalang kwarta, nga ay patubo. There is a version akong gigamit mga igsoon, sa kipadayag version, gingon dari. Sa noy busa maingon ako. Dili maayo kining inyong gibuhat. Unsa man ang dili maayo nilang gibuhat, angay unta kamo magkinabuhi nga madlokon sa Dios. Aron nga dili nakita tamayon sa mga nasod nga atong kaaway. Ako mismo, siya mismo, si Nehemias, gobernador ni Nehemias. Ako mismo nga ako mga paryente o mga sulugoon nagpahulam kanilag sa lapi o pagkaon sa walay pagpatanto. Pwedeng klaro ha. Hunungon nato ang pagpatanto. Sa ilang side kay
1: hunungon.
0: Ang balaod nila dili maginang pagpatanto, hunungon nila kay nakakataon naman ang mga opisyal. Ang mga opisyal nila, kung imong basahon ang context ginani, ang mga opisyal nila mo pinag-ulo-ulo o patanto ngantos mga tao mo sa si Nehemias kay gobernador man si Nehemias mga kaigsoonan. Ingon siya nga siya gani og ang mga parente, mga sulugoon, nagpahulam kanilag sa lapi og pagkaon sa walay pagpatanto. Grabe, bisag pagkaon, no? Patantuhan pa. Hunungon na to ang pagpatanto. Mao na iyahang sugyot. Hunungon na to ang pagpatanto. So, sa noybe, kayo na rin nga, dili maayo kininyong gibuhat. Sa mong itong dili maayong gibuhat nila, katong mga pagpatanto. Dayon, angay unta ka mo magkinabuhi ang madlokon sa Dios. Bukana di ay pagpatanto, Bert Michael. Wala lipod-lipod ni kay Biblia may nagsulti. Wala din ay kahadlok sa
1: Walay kahadlok.
0: Walay kahadlok sa ginuunang pagpatanto. Gihimo o ganiin sa katawahan sa Israel kaniadto mga kaigsaunan ko. Panahon sa bag-untogon, mas habog man ang bag-untogon.
1: Correct, habog ron.
0: Ganang sa Lucas 6:34-35, Brad Vincent. At itong basahon.
2: Lucas 6:34.
0: Oh.
2: Og kun ang inyong pahulamon maora ang mga tao, nga dunay inyong mapaabot.
0: Kana?
2: Nga madawat gikan kanila.
0: Habog na yung gayon. Kun
2: sa may dungog ninyo.
0: Sa may dungog ninyo.
2: Bisan gani ang mga makasala, magapahulaman ngadto sa mga makasala.
0: Tinoon.
2: Nga magapaabot nga makadawat rosab, og sama sa gipahulam.
0: Panayon pa?
2: Hapan higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway.
0: Kana mo'y habog yung kayo, panayon?
2: Og buhati silag maayo.
0: O buhatan silag maayo.
2: Og pahulama sila sa walay pagpaabot og bisan unsa gikan kanila.
0: Imagine, kaaway ni mo?
2: Og dakuon niya ang inyong balos, og kamu mahimong mga anak sa labing halangdon,
0: kana?
2: Kay siya mapuanguroon man, bisan sa mga taong walay igabalos og sa mga daotan.
0: Amen. Busa, grabe gyud kahabog na ang sa New Testament. Kay bisan gani ang imong kaaway kun manghulam nimo pahulamon gani mo sa wa pag ipagpaabot nga bayaran pa ka. Ni na kamo kunahon nagbayaran pa ka kaaway ko tunay mo.
2: Kaaway na gyud.
0: Og ako ato digyud kun tagaan to kay kaaway gud. Pero imo nang ginaw kun manghulam gani ang imong kaaway, pahulam ma siya sa way pagpaabot pang bayaran ka. Grabe lang kinahabog ka. Unsa may punto diha sa Ginoo mga igsoon? Kini diay pagkinabuhi ba nga nag-alagat tas Ginoo, dili ba ta malabuan sa
1: correct
0: kalibutan.
1: Kana.
0: Kaya ang kalibutan, magpahulam sila. Magkanang magpagamit sila kwarta, magdahom po sila nga bayran. Ngayon, kung ato nang buhaton, para sila nga, sumay dungog, ana. Ikaw nang sumay dungog nga. Kaya rin maginas makasala, himoon.
2: Kani bro, klaro ni sa 35 bro.
0: Okay daw.
2: Maukini ang inyong buhaton.
1: Amen.
2: Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway.
0: Og
2: buhata ang maayo ngadto kanila.
0: Na.
2: Kung magpahulam kamo, ayaw na pagpaabot nga bayaran pa kamo.
1: Muna sa New Testament.
0: Muna sa New Testament yun. Kaaway ganito. Unsa paghagi mong igsoon.
1: Kana lagi.
0: Muna nga, sa bagong tugon, wala na kay mabasa diha mga tanto-tanto nga naman kay ang balaod ni Kristo na habog kay mga igsoon. Kana bang dili ka pwede maawat sa ang imuhabang kinabuhi, dili gid makaapas ang mga tao sa kalibutan. Sayon ka ang kaaway mo pang pahulmon, wa pa'y pagpaabot bayaran ka.
1: Amen.
0: Unya, gituyo nila sa Ginoo mga Igsoon, nga inana dapat ang atong pagkinabuhi. Kay para mga Igsoon, mahingpita. Busa, ang Mateo, itong pasahon ang Mateo mga Igsoon, di ba naghisgot niya ang Ginoo nga, aron ka mo mahingpit sama sa inyong amahan. Okay, basahon na ito mga Igsoon. Mateo, Kapitulo 5, versikulo 47 na lang largo, Vincent.
2: Amen. Og kun maoray inyong yukbuan ang inyong mga kaigsuunan.
0: Dayon.
2: Unsa may inyong nahimo nga labaw pa kaysa uban?
0: Dayon.
2: Dili ba ang mga hintil nagabuhat man sa ingon?
0: Dayon, padayon.
2: Busa kamo kinahanglan magmahingpit.
0: Magmahingpit.
2: Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun.
0: Oh, kana. Busa ang tuyo niya sa Ginoo nga dili kita magbuhat ana mga pagpatanto kay nag-alagad sa Ginoo ang mga igsuon.
2: Amen.
0: Dili baya amot lang po kaang yun, depende lang sa mga igsoon. Ako sa kumbahin, matutubi at kanunay sa ato ang konsensya, Brad Michael, magsigitag, praise the Lord, ang ating guman, ato ng igsoon, kasi bayan na ito, kanamulag tanto.
2: Gipaningot na
0: og. Sige, patagtipik. Sige, patag panghimatoon.
2: Gipaningot na og, binayad po. Wapay, hindi pa dugay kay maimpas. Pila ka tuig.
0: Abigin yung mga igsoon, kanagong inana nga trabaho, kung labi na kung nag-alagad na sa Ginoo. Real talk lang yung mga igsoon na, prangka-prangka lang yun yung mga igsoon. Niligid pa ayo ano man kay makaako ka og makaako ka tag praise the Lord stiguman makaako tag tipik makaako ta og panghimatuod makaako tag wali nga ang ato ang mga silingan ang ato ang mga igsuon sa pagtuo gabayad nimo kada bulan 10% o pila ba kanang percent inyo makaako ka ta nga kanang manghimatuod ta dapat manginula tay problema.
1: Amen.
0: Ang mahimo nato tabang kanang ingon ni Pablo ba nga tabangan tong mga naas kalisdanan nila kay patantuhan. Mapay naas kalisod ato pang patantuhan. Ako kaagi mo kukuha na mga igsoon. Pagkadangat ako sa pagtuon, ang hulam ko og niya kay kanilaging naatas kapitos po, na ay panahon ng pitos santa, niya tungod kay bago ko nagkadangat sa pagtuon, Brad Michael, nagdasig kaya ako ang kasing-kasing sa pagbasa ng Biblia. Ang kaning Biblia ha karoon kong igamit. Nanghulam ko o kwan ba? Kwarta. O, nandagod po nun ta. Niya kay, nanatanaw man niya nga, murag, di man dyan siguro kung kabayan ang 100. Niya, nakulam ko ato kay ipalit na kong Biblia. Dugay yung kay siya ning tagad na ko. Niya kay, nang naamon to yung abot God, pag abot ana, yung bayan niya ay sa tubo, sa kwarta nga, gihulam, nagitanto, nagitagatanto na ito. Dahil mo ako, nakasabot ko nga dili na ko pagamiton niya kwarta kung dili na ko tantuhan. Mo ito nga dugay kayo ko niya gi-entertain. Kaya nakasabot naman ko nga gusto niya nga tantuhan ako itong 100 ako ang hulamon niya. Wala na ko muna yun. Muna nga, nakaingon ko ba mga kaigsunan, lain gining mag-alagad ta, magbubuhat ta niya, magpatanto-tanto ta, dili maayo nga panghimatuod sa mga tao, mga silingan. Then labi na gyud sa mga kaigsoonan nato. Abigid niyo mga igsoon kanagong magpatanto. Wa man ay kalainan anang nahigugma sa lapi.
1: I mean, kana correct.
0: Unang Timoteo 6:11. Pugonsi. Wa man ay kalainan anang nahigugma ka sa lapi.
2: Tinuod. Unang Timoteo 6:11.
0: Mm.
2: Kay ang pagkamahigugmaon og sa lapi,
0: man,
2: mao ang gamot sa tanang pagkadaotan.
0: Gamot sa tanang pagkadaotan.
2: Og tungod sa maong pangibog, may mga tawo nga nangisalaag gikan sa pagtuo.
0: Pangibog mo na, kana magpatanto bitaw ka mga igsoon sa tinuod lang pangibog na. Kung naman galing mga igsoon nato nga naa diha, dili punta mo bandar niyo undangan na niyo kun dili pamalandungan lang niyo sa Ginoo mga igsoon. Maayo ba ang inyong ibuhat? Kaya kita, wala ba itang ipatantos Ginoo?
1: Gani.
0: Yatagan ta ni ginhawa, wala ginay tubo, wala ginay mitiran. Mga igsoon niya. Kuan mo God, abin niyo mga kaigsoonan, kita nag-alagad mo ta sa Ginoo. Nag-alagad ta sa Ginoo, dapat makita gin sa mga tao sa atong palibot nga lahat kita sa mga tao sa kalibutan mga igsoon. Pusa ka ng pagpatanto igsoon o higala, wala na'y kalainan anang pulong ni Pablo sa unang Timoteo 6:10 nga ang pagkahigugmaog sa lapi mo'y gamot sa tanang pagkanautan. Sainan ka, dili ka mo, dili na ka mo tabang sa imong igsoon mismo sa unod kung dili siya magtanto? Kangilad anang ang trabaho? Sa to pa, unyara ka mo, imong tabangan pero naay kapalit kinahanglan tumuan.
1: Hmm. Amen.
0: Padayag basa bro.
2: Kaning sa gipadayag version ay EVST nga version Brad. Kay kun palabihon nato ang kwarta,
0: kwarta magi palabihon ana tantong God. Dayon,
2: magikan niini ang tanang matang sa kadautan.
0: Oh.
2: Ang uban nga mga tawo sa sobrang atingwa sa kwarta nahimulag na sa pagtuo.
0: Nahimulag na hinoon.
2: Og napuno sa kagool ang ilang kasing-kasing.
0: Kana. Busa nang pagpatanto mga eksod. Kana buong tanto, kana bang sobra na mong gunaon ta sa imong kwarta panalit. Mm. Ang imong singkatan, may gamit ni mo og 100 pesos.
2: Mm.
0: Then patumuan to ni mo kutong jis ato, wala naman di naman to mo imong capital god. Dili man to mo wala naman to kinahanglan tong jis. Ya. Lisod na mga eksod. Kita nang alagad ta sa Ginoo. Angay gyud mga kaigsoonan nga kanang magbaton ta og panghimatuod ba nga kana bitang panghimatuod nato nga dili against atong konsensya mga kaigsoonan. Muna nga ganang pagpatanto mga kaigsoon sumala sa Biblia, sumala sa mga bersikulo nga gihatag mga kaigsoonan ko, dili gina siya matarong buhat, timaan na siya nga wala ta mahadlok sa Ginoo, dayon gawas pa mga kaigsoon kanang pagpatanto, sala gina ato mga sa Ginoo. Nagi verse ana sa Biblia, atong masama okay. Mga kaigsoon. Sa Ezekiel Kapitulo 22:12 itong tanahon. O sana sa mga sala sa katawhan sa Israel nganong ipabihag sila sa Babylon.
2: Ezekiel 22:12 diha kanimo gidawat nila ang mga hip-hip aron sa pag-ula sa dugo.
0: Kanang hip-hip di pa na maayo dayon.
2: Gidawat mo ang tungtong sa hinulaman ug ang tubo sa gipabaylo.
0: Kana gidawat mo ang tungtong sa hinulaman. Tungtungan na yun.
1: Tungtungan.
0: Panayon?
1: Patong mga siya.
2: Og may ganan sa ikaw sa kahakog gikan sa imong mga isig katawo.
0: Kahakog din na? Kana bang pagpatanto
1: kahakog? Hindi na na-exon, bro. Isig katawo naman.
0: Isig katawo. Kahakog din na mga exon. Panayon?
2: Pinaagi sa paglugpit og ikaw nalimot kanako nagaingon ang Ginoong Jehova.
0: Dari akong basahon sa gipanayag version. Anaa kanimo ang mga tao nga mudawat og suborno aron pagpatay.
2: Mm.
0: Ang katunayng katawan sa Israel. Mudawat kamo og mga tanto. Perting klaro hagyo kayo. Mudawat ka mong mga tanto. Dili kiniya mo apagunsa mga eksyon ha. Kung naman gani mga tao aning nga nagbuhat, taghan mong yung mga tao gabuhat aning, kaya kanimang dali ramugod po tama dato aning magpatanto tabad makin. Mo puhunan kag 1 million, kanang 1 million, o 10% lang. Mo anak na nagtag 100,000 kada bulan. Pwede yahaya ni mo.
1: Yahay
0: na kayo. So, ato pa dahil mga eksyon. Mudawat ka mong mga tanto, o nanglimbong ka mo sa inyong isig katao. Kung nalimot ka mo kanako, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pwede klaro ha kayo.
2: Kani Brad? Kani nga version Brad?
0: Mm.
2: Sa Ezekiel 22:12. Ang uba nagdawat og suborno aron sa pagpatay og tawo.
0: Kana na yon?
2: Ang uba nagpatanto nga adunay taas kayong tubo.
0: Taas kayong tubo?
2: Mm. Ug ang uban na adunahan pinaagi sa pagpalimbong kana sa ilang isag katawo.
0: Makanato mong ginang patanto.
2: Inood. Nalimtan na yun nila ako. Ako ang Ginoong Diyos ang nag-ingon nini.
0: Oh, nalimot na si Ginoong mga Ison. Mayon kaning mga nagbuhat ani karon makaingon gyud na sila grabe gipangitaan mo itag bersikulo para maigo ta
2: dito wason ako ni Brad
0: wala tres mga so, igsoon na ato lang ng gisgutan kay mo man itong topic karon
2: dito wason lang ako sa Tracy Brad kinam gud tinong ta nang sala bagid nang magpatanto
0: sala na
2: sa Tracy busa isumbag ko ang akong kumo sa akong palad sa akong kasuko kaninyo mga taga Jerusalem
0: masumbagan kita sa Ginoo dayon ning kalikiha
2: tungod sa tungod sa inyong pagpamatay o pagpanglimbong aron makakwarta.
0: Kana. Musa maisip din na siya limbong. Sala bang yun? Sala yun? Uluhan basaha, Brad?
2: Uluhan.
0: Ezekiel 22.
2: Kani?
0: Uluhan basaha.
2: Ang uluhan na ni, ang mga sala sa Jerusalem.
0: Pati yung klaro ha, eh. Ang mga sala sa Jerusalem. O sanas mga sala sa Jerusalem, mga igsoon, nga nung ibihag sila nga to sa Babylon, di lamang kayo, nagsimba silang Diyos-Diyos, kunili, nagdawat mo sila og tanto sa ilahang kwarta nga gipahulam. Og sa diha pa nga version, tungtong, tanto. O sana siya, sala yun. Klaro kayo dahil sa 12, gisikutan, unsam nang sala sa Jerusalem. Tanto, apil ang tanto mga ikson. Verse 12, midawat ka mo og mga tanto. Sala mo ginang magpatanto mga ikson. Walay kalaina na sa gitawag og kanang pagkamahigugmaon sa lapi. Yan na pag verse anak, Brad.
1: Kanina bro, Mer.
0: Sala na yun.
1: Kanina nga version.
0: Kanina.
1: Pero sa lahat po nga verse, Ezekiel na gapon.
0: Yes.
1: Basig mo na yung pangita. Ezekiel 18:12 dot isugod.
0: Okay.
1: Sa kwan ni siya, bro, meron sa EPSD.
0: Mm.
1: Gidaog-daog niya ang mga kabos og timawa. Kawatan siya.
0: Kawatan?
1: Og dili niya iuli ang garantiya sa mga nakautang kaniya, nagsimba siya sa mga Diyos-Diyos og naghimog dautan. Dire sa 13. Nagpautang siya nga adunay tubo. Mabuhi ka siya?
0: Na.
1: Dili. Mamatay gayud kini nga tawhana.
0: Ana.
1: Tungod nini nga tanang mangilad nga mga butang nga iyang gihimo, siya ra ang hinungdan sa iyang kamatayon.
0: Sa kanang patanto, dari mga version akong gigamit na tanto yon. Iyon na nga mudaog-daog sa mga kabos o mga timawa. Sumpay na lang man siya, no? Mangawat o dili niya iuli ang garantiya sa mga nakautang kaniya.
2: Mangawat.
0: Musimba sa mga Diyos-Diyos, maghimo o mga salawayong buhat. Unsa man yung mga salawayong buhat? O mupahulam nga may tanto. Klaro nyo kayo. Mabuhi ka siya. Karang nagpahulam mo may tanto, mabuhi ka siya. May pangutana, mabuhi baka na siya. Dili, adik gina yung mabuhi. Mamatay giyod kining tawhana. Mamatay siya kay gibuhat man niya kining tanang sa lawayong butang o siya ray angay basulan. Busa, kanang pagpatanto, gawas nga sala, apil siya sa gitawag o mga salawayong mga buhat, mga igsoon. Busa, klaro kayo, kanang pagpatanto, sala, gina mga igsoon. Sa Old Testament, sa balaod sa katawan sa Israel, sala, gina kayo. Para nila mga igsoon, kita karon mas labaw na, kinanat mas balaod ni Kristo mga ikaigsoonan. Busa, kanang pagpatanto, sala, na yon, depende na na to, kung mo awat mata anak nila, mo padayon mata sa ato ang mga pagpatanto o dili ba, pero alang na ko, parang ulaw, biyapuguro kayo mga kaigsoonan, magsigitag, praise the Lord, anang tigo, magsigitag, wali, unya ka na itong walihan, pagkahuman, magtutuon na ta, ato, rapong patantohon, una nga, ulaw kayo na mga kaigsoon, ngilaan na si ato mga Ginoo, sa kinik kay atong, ato ning gisgutan, gisgutan ta ni Berlinoy sa una, na kay tungod kinadaot mang signal sa istasyonan, wala ba on air, uning, ato siyang gihangi unta nga, iyan ang hisgutan, pero kay wapang po siya higayon pa, muna ato apon ng hisgutan na lang, karon. Kay nagtuotang, ano na po yung mga panginahanglan ba, anibran. Paano na guro na yung panahon yun, nga angay tang magmata mga igsoon,
2: amen.
0: Gikan sa ato ang pagbuhat anak, una ang magaling taana, gining amo ang mga igsoon, kung dili ni pangigo, kung dili, kuan gini, hisgutan na muna para matandog ato ang kasing-kasing, kinsa to yung naghimuan ni, nagagawas ba o mga magtotoo ba mga igsoon nga dili gid maayo ng mga buhata kay apil na siya gitawag og pagkamahigugmaon og salapi mga igsoonan ko nya unsa may sa mga worker sa mga nag-alagad labi na ning mga worker mga igsoon bantayan ni ba sibi worker lagi og nagpanaw or nya nang isupport itong panaw ang tumo nitong tanto mga igsoon maglaruhay biyan ta mga igsoonan kay nilaad yung kinang buhat mga igsoon kay sa amang dapit brad naamoy naamoy na sinatian kani di ay magpatanto bitaw kanang gayong mabuhi ka siya dili di siya mabuhi ang kuan manggod ang naka ang resulta bitaw ana magpatanto mga igsoon tinuod lang kana bitaw matigulang na lang ka ang imong panginabuhi mao na magpatanto ang sampuli ana mga igsoon sa imong lawas magdaot ka nga magsakit-sakit kag sakit nga naggo kay gasto minilyon ang gasto amo uli ra gina sa lawas gapon man wala wala ra gapon kapuslanan mo na mga igsoon kanang pagpatanto dili na siya maayong buhat sala na siya dili na moy tugon sa mga apostolis gani ang sa mga apostolis nga tugon man Michael di gani ta mag di gani ta mangutang sa okay. Roma 3:8 ayaw ko pangutang ni bisan kinsa kang bisan kinsa
2: sa buhat
1: Roma 3:8
2: sa Roma 3:6 nag-ingon ang gugma dili mohimog dautan 3:8 ayaw kamu pag-utang
0: ayaw kamu pag-utang
2: og bisan unsa kang bisan kinsa
0: og bisan unsa kang bisan kinsa
2: gawas sa paghigugma ay yes. Ang usa sa usa kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan
0: si Pablo gani ang iyang tambag ayaw ko mapag-utang. Unsa kadong giingon man ang Pablo para dili ta magapos. Kada magong utangan ta, magapos magong ta kay makapuliki man ta kay para ibayad sa atong utang kay angay magkitang mabayad basta nakautang ta.
2: Obligasyon
0: mo nang si Pablo ang iyang tuyo para dili kita magapos sa mga buluhaton sa Ginoo, dili ta magapos anang mga utang-utang diha. Kung mahimo gani gyud kung kaya gyud, dili gyud mangutang. Brad Michael ta. Ngano man na kay para ba wala tay kabilinggan sa atong panghimatuod. Pero parang nito, nakautang po tayo, mag-anis po tayo bayan. Magdumdum po tayo bayan. Kung nakahulam ta, mag-anis po tayo bayan po sa itong hulaman. Muna nga, kung mahimo yun ganyan ta, ang perpi yun kayo, kung mahimo lang yun, para wala tayo gapos ba? Maka-alagad na sige no, makapahimatuot ta, nga marag di rin po kayo tamuknol, mahimo gyud walay kabilinggan ang kinabuhi mga igsoonan. Labaw na ginang patanto mga kaigsoonan. Muna nga kini amo ning hisgutan para sa tuyo mga igsoon mo landong port. Kanang mga igsoon karon diha nga nagbuhat ana, dili ni pagtamay, dili pagsaway amo ako, dili mga kaigsoonan kanang dadalang niyas pagmulandong. Dadalang niyas pagmulandong gud kay matag usa nato naman tay kinabuhi sa Ginoo nga nadawat. Nga kinang kinabuhi amo man ni mag-usab nato man. Kanang sa 2 Corinto 3:18 usbon mo kita. Pinaagi anang maong kinabuhi. Masa dili pa pudulay ang tanan kay basin bang kini kay ato ning gisgutan, gipahisgutan is Ginoo nato, naagi ning katuyuan. Nagtuo ko nga naagi na minaw ni Ron nga murag
2: daghan yun ni Ron.
0: Natandog ba kay ilahang garbo, natandog ba ilang kasing-kasing basta kay pawalandong lang niyo des Ginoo. Ay lang inyong tamaya ang mga pulong tungod kay pulong ra ba na sa Ginoo. Dili man ato ang pulong. Basa da Brad.
2: 2 Corinto 3:18 Og kitang tanan,
0: kitang
2: sa naong nga dili tinaptapan.
0: Ayon.
2: Sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway.
0: Usbon mo kita sa Ginoo.
2: Gikan sa kasanag, ngadto sa kasanag.
0: Usbon kita sa Ginoo mga igsoon. Muna nga, ang Ginoo, kanunay yung mga tambag na to. Diha sa Biblia, basa tag Biblia. Nagbabasa kag Biblia, labi na tibok kasulatan iyong basan, matagbuan mo kinay mo ng mga pulunga. Punong mo na ito ang pagpatanto, na ikaw nagpatanto ka, di, simple, matandog yun yung kasing-kasing. Muna mga igsoon, naapa to'y importante kayong punto, Brad Michael, katong hisgutan ni mo sa Salmo.
1: 15.
0: Atong usbon daw mga igsoon o basa. Kaya naimportante kayong butang diha.
2: Amen. Salmo.
0: Salmo.
2: 15:5.
0: 15:1, sugod.
2: 15:1, sugod. Amen. O Jehova.
0: O Jehova.
2: Kinsa man ang magapuyo sa imong tabernakulo?
0: Kinsa man ang magapuyo sa imong tabernakulo?
2: Kinsa man ang magapuyo sa imong bungtod nga balaan?
0: Kanang magapuyo sa imong tabernakulo, bungtod nga balaan, timaan na sa presensya sa Ginoo ba? Kinsa man daw magapuyo sa presensya diha sa presensya sa Ginoo? Unang-una katong giingon diri sa dos nga katong naglakaw matul-id gayod, sa matul-id gayod, diha sa pagkamatarong dayon magsultis ka matuoran. Diha sa kasing-kasing dayon siya nga dili magbutang-butang. Dayon, wala po siya magbuhat o kadautan siya mga higala. Dayon, wala po magpasipala siyang isang katao. Dayon, sa last anak, ngayon na rin nga siya nga wala magpahulam, sayang sa lapi aron patubuan. Kana manggong, bot pa sa bot ba, ang punto ni Albert Michael nga, dili ka kasulod o dili ka mabuhi yun sa presensya sa Ginoo. Kung naa ka anang bata. Kapag patanto lang daan, sorry yung pagkabuhi sa presensya o abot na sa bulan, pag paningili mo, bumabayan, suko nyo ka, sapot nyo ka dito, na nawala ng Kristohanon, nawala ng Praise the Lord. Muna mga igsoon nga, para makapuyo kita sa presensya sa Ginoo kanunay, kuhao na ito itong tanang mga nakabangil ba? Nakahatag na ito o kanabitang masangit ang mga igsoon na dilita ka adto sa giharian. Muna nga, kaning pagpatanto, usa na sa mga butang mga kaigsoonan ko nga gidili gina siya sa Ginoo bisan pa sa Old Testament. Karon nga panahon ang tugon sa Ginoo kun dunay mahulam kanimo pahulma. Kung naa kay ka pahulam pahulma siya. Ya di na gani ka pa di na gani maghunahuna nga bayran pa Brad Michael.
1: Amen.
0: Di maghunahuna. Pero naa po usay wise pong manghulam, manghulam di na may bersikulo di na maghunahuna nga bayran. Ya pong hunahuna nga adi na po ko maghunahuna nga bayad. Sayo po na mga igsoon. Ikaw nga nang hulam. Ang imuhang kakuhan, pagbayan, yun.
1: Bayan, yun.
0: Katong, ang kakuhan po sa kanang nahulaman, adilit na lang po siya magunahuna nga bayaran pa, ana. Pero katong nanghulam, kunahuna agad siya mabayad, kay nanghulaman siya.
1: Maglibog na din mo, ganun di mo pahulam mo, kaya mo na himayad.
0: Diba, igo pa na tanan sa Salmo, atong versikulo Brad Michael nga, ang dautan nagkapangutang, pero dilit po siya mabayad.
1: Oh, naigi-comment na rin sa Salmo 37:21.
0: Okay, 21. Salamat sa comment.
2: Ang dautan nagkapangutang.
0: Nagkapangutang.
2: Huwag dilit na mabayad.
0: Huwag mabayad.
2: Apan ang matarong, adunay kaluoy o naghatag.
0: Oh, muna mga igsoon nga kung
1: nakamulang. So, ito ba manghatag dito so, bro? Bro, mayroon manghatag dito so? Tagain lang itong
0: wala. Tagain na lang itong wala. Kung naan kay ikapanghatag, mabiyan ang katong punuan nga dato, Brad Michael. Katong sa Lucas 15 man siya mabasa nga giingon siya sa Ginoo unsa daw yang buhaton aron makaparang iya sa kinabuhin dayon ingon ang Ginoo kaya pagpatay ana about sa kasuguan ingon siya kay tuman na ko na Ginoo bata pa ko nitutukan siya sa Ginoo kinsa ana pa kay usa ka kulang
1: panghatag
0: aron kamo makabaton og kinabuhin dayon hala kana imong kaptangan dato mo kay maligya na ang halin ihatag sa mga kamus pertin ang guula kay yung unahuna party man yun na to, ah, mapobre man siya, og ibaligya na ipanghatag sa mga boss. Musa abin yung mga exon, ang prinsipyo ko sa Ginoo, dili gid patanto. Kung dili, hatag. Ihatag yun. Muna yung prinsipyo ko sa Ginoo, mga exon.
1: So, busa, naglaom ta ni mga suking tigpaminaw, og mga exon na nagasubaybay kay alas 8:14 naman, nining kagabihon, unya, at mga exon mo, awit man, doon naman po'y kining awit, request ni sa atong exon nga ni-request to miaging Domingo. So, naglaom ta ni Bromer, ato ning mahisgutag dubli sunod, kay naado mga, basin na ay puntos, panahon sa church, ang kwarta sa church, sa mga kaigsuunan, doon ay usa nga muragihim o niyang ipatantuhan.
0: Kuya Wapon?
1: O, dayon na ay bisag dili na pang Ginoo nga trabaho, mo-release gihapon. Di akuhaon sa kwarta sa Ginoo.
0: Delikado na.
1: Usa, salamat. O, dayon ang Ginoo, mga suking tig paminaw. No? Nga nagasubaybay. Plaster ka mo diya samtang nagnikay-sikay pod mi dire sa

0: Diyos lang nagsupply.
1: Sumukat to ang alawiton. Alang sa ato ang mga suking tigpaminaw. Sa gihapon ang mga awit maglaoming dunay nakatandok usab sa inyo ang pagbati diha. So wala na ilaing namang pagkabaton kundi lang pagbasa bro mer sa mga nagakomment. Ubay-ubay yun yung mga nagakomment sa ato ang comment section no. Nag-anam ta og sorbi bro mer. Ubay-ubay yun sila. Maglaom ta bro mer sa atong topic. Ato yung padayon sa sunod dayon. Napo yung mga nakang pagtulon ng atong mga kaigsunan. Kay mga tagawas, mga problema ani kay pero di ginunta mayo kung sila kayo sila Ginoo. Wala tayo problema lang atong concern kani sulod sa church di gid pwede.
2: Mura
1: po tayo wa Ginoo. Mura po tayo Ginoo. Mayong gabi bisan pa ni Lisil sani. Murag na rambol ng mga karbon no. Maminta sa ligan murag asawa ni ni Brad sa ligan. Amen. Ni brother pa daw pun si Arnel mayong gabi igsoon diha sa church in Tarlac. Diha ta sa una brother, may tagwa malima ta mga kaigsoonan diha. Arangkana. Kinini ang padaw pun si Arnel. Sa ano?
2: Na Lisel Arangkana pun.
1: Amen Lisel Arangkana. Diha sa Tarlac then si Chantal Tubal. Mike soon ha pa, hibalo lang namo, dili namo mabasa ang ubang comment kay tag as dayon daghan mo kayo. No, ni Sister Dominga Maghanoy Doremon, maing gabi igsoon. Diha sa Iglesia Osamis, maing gabi diha sa tanang taga Osamis ha, tanang taga Misamis Occidental. Ni Sister Sara Lumakad Batlag, maing gabi igsoon. Diha si Kihor, ni Brad Brian Tarok, diha sa San Pablo. Sisters Nancy Celiana Rulisa Kailan Bayubay ni Joylyn Saladaga mayang gabi eh. Ni Ari Badok Queenie Jane ni Jimalyn Granton ni Ria Tubal Sister GC Magda Daro ni Brad Bethlehem sa Bayton di sa Osamis mayang gabi igsoon. Brad Bethlehem sa Bayton di sa Osamis mayang gabi kanyong tanan diha ni Brad Eljon Kihardo Rukamura ni Danilo Elizabeth Di Cafe ni Janet Baloro ni Nancy Paglinawan Flores Paglinawan ino minubo ni Sister Nina Kubol mayang gabi Ether Nina ni Rony Saga ni Sister Yudya Salarda Iskatron diha sa Buhol mayang gabi igsoon ni Diana Bakwaha mayang gabi igsoon og ni Sister Mira Grace Aran Huis Didasi mayang gabi igsoon ni Rinrin Muralion Omer continue
2: Los Bilianitan Balase ni Jasin Kato man yung kwan Brad? Sarah. Kato man lang himong tour guide na to dito. Sige mo. Kumusta, Esther? Og ni Arjun Dulay sa Davao City. Og si Leonilia Alhombro Maloran Serda sa Kalawit. Og ni Brother Juniper Yangko. Majubert rin ba kinakunay si Juniper? Diha sa, ano ila, sa San Jose.
1: Okay.
2: Mika Bulagao. Og ni Aserwin Cadilinia. Og ni Edward Moralion. Ingon man usab ni Hanabi Bilia Hermosa. Di sa Mataling Rian Blag Mamintas. Relasyon Arnisa. Og ni Juanito Maitom. Og kumusta niya sa Kuantay sa San Pablo. Giselle May Doron diha sa Kuan ni Brad sa Lapuyan ni Don Romantic How diha sa Cebu City. Kumusta diha Brother Don Romantic How Lorito man eh. Jinami Maang. Ramil Kanoog. Diha sa Mitsalip. Carlo De La Torre. Amen. Iglesia sa... Amen. Napitang brand. Bacolod City.
1: Amen.
2: Gerson Cadilinia. Diha sa San Juan Secure. Kumusta mo nga igsoon? Richard G. Manlo.

0: Langit.
1: Bayangin, bro.
0: Partida pembasaan yang tahun Bad Richard yang berbador yang tahun. Kita menentang tanah yang basa. Brother Romeo, Melissa, Rika Borda. Kamusta dia sa Argao, Brad? Oh, yun man, ni Jim Will Ibero. Dia sa Amlan, man si Brad Jim Will. Kamusta, Brad Jim Will? Sa Maria Nesil Montiveros. O ni Princess Bautista, Iglesia sa Kalumpang, Region 12. O Jake Kyo Rokamura. Yes, katigkuman sa banga. Kumusta mo yun? Ryan Kagas. Og ni ako man naman si Bird John Rui Joel Patso.
1: Amen.
0: Sa San Juan Domingag District. Kumusta, Brad? Og ni Aguilar Jojo Tambong. Kumusta mo diha, Brad Jo? Og ni Armando Letres Colyamar. Og ni Ruel Jabs Akot. Sa usan ni siya, Brad? Wala may kibutang. Jima Pabrugis Ganya niya sa Kalamansig. Kumusta mga Iksoon? Og ni Rinmark Bitangkor Dres Kaladian. Vicente Gapon. Ah, nakakomment na si Bert Vicente. Salamat kay Bert Vicente sa pila kagabiing tulog in town na muna sa iyong balay.
1: Mabaw, no?
0: Oo, niya. Iyan pagitang abi-abig taman, Brad. Ipasakay pag ito yung masakyanan. Dominga, ah, mana. Kumusta lang diha, Brad? Juniper Vicente Gapon. O Juniper Byron diha sa Church in Sindangan. Og ni Raji Duyoya. Amen. Og ni PB Iskatron Pumalo Madruna.
1: Amen.
0: Ni Musa Moisa. Galana sa Bayton. Iglesias Palimbang. Ni Zuila Cano sa Layaw. Brethren, God with us. Murag. Gerson Carrion. Amen.
1: Brad.
0: Hapit na gyud ang National YP. Mga ikari ni Brad Gerson Bito.
1: Brad Ben, i-continue ni Brad Ephraim.
2: Kam Brad Ephraim, kanilinya. Supply ka na to. Sister Aneng Jilia, Kang Julie Misa Aridon, Kang Lilia Luok Ferrer, Kang Julie Misa Aridon, Kang Fib Kimno, ngayon Kang Brad Alfred Algar, may na sa Luzon. Kumusta, brother? Then, sa Rumia, Kang Romeo Melissa Ricaburda, Kang Rosaline Gaan Tarok, Kang...
0: Ah, kuha nang igagaw.
2: Ay, muna igagaw, Brad.
0: Bisitahan lang pa,
2: Kang Sister Bibi Ausiho, Kang Lucina Kalimpong, amen. Kang Abuyan Sheila, Kang Dongs Channel, Kang Jocelyn Ibarora, Kang... Siang Siang Kaliaga, Kang Leonila Lobiranas Pahis Gerbulingo, Kang Jik Rikamura, Kang Kasi Kabasag, Kang Ansing Rinan, Elizabeth Tikadilinya, Kang Men Kang Alberto Rubio Palarao, Yuli Bantay, Arlene Marciliana, Kang Ruth Rodriguez, Sir Hanabi Villarmosa, Kang Peter Tapayan Abiso, Amen. Consolation Cebu, musta bro? Mao ka to ang nagka-comment, Brother Mike?
1: Amen. Ubay-ubay dyan ang mga nagka-comment, bro. Mirno? So, sa mga egsoon nga wala na mo ma-mention, ha? Wala na mo matimbaya. Okay, daghan mo kayo itong mga egsoon nagka-comment. Sa mga egsoon, bro, may suportado kayo sa atong program. Tuod kay ang... Humana ni bro, ka naging J, Portalio ni Re?
0: Wala pa?
1: Wala pa ni, no? Murag wala pa ni? Kanis Braduran Banimar, humana ni? Dayon G. Portalioneri, Elisar Baron, humana ni? Okay. So, mao na lang ka itong mga suking tigpaminaw, mga igsoon. Ang hinaot ni, nga doon na mo'y nakuha mga pagtulunan sa atong tapikon ining kagabhion. O mga imig dispensa o tawagong talag pasinsya, di lang ng pasaylo. Dispensa o pasinsya sa mga tapiko. Labing importante alang sa atong panahon karon. Nungay kasagaran ang uban kadaghanan diri gyud nang inabuhi. Dili dai ni siya pwede alang kung alang sa Ginoo. Atong nag-alagad ta sa Ginoo. Sa probinsya kung hatag imong panahon alang sa katapusang mga pag-ampo sa
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat Amen. Sa nga pulong nga imong gikawad dinhi sa kanginoon.
0: Amen.
2: Salamat nga bisan pa sa mga pulong ginang Isos. Kagayon magpaturok silang kasing-kasing ginang Isos. Og sa ikaw sab magapatubo kanila Ginoo Hesus. Amen. Ang pulong ikaw kahuad kanila dili gyud masayang. Amen. Salamat usab nga bisan pa sa niini Ginoo Hesus. Ikaw gayud ang nagauna ka namo bisan pa sa pagpanulti. Tungod kay ikaw espiritu gayud nga adunay gahom gyud Ginoo Hesus. Salamat nga bisan pa niining istasyon ng tidumala Ginoo Hesus. Kausab usab maga panalangin kanila Ginoo Hesus. Aron kini magamit ta usab labihan gyud diha sa mga pagwali diha sa imong pulong Ginoo Hesus. Aron ang tanan nga wala pa kadungog makadungog pinaagi sa pagwali sa mga Kristohano ni Jesus. Busa ikaw ang pasalamatan in takna sa kagabion. Oh, Ginoo Jesus.
1: Hangtod sa sunod higayon sa mang takna og sa mang istasyon. Kini inyong ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina akong kauban.
2: Brother Vincent Palisbog gikan sa iglesia sa Tabina.
0: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
1: Kami manamilit og magaingon, dapig sa kamatuoran.
3: Amen. 106.3

0: hatid ng swerte at ngiti, my partner in winning vibes. Hello, Ashley. How's your evening so far?
1: Hello, Tracy. Well, my Sunday night is great. And lalo na ngayong mamimigay tayo ng mga papremyo sa ating mga kalaro. Alright, good evening sa lahat ng naka-tune in sa IBC 13 DATV at sa ating mga Kaloto viewers sa Facebook at YouTube live streams. Huwag na kayong maglilipat ng channel at huwag muna mag-browse ng ibang sites at pages dahil baka sa gabing ito magbago na ang buhay ninyo dahil sa dalang papremyo ng ating mga Lotto Games ngayong 9 p.m. Pero bago tayo magsimula, paalala lang po, only 18 years old and above are allowed to play and win in any of the PCSO games. Kaya always remember, play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, lots of players!
0: Alright, umpisa na natin ang pamimigay ng papremyo. Kaya i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges na magsusertify ng draw proceedings natin this evening.
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, kasama natin ang kagalang-galang na PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Dito sa Lotto, transparency and credibility ang aming priority para sa lahat ng mga kaloto. Kaya araw-araw, PCSO conducts pre-draw procedures every morning para masigurong fair at accurate ang lahat ng laro. Para sa highlights ng activity, panoorin po natin to.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Game na, Lotto players! Oras na para sa karambola ng mga numero. Let's find out kung nasa inyo na ba ang lucky numbers tonight. Baka ito na ang moment ng inyong panalo.
0: Kaya hold on to your tickets and manifest the win. Tara na, let's play Lotto!

0: Super Lotto players, para sa inyo ang unang game natin tonight. At dahil walang jackpot winner last Thursday, tonight's jackpot prize is 37,460,171 pesos and 70 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto fans, 49 balls numbered 1 to 49 ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. Anim na bola ang iintayin nating piliin, so good luck, Super Lotto players! And the first number is 37. Lotto winners, ingatang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Remember, kailangang ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 35. You can win 50 pesos if you match the three winning numbers drawn for the Super Lotto 649. Always remember, play smart, play safe, and play responsibly. Our third number is 44. Kapag 4 winning numbers naman ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghahatian, and to win, your numbers can come in any order. The fourth number is 47. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa ating lucky winning combination. And the fifth number is 43. Isang bola na lang ang iniintay natin para makumpleto na ang Super Million combination. Sana lucky number nyo na ang mapili. And for the sixth and final number, we have 14. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 37, 35, 44, 47, 43, and 14 in any order for the jackpot prize of 37,460,171 pesos and 70 centavos, net of the agent's prize commission. Done na tayo sa Super Lotto, pero don't go away dahil Ultra Million Jackpot Prize naman ang aalamin natin after this short break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 658 po tayo ngayon, ha?
3: Ma'am, guarantee letter niyo po.
4: What?
5: Cover na po lahat ng PCSO.
6: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Oras na para sa inaabangang game ngayong gabi, Lotto players! Wala tayong jackpot winner last Friday, kaya ang exciting na Ultra Lotto jackpot prize na naghihintay ngayong gabi ay 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na kumpleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. Anim na bola ang pipiliin, so good luck sa lahat ng may tickets. Our first number is 32. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahatian equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 53. Kung makuha ninyo naman ang tatlo sa anim na nanalong numero, panalo kayo ng 100 piso. The third number is 51. 1.4 million pesos naman ang paghahatian equally ng mga nakakuha ng 4 out of 6 winning numbers. The fourth number is 15. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, paghahatian ninyo ang 1.5 million pesos. The fifth number is 36. Isang numero na lang ang iniintay natin para makumpleto na ang Ultra Million combination. And the sixth and final number is 17. Once again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers. We have 32, 53, 51, 15, 36, and 17 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. And we are done with our jackpot bearing games, mga kalaro. Pero stay tuned dahil may third batch of cash prizes pa tayo from your favorite 2D and 3D lotto games.
7: Samahan niyo naman ako dahil thousands of cash prizes may be yours after this exciting news update from PCSO.
8: Good news, lotto players!
9: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
10: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
9: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
10: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
9: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos na ngayon!
10: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
9: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
10: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
9: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
10: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
9: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
10: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
9: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
11: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.2 Bell.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas nining adlaw ngan. Lawa na ron mga kabagting. Ano yung napakli yung kalendaryo, dre? Pizza 4 sa bulan sa Mayo, adlaw Lunes. Hala, kamusta, kamusta? Good morning, isa tanan nga mabot sa CBS sa Radyo Bagting sa mga sayo kayong nanikaisi kay sa sayo kayong nga mga gipang paningot na kay Padayon pagyapon. Walay hunong sa ilang mga gimbuhaton og trabahoon para sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. May buntag ganatong tanan, labaw sa tanan pagyod. Oga angay og takos lamang natong pasidunggan ng kaitasan og pasalamatan gamikan kay gidungagan pa. Oga adlaw o kay gayunan nga kita makamata. Ako na kinang grasya mga kabagting og kabalkadas. Dili angay gayud nga palabyon nga di ta makapasalamat. Ayan, sa ngalan sa kinatibukong puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, motunol lausag kami sa laing hugna sa mga balita o impormasyon dinhi sa itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Nababati sa 106.3 Bell FM o 756 dial sa inyong mga radyo ang DXBZ Radyo Bagting. Pwede sabihin ninyo mapaminawan sa itong mga nagkadaiyang mga pages na ang Radyo Bagting News, Radyo Bagting Entertainment o ganyan man 106.3 Bell FM o Bell FM News mga kabagting o kabulkadas. Pwede sa din yung i-download nga mo ang kinibitong Dihas app di ay ang Radyo Bagting app. Pag pwede nyo i-download basta doon na mo yung internet o di ba ka naka-wifi mo di ha o naka-data baka ha makapaminaw mo sa AM o FM kabagting o kabulkadas. Nandito maglangay alas 5 jazz na ngayon itong siren garang buntag.
0: BTC Headlines.
1: Unluhan sa balita ngayon na itong siren ninhi sa itong pagpanaguban standby mga kabagting o kabulkadas. Ini ang may kalabutan ang mga nagpanghitabo gikan sa dakbayan lalawigan kanait nga mga lapit og kasikbit nga mga rehiyon og nagganayon babay nga igo lang ni palit og sudaan gipusil patay sa Cotabato. Po ng igaw ng palit sudan, no? Samtang sa laing bahin na driver nga taga Dipolog City nakadaginot sa pagmaneho og C-trike. Magambang headlines sa mga balita, 250,000 nga reward gitanyag sa LGU Olotanga nga tos makatudlo sa suspect nga nipatay sa public school district supervisor. Magambang headlines sa mga balita, 3.5 milyones nga shabu na sakmit. Mga ka mga drug suspect na dakpan dito Sultan Gularan. Magambang headlines, Sun Square Business Center, mihatag og pasidungog sa Pagadian City Rescue Team. Man, pating lawas na palgan dumpling sa dagat dito sa Zamboanga City. Lampang headline sa mga balita, BGMP PR09 ni pailalom sa duha kaadlawng internal audit alang sa ISO compliance. Og labot ni ini pagayod ng mga headlines. Mag-umagipusil patay dito sa lungsod sa Dimatan. Update sa kaintang salakat sa panahon, ulan-ulan, padayong masinatian sa Zamboanga Peninsula. Lakit na usap nini sa BBC News Center OFWs nga nagikan sa Rion 9 nga apektados kagubot sa Middle East. Padayong gisuportaran sa DMW, Department of Migrant Workers. Headlines kini nga angay na itong hatagan og pagdagad. Ang kompletong detalye standby. Unahon na itong update sa lakat sa panahon. Inang inibagting 17 Florence of FEMA.
0: 106.6 BTC Weather Update.
2: Sa paghihapoy, mga pagulan ulan ni Masinatian, anak kong bahay sa Buanga Peninsula, karong Arlawa, gumikit paghihapon na sa presensya ni Esther Liz. Kini sa binausab sa weather forecast niya gipagula sa pag-asa, gani gawas sa Buanga Peninsula. Lagi po sabi nga apektado sa Esther Liz, mao ang Barm, Palawan, Negros Island o Western Visayas. Ano sa kapit ng mga lugar, giingon nga doon ay gawas pagbundag sa ulan, at doon ay pagpadalugdog ng Masinatian. Hinungdan garon pa lamang ang publiko padayon ipasidanan o ipahimang numan nga mag-amping sa mga posibilidad ng Masinatiang mga pagbaha o pagkapagdahili sa yuta. Samtang ang Metro Manila o pila kabahin sa nasud, laki po sa pagkipunteriya sa nasangpit nga daw tanglagat sa panahon. Ano na gapoy kinila kung tsansa nga makasinatig mga pagbaha o pagkapagdahili sa yuta, labi na katong makatauhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Sulod sa 24 oras ng monitoring sa pag-asa, bugtong ang Easter list lamang ang makapatandog sa lakat sa panahon karong adlawa. Samtang sa pikas bahin, hunas ang daw sa pagadian, alas 12.42 kinang kadlawa, 0.1 meter ang gilad mong stubig, unang hunas ang taog, unang alas 6.54 ang takna sa buntag, 1.9 meter ang gilad mong stubig. Subling muhunas, pag-alauna, 27 ang takna sa hapon, negative 0.2 meter ang gilad mong stubig. O subling mutaw, pag-alas 7.29 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gilad mong stubig. Lauban mo subang adlaw, alas 5.30 karong buntag, o salat kini pag-alas 5.55, unyang hapon. Update ka na sa lakat sa panahon. Bagting, 17, Florence, Afima, sa BLFM, o Grudge, Bagting.
1: Otoy ang ngayon itong lauman, mga kabagting o kabulkada sa kausaban sa kahimtang salakat sa panahon kay pabor gayod tas mga pag-ulan-ulan mong amping sa inyo ha, unya nga mga lakaw. Alas 5.14 na, nito maglangay ang dugang pang mga balita usab sa mga good news na ito unang ipadangat nga na kaninyo. Hindi po kayo mo tantong mag-kuandihan. Mag-ubido, mag-umido ang dughan. Ano sa ito sa mga good news nga nakalap po sa itong mga bagting reporters, mga kabagting o kabulkadas. At niining usak ka driver nga taga ni Polo City nakadaginod sa iyang pagmaniho o C-trike. Ang C-trike man, no? Nagyan nga sairan ang detalye sa mga kasayuran nga ni bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
4: Gipaambit sa usa ka driver sa Dipolog City nga nakadaginot kini sa galastuhan sa gasolina pinaagi sa electric C-trike nga proyekto sa TESDA ug DOST. Si Arvin Almirol nga pulo ka tuig ng tricycle driver nakadawat sa unang converted e-trike sa Mindanao niadtong Hunyo 2025. Ang iyang tricycle gi-convert gikan sa gasolina ngadto sa electric isip kabahin sa Smart and Sustainable Communities Program. Bisan wala pa ang pagsaka sa presyo sa lana, giingong nakadaginot na si Arvin o ginatos matag adlaw gikan sa 27 pesos kada adlaw nga konsumo sa kuryente kaniadto misaka lang kini sa 40 pesos bisan niabot sa 1200 ang iyang monthly bill labi kaubos komparar sa gasto sa gasolina. Ang proyekto gihimo uban sa Dipolog School of Fisheries nga padulong mahimong unang certified C-trike developer sa Mindanao. Sigo ni Arvin na kukayong tabang ang C-trike sa iyang panginabuhi ug pamilya ug nagauhag siya sa ubang driver nga moduol sa mga programa sa gobyerno alang sa mas barato o maayo nga transportasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
1: Ito yung mga pag-awhag, no? Nga to sa mga drivers diha nga diin famous lan moduol nga to sa mga buhatan sa gobyerno. Nagatan niya gugatabang kay unsa man ninyo ma-experience ang mga programa kung ugaling kamo magpalayo. Sa inyo ha mga kaugalingon gikan sa mga nasangpit nga buhatan nga mutabang kaninyo sa pagbaton na og mga kahigayunan nga maka-upgrade diba ka maka-angkon makasinati makatagamtam sa mga pulong diha adin nga inyo ha mapahimuslan ang programang gitanyag para gid sa katawhan. Ayan, congratulations, no? Ay, kamo nang electronic kanang C-bike, C-trike, mga kabagting og kabulkadas nga iya katus test dog DOST. Samtang sa bigas bahin sa mga balita og impormasyon, ako ta nga to sa mga balitang BBC News Center kay GMP PRO 9. Ipailalam sa today's internal audit alang sa ISO compliance ng itong sayran sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay.
3: BBC Live Report.
5: Ni pailalom sa duha ka adlaw nga internal audit ang Bureau of Jail Management ang Penology Regional Office 9 nga gilangkuban sa Pagadian City Jail Male Dormitory, Pagadian City Jail Female Dormitory, Isabela City Jail ug ang Zamboanga City Jail Female Dormitory. Nga gidumala sa mga auditor gikan sa BJMP National Headquarters ug BJMP Regional Office 12. Kabahin kini sa nagpadayong paningkamot sa Bureau aron masiguro ang pagsunod sa mga ISO standards. Tumong nining kalihukan nga susiyon ang kaepektibo sa quality management system, masiguro ang pagtamod sa mga giimplementar nga pamaagi ug aron mahibala ang mga pagdumala sa prisohan nga kinahanglan pa og dugang kalambuan. Bagting 27, Daryl Ikat Ayay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Mga balita gadtong bigikan sa BBC News Center, samtang sa pikasbahin sa sikbit nga mga rehiyon. Yun ay accomplishment ang ato ang mga tudad sa sikbit nga rehiyon. Og particular diha sa Sultan Gudarat. May 3.4 million nga shabu na sakmit sa duha ka mga drug suspect nga mga nadakpan. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
3: BBC Live Report.
6: Nadakpan sa Baybas operation ang duha ka mga drug suspect, laki pang usa ka high value individual atol sa operasyon nga gipahigayon sa mga awtoridad alas 8:40 ang takna niadtong Sabado sa gabi, Mayo 2, 2026 sa Barangay Alameda, Sultan Gudarat, Maguindanao del Norte. Naila ang mga nadakpan nga sila si Amsa Macalunas Bido, 36 anyos, lumulupyo sa Barangay Kilalan, Talitay, Maguindanao del Norte, og si Trol Lamalan Uto, 32 anyos, residente sa Palungunan Midsayap North, Cotabato. Nasakmit sa operatiba ang unom ka jumbo size nga plastic sachet sa gidudahang shabu nga dunay gibugatong tungag kilo og nibalor sa 3,400,000 pesos. Sa pagkakaron anaana sa lockup cell sa Sultan Gudarat Municipal Police Station ang mga suspect og ilang atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Oras sa Sibian sa Radio Bagting o Bell FM, alas 5:20 na.
7: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Shelani Samati,
12: Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
14: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
15: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
14: Para asa na?
15: Ang kakao rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
14: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
17: Ang

0: Virginia.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: May na yung

0: tatlo yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Perme luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: 106.7 Radio Magbating.
5: Alas 5:27 na dinhi sa to ang pagpanag-uban lanog sa Bagtingan paghihapon si Bian sa Radyo Bagting 756. Sa dahil sa inyong mga radyo 106.3 Bell FM, si kasog mo pa'y pagmata ni mo diha. Alas sige, paghihapon ka na ulay, padayon gihapon pa dinhi sa pagtunod sa mga balitang impormasyon. Huwag ang ngay gihapon na itong pahimangnoan ang katawan. Gikan gihapon is pahimangno sa NTC Region 9. National Telecommunications Commission nga nagpasidaan ngadto sa mga katawhan lagi nga nagkadaghan arong insidente sa scam messages. Ayon na pagpa-appeal, ayon na pagpalista. At pasabot ay nagkaneng appeal-appeal niini nga dagtaas na kanlistahan sa mga na-scam. Oga uban pa nga mga malisyoso nga mga links nga nagapalapnag, nagalapnag pinagi sa text messaging og online platforms. Kaya dunay mga mensahe nga nagpakaroon nun nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno, o mga telecommunications companies aron nga makapangilad niya. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa ilang pamilyar, sa dili mga pamilyar nga mga links. Dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password. O paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang hadlukan nga mga mensahe nga sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Magmatngon o mag-amping sa inyong mga personal nga impormasyon kana ang pahimangno gikan sa National Telecommunications Commission Region 9. Okay, nalira ba kay tanghay luho labi pag makabasa tag mauni ang nindot kayo to good to be true ba. Marabag saad nga makapabuhi sa ginamos. Amos, sabot na yun ang atong kaikag mo. Kung anong talatin, legit yun siguro ni. O sa dihang, apil nag-angin na. O apil na sa mga na-victim o na-scam, mga kabagting o kabalkada. Manang careful mo diha. Di ta magpalabi o dinapag. Kaya nga di ta maghilak o niya at the end of the day. Okay, alas 5:29, dinis tong pagpanaguban. Ingan manasam nga nag-abag dining atong tulumanon sa gihapon walay paglubad. Labi pa kadto mga mahiligon gyud kaayo nga magkape unya naay mga restriction nga gihimo gumikan lagi kay duna na mga gipanghambins balatian.

0: I said panyawan coffee mix na kung nag-ol ka nga dili ka pangapi kay acidic ka or diabetic ka ani ana ang kape na para nimo ang said panyawan coffee mix ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gid natural kape nga bitter apan makapa better matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated basta said marketing tatak magaling 106.0 Round 2 na tas to mga balita ng impormasyon gabagting og kabalkadas manang standby dinhi paghapon sa tong pagpanaguban.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Balita gikan sa BBC News Center. Oy, paminaw mo diha mga OFWs nga nagagikan sa Rayon 9 nga apektado sa kagubot sa Middle East padayong gisuportaran sa Department of Migrant Workers mga kabagting og kabalkadas. Ani ang detalye sa maong balita ni Bagting 17 Florence Afima.
2: BBC Live Report.
3: Dayon karon ang gipasuportahan sa Department of Migrant Workers ang mga OFW sa Sartibok Rayon 9 nga nahimong apektado sa nagpadayong kagubot sa Middle East ato sa pagpakikinabi kang DMW Regional Director Irish Gate ang kalagan gibuot siya gini nga sa kasamtangan ikabat na sa 130 ka mga OFW sa Rayon 9 ang nakauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay o sa Zamboanga del Sur nikabat sa 17 ka mga OFWs ang hingpit ng nakauli. Hinungdan nga pinaagi sa hinungdan nga gipatuman usaba sa DMW ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair nga kinidungan gipahigayon atol sa Miss atol sa Labor Day nga gipahigayon sa lungsod sa Ipil, Zamboanga City, Zamboanga ko na ingon man Pagadian City o Gadipulog sa Zamboanga del Norte. Ang National Reintegration Network Fair kundiin kini ang ilang highlight ang kakomitibo sa gobyerno sa paghatag o suporta sa mga OFWs nga napugos sa pag-uli sa ilang tagsa ka mga lugar gumika sa nagpadayon ng kagubot sa Middle East. Ang nasangpit ng inisiyatiba kiniisip suporta o programa o inuman mandato ni Presidenta Bongbong Marcos pinagi usaba sa liderato sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac nga tabangan ang mga OFWs tung alang aron usab nga kini ang makasugod sa ilahang panginabuhian. Pipila ka mga programa nga ilang giimplementara mao kining kamustahan kon post repatriation orientation seminar nga naghatag kini og psychosocial support o reintegration pathways alang sa mga returning OFWs. Job matching program nga nagtanyag og local o overseas employment o kahingang kahigayunan alang sa mga OFWs nga nahimong apektado sa kagubot sa Middle East. Og lakip na usab ang fast lanes for OFWs o sa ilahang nga mga pamilya sa paghatag og siguraduhan nga makabaton o prioridad nga access nga to sa essential nga programa sa gobyerno. Og lakip na usab nini ang buy local by OFWs. Nasayran nga nasang petra nga kalihukan sa National Reintegration Network kiniusab ang gisuportaran sa PESO, DepEd, DOST, DSWD, DOLE, TASDA, lakip na usab sa Department of Agriculture, DESO, DAOGA, DICT, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund, og lakip na sa DTI. Gipaniguro sa kadumalaan sa DMW nga dili sila muhunong sa pagpaningkamot aron nga mahatagan og mga financial nga tabang ang mga OFWs nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar og lakip na usab nini ang mapailalom sila sa livelihood nga programa. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM og Radyo Bagting
0: 106.0 Radyo Bagting. Ayan, ginanglan og pasalamatan og ingon man kinanglan usab nga pahimuslan ang mga programa gikan sa OFW gikan sa kinibitong Department of Migrant Workers. Buti pa sa buto na sila natulog padayon na silang naglihok ato mga OFWs nga apektado sa kagubot dito sa Middle East mga kabagting og kabalkadas. Ayan, alas 5.34 na din sa itong pagbanaguban o dugang pa nga mga update Oga kini ang nagkuban usab sa mga natala gikan sa Zamboanga City kay adunay taho. Di na doon ay pateng lawas nga napalgan daplin sa dagat. Sa maong dapit, ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan na atong sayran.
2: BBC Live Report.
4: Napalgan ang pateng lawas sa usa ka lalaki nga nagkalapok o gisulod sa sako samtang naglutaw sa dagat dool sa Tumalutab Island, Zamboanga City. Base sa national nga report na diskubrihan ang lawas sa mga lugar o gilayon nga girespondihan sa mga otoridad aron masugdan ang investigasyon. Sa pagkakaroon, padayon pang giila ang identifikasyon sa biktima o nga hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang nagpadayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibalaan ang posibleng motibo o mga responsable sa krim. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, sa BLFM o Radio Bagding.
0: Oto yung mga balita gikan sa syudad sa Zamboanga. Bagding o Gabalcada samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran. Dili pa day, hatod kito sa mga kabubutan sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, o magkapalantip sa salabutan o maayong vitamin na arong mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga mata noong may edad na. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron. Para sa puya, kining 0 to 11 months Vitron drops. Para mga nag-edad o 13 years old pataas, ala sige, pag Vitron tablet na mo mga kabagting o kabulkada. Kini ang ginaman sa RSV Trading, FDA approved, huwag mapalit kini sa nagkari ang mga butika o farmasya sa inyo mga dapit. Oras sa 5:36 na din sa itong tulumanon paghihapon ang lanog sa Bagtingan. Ang mga impormasyong ato ang sayran gikan usab sa Zamboanga Sibugay. Update ni ining katong usaka district supervisor in town nga nahimong biktima sa pagpamusil. In 250,000 nga reward gitan niya sa LGU Ulotanga ngadto sa makatudlo sa suspect nga nipatay sa public school district supervisor. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
5: Gipahibalo ni Ulotanga Mayor Arthur Rusty Sr. pinaagi sa iyang Facebook page ang pagtanyag og reward nga mukabat sa 250,000 na alang sa bisan kinsa nga makahatag og beripikadong impormasyon na gamagatabang sa pag-ila og pagdakop sa responsable sa pagpamusil patay sa Public School District Supervisor sa Ulotanga nga si Dr. Ray Kamaingking dito sa sitio Gikam Dawadawa Alicia Zamboanga Sibugay niadtong Abril 30. Gipasalig sa mga otoridad nga ang tanang impormasyon nga madawat magpamilya ling confidential o ang identidad sa maghatag og impormasyon panalipdan sumala sa balaod. Giawag ang publiko nga makigtambaya yung pinaagi sa paghatag og gustong impormasyon na ngadto sa PNP Ulotanga pinaagi sa numerong 0998-5986-757 o sa ilang opisyal nga Facebook page aron makabot ang hustisya sa maong kaso. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: Alas 5:38 na mga kabagting o kabalkadas, dini sa to ang pagpanaguban karong taod-taod ha. Tanbay kaya tong precious mga isda tong sayran karong taod-taod ha. Sa paghuwat-huwat lang mo di ha. Pero kung nagaling na kadto ng mga merkado, dili pa dasag ang mga nag-display sila mga baligya nini mga panahon. Samtang sa pikas bahin, so manghinaot o samtang kadtong kining gidangatan sa maong supervisor in town makaangkon kadto sa hinanali nga kasulbaran sa kaso justisya kay sa nindot bay magpakabuhi og nindot pang mabuhi sa ibabaw sa kalibutan pero nay uban nga tinguha ang kaalautan pod ngadto sa ilang isig kaingon. Diba? Anong ginahanglan magid mabot sa puntos pagpamusil? Unsa man kadako sa sala? Unsa man sala? Para kinahanglan gyud nga hunusan sa kinabuhi nga pwede mapod inta nimo pailan og kaso o reklamo mga kabagting og kabalkada. Taw, alas 5:39 na. Linis tong pagpanaguban. Dugang pang mga balita og impormasyon. Mag-uma gipusil pod patay dito sa Dimataleng. Ang detalye sa report ibagting 27 Darrell Ayaay.
2: BBC Live Report.
0: patay sa pagpamusil alas 3:15 sa hapon, Mayo 2, 2026 sa Prok 2, Barangay Tiniguanga di Mataling, ang usa ka 34 anyos nga mag-uuma nga residente sa Lala, Lanao del Norte. Nakaangkon kini og samad pinusilan sa dughan o gideklarang patay na sa doktor nga nag-atiman kaniya. Base sa initial nga investigasyon, nag-istoryahay pa ang biktima o suspect sa diyang kalit kaning hulbot o pistola ang suspect o gipusil ang biktima. Hinungdan nga nataga kini sa kanal, human sa krimen ang suspect daling ni sibat paingon sa sityo Kodilog Barangay Poblasyon. Na-recover sa mga otoridad ang usa ka kabhang sa bala nga gituohang gikan sa caliber 9mm nga pistola samtang ang patayng lawas sa biktima daling gidala sa punerarya sa Tabina, Zamboanga del Sur. Ang mga personahe sa Dimataling MPS uban sa 2nd ZSPMFC padayon nga naglusad og hotpursuit og follow-up operations aron madakpan ang suspect. Nanawagan usab ang mga otoridad sa publiko nga i-report ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa nagpadayon nga investigasyon ug naghangyo usab sila nga magpabiling kalmado samtang nagpadayon ang operasyon. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.0 FM Radio Bagting. Hostesya gihapon ang atong kuan ba kanabitong gipangandoy para usab sa mga nahimo nga biktima sa maong pagpamusil dias di Mataling. Alas 5:41 na sa dili pa ang commercial break. Uy, ganto mga buot nga magparehistro ang voters registration sa kinibitong sa pagpadayon sa pagpangrehistro sa Comelec Pagilian City. Ni honestly, hamugaway nga lugar nga pwede ra mong mabugnawan. No, niya. Pwede ra pong makasuro-suro yung makamuling-muling bagid mo. Kay pahigayon naman na dias sa Robinson Small Pagilian karong umaabot nga mga adlaw nga sa pizza ha, paminaw nga May 5, 6, 7, 8, 9, dayon 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2026. So, both pasabot, Tuesday to Friday, 11 a.m. to 7 p.m., Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. ang last schedule. Ang May 18, Monday, katapos ang adlaw sa voters registration, alas 11 sa buntag, laos ng sa alas 7 antak na sa gabi. Gulang-ilangay kay Mayo 18 ng katapusan. Transfer of venue of voters registration, mall of voters registration. O magparehistro ka sa barangay NSK election, mauto yung mga schedule diha sa May Atrium, Atrium Upper Ground, Robinson's Pagadian. So, nilang rason para di mo makaparehistro mga kabagting o kabalkada. So, oras, alas 5:42 na. 106.0 FM Radio Bagbag.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo. Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
7: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Aha.
6: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pagkinhayahay ang lawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new down ni even better na versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Buba, labaw sa tanan, has kang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 5:50 na mga kabagting og kabalkadas, dito maglangay sa paghatag usab og update labot usab sa mga presyo sa mga palaliton diha sa merkado publiko og isda. Nganto ang presyo nining buntaga base usab kini sa mga nakalap ng mga kasayuran sa ato ang market reporter. Bagting 27 daril aya ay. Oh nga diin adunay mga nagkadaiya nga klase sa isda nga inyo mapalgan. Oh, napay tilapis dagat di ay. Og diin dili man ni daghan pero do na gid poy kapilian. Ang detalye sa mga kasayuran gikan diyan sa may isdaan section. Na ni bagting 27 daril aya ay.
3: BBC Market Report.
2: Buntag diha ni Moyang.
4: Yes, Bagting exercise. Mayong buntag diha kanimo. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Lag kita dari karon sa merkado publiko, particular sa may istaan nga bahin. Na yung mga orasa to, ito no lang kasantang ang presyo sa ista. Aduna na yung mga kapilian na panpipila pa lamang ang nag-display ni buntaga. Karon na itong sairan, tulingan dalaulo 150, unod 200 ang kilo, pikas 140, budburon 80, pirit 100, sigarilyo 100 ang kilo, Bulinaw 70, Danggit 100, Kitong 400, Danglay 250, Gutob 200, Bangus 150 ngadto 200 ang kilo, Tilapia 120, Gisaw 180, Katambak 200, Lapu-Lapu 280, Ugansari 280 ang kilo, sa Barilis dalaulo 260 ang kilo, Unod 400, Boneless 400, Ikog 300, Straight Cut 320, Panga 320, Ugantinae 240 usab ang kilo. Mao katang ang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 daril ikat aya ay sa Belfen o Radyo Bagting.
2: Ayan mo to yung mga isda nga naakaroon naka-display diha sa may isdan section. O gadiin na katumoy aktual nga mga kinitang isda ni mga orasa. Doon ka gana, unya, dapit tinig mo hayag-hayag pag yun. Hayag naman, pero mas kung, syempre, mabuntag pag yun nga ng mga nanas sa mga alas 7, alas 8, alas 9 baka ha. So, doon na mabububan pa ang mga kapilian, mga kabagting o gabagting. Okay, munang updated, dog, kanunayon, yung maki-update sa presyo sa merkado. Pero at least, inikad doon yung merkado na may budget nga pwedeng mahimo diha, samtang na mo doon yung panimalay. Sa pikasbahin sa mga kasayuran, tabuktangan to usab sa mga impormasyon. Gikan gihapon ni sa mga sikbit ng mga dapit kay dito sa Cotabato City. Doon ay nahimong biktima sa pagpamusil. Unya, kabsan sa kinabuhi niya babae na bakiting igo rang nipalit og sudaan. So kay nagpaluyo pang motibo gawas sa pagpalit og sudaan mga kabagting og kabulkadas. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
3: BBC Live Report.
5: Makita sa CCTV nga gidul-it og pusil sa suspetsado ang 44 anyos nga babayi dito sa poblasyon 3 Pig Gawayan, Cotabato, alas 7:30 sa gabi niadtong Mayo 2, 2026. Giila ang biktima nga si Marivic Pabon, residente sa Norala. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nipalit lamang og sud-an ang biktima sa usa ka tindahan sa dihang kalit siyang giduol sa usa sa duha ka mga suspetsado og gipusil sa ulo. Human sa insidente, daling misibat ang mga suspetsado sakay sa motorsiklo. Padayon pa usab ang investigasyon sa kapulisan, rumatino ang motibo sa krimen ug mailhan ang mga responsable niini. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
2: 106.3 FM. Radyo mga panghitabo gikan sa mga sikbit nga mga rehiyon sa Picas Bahin Sun Square Business Center. Mihatag o pasidungog sa Pagadian City Rescue Team. Ang detalye sa balitang ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
3: BBC Live Report.
6: Gipasidunggan sa Sun Square Business Center ang City Government of Pagadian ubos sa pamunuan ni Mayor Samico pinagi sa paghatag og Certificate of Appreciation alang sa rescue team sa Dakbayan. Kiniisip pag-ila sa ilang kaisog, paspas ng pagresponde og dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan. Base sa gipatik sa certification, gipasalamatan ang rescue team tungod sa ilang dali og walay pagduha-duha nga pagtabang aron mapanalipdan ang kinabuhi og kabtangan sa mga residente atol sa mga emerhensya. Kini nagpakita sa panaghiusa sa Pride Badong sektor og lokal nga kagamhanan sa pag-ila sa dakong papel sa mga rescue workers sa pagmintinar sa kaluwasan o kaayuhan sa komunidad. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.3 FM. Alas 5:55 na mga kabagting o kabalkanas. Ayan mga pasirong ugtong na angkon na gikan sa Sun Square kay kung hinumduman nyo itong sunog silingan raman to sa Sun Square Lumbay. O mga kabagting o kabalkadas, o na itong diin na respondihan samtang sa Picas Bahin. Syempre sa inyo mga resulta sa mga itong resulta diha be. Okay, itong resulta ito ng hatagan ng pagtagad daang 9 PM mga kabagting o kabalkadas. Okay, mamutay katapusan na itong hudkugnas mga balita. Kaya ayan na ito basahon yung mga greeting. 750 ang resulta, 9 PM. 750 9 PM. Dito sa mga nagpadangat sa inyo mga mensahe, salamat kis makanunayon yung pagsuporta. Ay buntag na Sario Paipa Tapia diha, may buntag from Bambong Jot Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Ingan man may buntag ni Tristan Wyatt V. Gulay. Nagaging salamat sa inyohang pagpadangat sa inyong mga mensahe. O galakit daw sab ang uban pa Dre Flores sa Sanugal. Good morning, palanugan nako sila si Anit Rehidor o Rehifor, Nestor Kanja, Manilin Amihan, Johnny Boy Buendia o ni Ernie Mamintas Agaw Tata o Kalumbres Mercy Sobiate o Dominga Vergara Sanugal. Family Guayawan, family salamat kaayo. Gigan ni Florisa, samtang ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, watching and listening from Purok, Malinaon, sa Barangay Kulo. God bless you always and stay safe siguro ni hanggang magkayo ni mga kwan. Salamat kay Ma'am Juanita. Og Sir Nunoy Felix Bernante Janon, may buntag sa katauhan from Ligarda Tres Dinas, Lanog sa Bagtingan. Og Ligarda Tres Dinas sa Buanga del Sur. Ayan. Salamat guys, makanunayan yung pagpadangat sa inyong mga mensahe. Og diin sa inyong pag-participate matag karon og uniya mga kabagting og kabalkadas na padi ay. Inday Myoli, mayong buntag Roberto Janon des nang Kadinas sa Buanga del Sur, Dinas sa Buanga del Sur og Jojo Ramos Malong. Ay buntag des may dumalinaw Juan Hornito Libradilla. Ay pa shout out sa tanang barangay official dere sa Dipaya Labangan sa Buanga del Sur. Nya ingon siya, good morning Inday Van, pa shout out ko sa akong asawa Nora Kagandahan nga sayo kaayong gamata. Og ina basta role sa mama og sa asawa Juni Cuba. Maayong buntag. Happy listening from Barangay San Jose Dina sa Bongga del Sur. Thank you so much, guys. Sa mga kananayon ninyong pagpaminaw din itong pagpanaguban. Napabay na. Ay, napa Jesseline Bargayo. Maayong buntag from Poblasyon San Miguel o Vanix Mucha Bamunga. Maayong buntag. Salamat kayo kay IT. Kay wala na, di naman yung ma-refresh niya kung nahimutangan nga rin. Hindi na kukubasa kung sa'yo nasumpay. Amun lay pagtanaw diha. Dangat nga rin. Nga ako sa pay na diha. Okay, thank you so much. Wala na ko igong oras. Uy, mo-undang na ko. Ibasin niya, malapas na sadta. Ang pulong nga nagkanayon para ka natong tanan. Nining adlaw nga Lunes, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Ana sa James 4:3. Nagingon nga dilita ng pag-ampo matubag, hindi na sa motibo og laraw nimo mga kabagting og kabulkadas. Daghang salamat ug maayong buntag ganatong tanan. 106.3
7: Radio Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Saint Cecilia,
10: pray for us.
9: Saint John Baptist de la Salle,
10: pray for us.
9: Leave Jesus in our hearts forever.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ana
11: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh, no.
12: no!
11: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako si Jubilin.
15: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
13: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Gold.
16: Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibe sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Rádio Bim.
1: Alas 6:06 sa itong oras, kabag ni Kabalkada sa Pagbunta, ganin yung tanan, adlaw karon ng Lunes. Back to work na usab, ang tanan ng mga katawhan, ang mga katawhan nga nagtrabaho sa gobyerno. It's a 4 na buwan sa Mayo, kabag ni Kabalkada, sa sandali agad sa panahon, mao ganin yung tanan, mayong buntag. Sa tuwang mga mananagat karon, ang padayon paghihapon, nga naningkamot, no, naglawig sa kadagatan. Good morning, ganin yung tanan. Sa ato sa mga mag-uuma, kabagtig, kabalgadas. No, salamat sa Ginoo. Hulikan kay padayon na kita nga nakasinatig mga pag-ulan-ulan. Adunay uban nga hapit ng mga buno sa ilahang mga tanong. Ang uban usab kabagtig, kabalgadas, kay nanay na nga nakapamugas. Una nga pasalamat ang buhay nga Dios sa kanunay. Gamigan kay bisan pamantuon nga dunay mga nasinatian nga hulawa or kainit. Apan aduna paghihapon ya mga higayon nga magbundak gayod ang ulan. Ingon man sa to mga drivers kabag ni Kabalgadas. Ako sa kanunay magpahinumdom sa inyo ha nga sa adiser pa mobiya sa inyo ha nga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Aron nga mamasahiro di magkaharon usab nga mag-deliver kung sa man yung ipang-deliver. I-double check daan ang inyong mga sakyanan. Aron usab nga makalikay mo sa disgrasya sa kadalanan. Mga negosyante, dalas dagbayan sa pagadian, lawigan sa Mabanga del Sur sa makasikbit nga dapit nga nagpaminaw karon. Mayong buntag usab kaninyo. Kumusta? Nakaplastar na ba sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga paninda? And of course, sa tuwa usab nga mga operators, no, to the operators diri syudad sa pagadian. No, dili magpalabig pagpasaka sa plitihan ha. Kaya para bagyo din tao na aprobar ang inyong hangyo nga magdugang og plitihan. Mauna nga kuno galing. Adunay mga pasahero nga dili in town kakaya na walay saktong budget alang sa inyuhang aron nga mahat makapauli silang panimalay. No galing igo-igo lang gyud ang kwarta, nga ilang kwarta kay pangplite lang gyud nga nasa minimum. Ihatod lang ko po din taon ninyo ha. Ayaw po din taon ninyo balibari kay luoy pod gayo. Murag ingon nga dili sa tanang panahon kamo moy paboran sa Ginoo. Basino niya og ang mga tao nga inyuhang ginabalibaran. Hindi mo gusto mo hatod nga dili motuman sa inyuhang gusto. Ma-usab na usab ang huyop sa hangin, kamo na pud unya ang manginahanglan, no? Munay giingon kabagtig kabulkadas siya. Nga dili sa tanang panahon manggod isa paboran ta sa kahigayunan na usahay nga ang kahigayunan dito na pud mo pabor sa lain. Anyway, it's alas 6:09 na tong oras. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or debagha mga katuyuan, ipadangat lamang diri sa itong text line 0938-077-614. Atong usbon kabagting kabalkadas 0938-077-614. Muna ito ang text line. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o debagha mga katuyuan. Galing aduna mo mga pangutana, pwede sad mo nga upadangat dihan dapita sa tuwa nga text line. Oy, sa ka bad news na usab alang kaninyong tanan bisan pamantuod nga ginagmay lamang pero daoy nga ingon sa sunod-sunod naman ni ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo og mang adlaw nga Miyerkules lawman nga dunay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. No? So kini kabagtig kabalkadas banabana pa lamang or estimated pa lamang og mahibaw-an ni ang hingpit kung pila gayoy iusbaw sa presyo sa produkto petrolyo og mang adlawa, no? Kay pag-adlaw nga kining Miyerkules mao man ang pagpatuman sa kining oil price increase. Pero matod pa sa Department of Energy kabagtig kabalkadas nga posible gyud nga musaka ang presyo sa diesel ngadto gikan sa 20 centavos ngadto na sa 40 centavos matag litro. Samtang ang diesel ang gasoline rather ang gasoline gingon usab nga posible nga aduna kini pagsaka, no? Apan na kung ugaling ang mahimong bastante ang supply sa gasolina, dula sa posibilidad nga dili kini musaka or mas mo mabutangan pahinon kini og pag-us-us. Musos na tanioy, pero sinintabos po lagi. Inong dahil gipahimangnuan ang tanan ng mga motorista, no, nga paabuton lamang ang final nga price movement sa karon og mga adlawa og aron usab dili mo mapiktuhan unya sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, mas maayo nga magpatubil mo ahead of time or magpatubil mo sayo aron nga dili na usab kamo magbagulbol kabagtig kabulkadas. Ningon og itay mahimo niini sa unta man, no, sa unta man kabagtig kabulkadas nga ang atuang tinubdan sa lana, no, kinahanglan pa man gihapon moagi sa Strait of Hormuz, di ba? Moagi sa Strait of Hormuz kabagtig kabulkadas nga kini ang posible ang hinungdan na nga do na gihapon kitay mga pagsaka sa presyo kay lagi maglisod paghapon ang pagkining agi. Or sa bagong update ganio, ang agikan sa 20 to 40 centavos posible matud pagayod nga daw duna dili mausab kadto, no, kay ang diesel gani sa bago nila nga gipagawas o 3 ngadto na sa 4 pesos. My god, ang pagsaka. Samtang ang gasolina na sa 1 piso ngadto na sa 2 ang pagsaka, no. Ang kerosene mo ay muos-os, mo roll back ang kerosene nga na gibanabana sa 2.50 ngadto na sa 3.50 pesos ang matag litro. Unta mo ni ang akining kuan. Unta dili ni madayon ning ingon nga pagsakag dinagko. Limang ka 3 to 4 og piso to 2. Dako na ning kuanoy, dako na pud ning kining galastuhan, di ba? Dako na pud ning kining sa pagubangon sa tuwa mga motorista kabagtig kabulkadas. Pila ba ang presyo karon sa premium or kining special? May pa ang kuan. Gasolina kay dunay pa special. Ang premium ron kay sa mga white gasoline station, adunay 80, dunay pa 81, di ba? Naana. Pero katong sa kining Petron, mura paghihapon ng Petron, 80 to 81, kay doon naman kasi diferensya ang uban, no? Basta kay nasa 80 to 80 plus ang presyo ning kasamtangan sa petrolyo o sa gasolina. Pero kung ugaling musaka ni og piso or dos, na lain na usab nga kining problemang sa gubangon sa tuang mga motorista. Pero bintahan na lang, gumikan kay nahinay na siya nga ning ubos, no, kun may komparar kaniadto nga niabot gyud og happy almost 100 ang presyo sa gasolina, di ba? Pero ang pangutana pud karon, kung kanus apud kahani kabagtig kabulkadas, mubalik ang presyo niini nga nasa 60 pesos. Radio magbating. Mubos pa kahani gyud ang presyo sa gasolina or else magpabilin padanan siya nga nasa 80 o 80 kapin. Basin maparihan na pud ni atong kuan ba panahon sa kagubot sa Ukraine, di ba? Kagubot sa Ukraine plus pandemya nga imbes barato ang presyo sa tuang petrolyo apan gumikan sa kagubot nga sinatian sa Ukraine og ingon man sa sinatiang pandemya, tuloy-tuloy na usab ang pagsaka og walay pag-decrease niini. Wa na ning balik sa kanhi nga nasa 50 kapin, di ba? Naka-remember pa mo panahon ng hinoon pod, no? Nagsugod gyud pod ang pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo human gipatuman ni former President Digong ang excise tax kabagtig kabulkada sa gasolina or sa petrolyo laktod nga pagkasulte. Radio magbating. Di ba? Siya si former President Duterte maoy usa sa na matingong tag hinungdan kun ngano nga mahal ang presyo sa gasolina or sa tuang petrolyo. Kaya kung wala palang unta pahamtangi o excise tax ang ato ang kining petrolyo, dili unta moabot og sobra kamahal ang presyo niini, no? Apan hinoon bisan pa man og gitemporaryo nga gitangtang ang excise tax sa petrolyo, pero karong mga panahona gumikan kay naglisod ang pagkuha og supply, digyud gihapon mahitabo nga mabalik ang kanhing presyo or kaniadtong presyo, no? Nagiingon nga mag-antos gyud tang mga katawhan. Radio magbating. Alas 16 na itong oras, ang atuang tulumanon sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multispecialty na nahimutang nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ni mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl o Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ni sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosal sa Dr. Gino Olivo-Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas niyong duwag sa yuran. Tawag or text, cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
0: Radio Magbating!
1: Alas 6:17 na itong oras, kabag di kabalkadas, niya itong adlaw nga Biyernes, no, adlaw sa mamumuo kabag di kabalkadas. Dunay dakong aktibidad ang direksyon sa Pagadian pinagi sa jobs sa fair, no, Labor Day jobs per kabag ti kabalkada sa nga gipangunahan sa Department of Labor and Employment Condole, no. Then kabag ti kabalkada kini ang gisuportaran or dunay usay mga nagkadaiya nga mga government agencies ang nisuporta or in short nga laktod nga pagkasulti atol sa jobs fair. Gipahigayon usab ang one stop shop nga program, no, ang nagkadaiya nga mga government agencies ana usab aron nga muhatag sa ilang mga serbisyo nga aron mapahimuslan sa mga katawhan or mamahimong maka-avail ang mga katawhan. Sayang lang kay wala nato na disseminate og sakto ang gantong sa LTO, no, nga dunay pag-distribute sa ilahang nga plaka. So, katong sa mga wapay plaka dihang napita, bisitahan lamang buhatan sa TESDA sa kining buhatan sa LTO. O, gingon man, kapag tigabalkada sa tulsab sa mong adlaw, nausab ang atuang assistant regional director nga si ARD Dalagan kapag tigabalkada, no? Si ERD Dalagan ang tuang nakahigayon taog pagpakighinabi kaniya may tungod kung sa may mga programa sa TESDA kabag tigabalkadas nga mamahimo usab nga mapahimuslan sa mga katawhan sa tibuok rehiyon 9, no. So atuang assistant regional director nga si Omar Kayam Dalagan atong paminawon ang iyang pamahayag atol sa atuang pagpakighinabi o sa pagpakighinabi sa media niadtong adlaw nga Biyernes atol sa jobs fair diri syudad sa Pagadian.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdugar sa katatawhan.
2: First, we would like to say happy 124th Labor Day to all workers and to all Filipinos. Well, ang serbisyo po ng TESDA ay concentrated sa ngayon, no, sa pre-issuance of national certificate, especially to those who would like to renew their national certificates. Second, meron po tayo booth doon sa likod kung saan nagkaantay tayo ng applicant for our TVET scholarship programs. Marami po tayong scholarship programs and we would like to optimize the utilization of our slots. Tulad ng binanggit ko kanina, may mga iba't ibang scholarship programs tayo na pwede i-avail ng ating constituencies here in Zamboanga del Sur at Pagadian City. At gusto rin din namin i-emphasize na meron po tayong scholarship programs kung saan tatlong taon po ito. Ang tawag namin dito ay Universal Access to Quality Tertiary Act, kung saan mag-aaral po ng diploma programs ang mga beneficiaries for 3 years. Lahat po ito ay libre at may daily allowance of 160 pesos pag present. So yun po, we are encouraging all our constituencies to come to TESDA and inquire about slots allocation so that they will enjoy the services and programs of TESDA.
3: Sir, sir, pag yun na scholar natin, mag-absent siya o hindi natapos sa pag-eskwela, ano mangyari?
2: Una, we don't encourage na huwag tapusin kasi sayang ang slots. Pangalawa, pag umabot po ng 20% ang absences, hindi po magbabayad ang TESDA sa isang beneficiary. So kawawa rin ang school na nag-invest tapos hindi mabayaran dahil absent ng absent ang ating beneficiaries. That's why medyo may criteria po tayo, may scholarship guidelines po tayo, hindi naman po blanket na black and white, pag gusto mag-apply, bigyan agad. We have to evaluate. Kasi sometimes ang bata naga-apply kahit hindi niya gusto dahil ang barkada niya o yung mga ibang friends niya ay nag-avail. So peer pressure, hindi niya gusto pero dahil sa peer pressure, kumuha siya. Then later on, mag-absent.
3: Anong liability niya, sir? Anong liability?
2: Wala naman pong liability, but we don't encourage our would-be enrollees or our enrollees to drop out. Kasi sayang ang investment ng gobyerno. Mabablacklisted po siya. Mabablacklisted po siya.
4: Sir, maliban po sa scholarship, may mga open po ba kayo ng mga skills training po?
2: Ay, meron din po tayo na skills training delivered by our TESDA Technology Institution or Provincial Training Centers. In the case po dito sa Pagadian, meron po tayo PTC Labangan kung saan pwede mag-enroll kahit hindi scholar pero gusto, then may schedule, pwede rin po sila mag-avail ng skills training po.
3: Okay, sir, message mo na lang po.
2: We are encouraging our out-of-school youths, yung mga tambay sa bahay, yung mga home-based women to come to TESDA. Mag-avail po kayo ng scholarship programs ng TESDA. Ito po ay libre para sa lahat at may daily allowance po ng 160 pesos.
3: Okay sir, salamat po.
0: Radyo Magbating.
1: Alas 6:23 sa oras, kabag ni Kabalgada, sa mga tuwang-tuwang Assistant Regional Director sa TESDA Region 9. Kabag ni Kabalgada, nga si Assistant Regional Director Omar Kayam ay dalagan. No, siya ang nahimong representante sa tuwang Regional Director sa TESDA. Kumikan kay doon sa kini mga importanteng gitambungan nga kalihukan kabag ni Kabalgada. So katong mga interesado no nga mga home-based women, mga out of school youth, no ayaw mo kapag duha-duha sa pagbisita ngadto sa buhatan sa TESDA or di ba kaha ngadto sa mga nagadaya nga mga eskwelahan nga ilalom sa TESDA kabag ni Kabalgada aron pahimuslan ang libre no nga mga programa, scholarship program nga ilahang gi-offer aron nga mahatagan og kahigayunan ang tanan nga mga katawhan nga mahimong magmalambuon ang ilahang

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako maganda nga.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdal panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Radio Magbating. Mula bang sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagdilar sa katatauhan.
2: Alas sa 6:31 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada, sa balik na din sa pagpanaguban ang Bagdinga sa Katauhan. Anong sabihan paghihapon sa Radyo Bagdinga sa Bell FM. Good morning, di ay ni Dongfi Bison. Nasa Valenzuela sa T. Good morning po ni Vanik Samut Shababunga. Hello daw ni Binji Kahanap, panganaminaw karon na maing buntag. And good morning po da kang Kasabanding o kay Norodina Maruhum. Ingin man daw sa SNN News Online, gikan sa Sultanaga di Mapuro, Lanao del Norte, maing buntag. Budokon ako Maruhum, maing buntag sa imuha. And good morning po na Tristan White Gulay, maing buntag. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntag, maing buntag ka rin yung tanan. No? Padayon to sa Hilisgutanan, Kabagdig Kabalkadas, no? Mahitungod paghihapon sa programa sa TESDA. Tungod kay Kinimanggod ang naghatag o dakong pagtagad sa dakong kahigayunan alang na itong mga out of school youth or mga tambay. Ang manusap alang na itong mga inahan or baka mga amahan nga gusto makabaton o mga skills sa training. Mabansay ang ilahang mga skills aron nga kini magamit Kabagdig Kabalkadas sa ilahang pagpangimpilyo or pagpangitag trabaho.
1: Radio Magbating.
2: No, ang TESDA karon Kabagdig Kabalkadas mas gipadaghan pa nilag taman ang ilahang mga programa, no? Daghan silag mga programa nga pwede ra gid nimong mapahimuslan nga libre, no? Pinagi sa mga scholarship ug nakanindot Kabagdig Kabalkadas. Kaya doon ay mga programa ang TESDA kung scholarship nga doon ay daily allowance ngimong madawat. Or di ba kaha, aduna kay mga tool kits nga madawat or equipment Kabagdig Kabalkadas nga madawat nga magamit nimo sa imuhang ginagmay nga mga negosyo.
1: Radio.
2: No, daghag na bag-o ang kinabuhi pinaagi sa TESDA Kabagdig Kabalkadas. Kaniadto wala kayo yung mukuha og TESDA alang sa national certificates. Pero karong mga panahuna, daghan na kayo nagka-interes. Nga naman, tungod kay daghag mga nakahuman og TESDA nga nakagraduate o nakalangyaw, no, nakatrabaho og mga kining barko, no, nakaadtog laing nasod tungod kay sila ang mga NC2 holder Kabagdig Kabalkadas. Inana kanindot ang programa sa TESDA mo na nga angayang pahimuslan sa tanan, no, dili angayang baliwalaon sa laktod nga pagkasulte, no. Pero sa klaro nga pagkasulte, dili angayang baliwalaon ang programa, no, nga ilalom sa TESDA tungod kay suportado usab kini sa tuang presidente, no. Mabitaw na nga gigahinian gayod og daghang pundo or dakong pundo ang TESDA karon nga daghang katawhan ang makapahimulos, no, og wala na unyay rason pa aron nga magpabilin ka sa imuhang kasamtangang sitwasyon karon nga anaa sa kalisdanan or sa kalisod.
1: Radio Magbating.
2: Pero lagi sa klaro lang po nga pagka-istorya, bisan pa og imo inusnos na imong adlaw dana ay imong naong na narader sa mga programa sa gobyerno, kun dili po ka interesado nga makakat-on, kun dili po ka interesado nga magmupahimulos, wala ra gihapon Kabagdig Kabalkadas, no, samot na tong mga tao nga gusto lang kanunay ayuda.
1: Radio Magbating.
2: Ay gingon ba sa kadaghag programa sa gobyerno nagkadaiya nga mga agencies nga dunay mga nindot nga programa nganong dili mangyud pahimuslan tungod ba kay kulang sa information dissemination or gumikan ba usab kini kay walay pagpakabana ang ubang mga katawhan kay na bise lamang o paabot kung kanusa adunay ayuda.
1: Radio.
2: Nya panahon ra ba kung magkalisod nagtaman no ang pasanginlan gobyerno kay lagi walay nahimo no. Mingon og gobyerno ang sad-an nganong nagkalisod migtaman tungod kay walay programa nga gihatag aron kami matabangan, di ba? Pero adunay mga programa gobyerno nga gihatag sa inyo ha. Dili pod ninyo i-avail. Dili pod mo kabalo maniid-tiid kung unsay mga nindot nga programa nga aron mahatagan og kahigayunan nga mahawas mo sa kalisdanan. Ani giingon gabag ti gabulgadas nga sa tuang kapobrihon usahay kita ra pod mismo ang mabasol.
1: Radio Magbating.
2: Ano maingon mangu kita ra mismo ang mabasol. Gumikan kay wa mapunta nang ngita og pamaagi na wala mapunta nakisayod kung unsay mga programa sa gobyerno. Ang atoa lang nga sige lang tag pagpandaot sa gobyerno, sige lang tag kining lingko diana panglibak sa silingan. Hangtod ang naabot na sa kahigayunan nga nagkalisod nagtaman samot na kuno galing adunay mga hinabang sa gobyerno nga dili matagaan samot og kaimbierna og bagulbol kay moingon dayog pinili-pili ra.
1: Radio.
2: Labon aduna bitoy mga nindot nga programa nga makatabang sa inyo ha. Di mo gusto mapahimulos kay gusto ninyo ayuda ayuda ayuda naong mug ayuda.
1: Radio Magbating.
2: Alas 6:36 na itong oras, kabag di Gabulgadas. Ang atosab, gatulaman naman sa kanuna, inabagan sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, kon Bachelor of Science, Information Technology, Bachelor and Technical Vocational Teacher Education, kon BTV TED. Bachelor of Arts in English Language Studies kung ba else. Kung pwede ka magapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Itong mga literal nga mga working students, katubitaw nagtrabaho, apan gusto gayod nga makahuman o eskwela sa kolehiyo, o pa-enroll na sa Iliana Bayview College. No, ang pagtungha kabagtig kabulkadas, nagkidepende rigid na sa imuhang dedikasyon. No? Ang pagbaton or pagkahuman o eskwela nagdepende regyud na sa imuhang pagpaningkamot. Maskin pa og pobre ka, kung ugaling desidido gyud ka nga mo eskwela, maningkamot ka kung ugaling walay kagasto imong ginikanan, maningkamot ka nga makatungha daghang pamaagi. Pwede ka nga magtrabaho or kining gitawag bakahapon og pwede kag magworking. Kung butan ka, kugihan, pwede ka nga mulahutay sa imong giworkingan, di ba? Aron ka makahuman og eskwela hangkay sila may mugasto sa imuha. Pero kung ugaling pulpul ka nga pagka-estudyante, dili ka gusto nga magpasugo, hala sige, pangita na lang imong kaugalingon nga maka-income ka, aron nga makabaton ka, aron kung kahigayunan nga maka-eskwela. Pinagi sa pagtrabaho, di ba? Karong mga panahon na daghan og mga kasudlan nga trabaho, bahala lang og sideline. Ang importante nga, maka-eskwela gihapon mo sa kolehiyo. Ubos lamang kayo ang tuition fee alang sa kolehiyo samtang sa senior high. Wala mo ibayaran nga enrollment fee o wala sad mo ibayaran nga tuition fee. Mao kana ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Pero sa senior high ha, ato lang ipaklaro nga inyong bayaran ang miscellaneous. Okay? Kaya basta niya magbagulbol mo ba? Yung maingon, walay bayad. Ganun naman, napabayron man lagi mo eh. Ang bayaran ninyo, miscellaneous, walay labot, ha? Libre ang tuition o libre ang enrollment, pero walay adili, libre ang miscellaneous.
1: Radio Magbating.
2: Maguban pa ang mga amutan. Normal maging ang amutan. Kabagtig, kabulkadas. Kung di mo gusto mo amot, di ay naman pang eskwela.
1: Radio Magbating.
2: Anara ka simple, di ba? Anong himuha man ito komplikado ang tanan? Di man mo tapod, di man mo gusto mo amot o mga bayronon. Alas 6:39 na itong oras, kabagtig kabalgadas. Doon na tayo dawat nga text message diri kabagtig kabalgadas, paunsa maka-avail sa programa sa TESDA o adto sila hang buhatan, no? Nga nahimutan sa tiguma, pero kung layuan mo galing, adto mo sa mga nagadaya nga mga kining vocational nga eskwelahan ba ng mga TVET Di ba? Na di ana mga eskwelahan nga nagtanyag under sa TESDA. Dari sa pagkadiyan sa daghan man. Pagkita lang mo, di na kumuhingalan sa eskwelahan kay wala man na sila nagkuha sa amua. Wala man na sila nagtawag ana, nagparamdam sa amua. Muna nga, dili lang kumuhingalan. Basta kay adto mo, no? Adto mo dito kung gusto mo nga kining mo-avail sa mga programa sa TESDA kabagtig kabalkadas. Nindot na nga programa, sir. Nindot lagi nga programa sa TESDA. Kana kung interesado lagi mo, kung hindi mo interesado, so wala po, mahimo ang TESDA sa inyo, ha, di ba? Kaya inyo ka mo may nagdala sa inyo hang kining kapalaran kabagtig kabalkadas, no? Kamo'y nagdala sa inyong kapalaran, mo nang hala, sige, bahala na mo diha. Kung sa inyo hang desisyon sa kinabuhi, basta kaya mo ang ipahibalo sa inyo, ha? Radio Magbating. Alas 6:41 na itong oras, kabagtig kabalkada, samta sa pikas bahin sa tuwang pagpanag-uban, na, or alang ni atong mga kining professional teachers, no, nga nagpaminaw karon, nga expired na ang inyohang mga lisensya sa pagkamagtutudlo apan wala mo nag wala mo sa field of teaching, no? Kato mga magtutudlo or mga professional teachers nga wala sa field of teaching o kamo nga apan expired na ang inyohang mga lisensya dihang dapita, o pahibaloon lang tamo nga sugod karong ataman lamang sa bulan sa Hunyo, no, ang PRC mudawat o renewal nga wala moy CPD units. Radio Magbating. Unsa man ang CPD units, no? Ang CPD units mo ni gitawag kabagtig kabalkadas, no? Ang CPD units kay mo man ni ang giduso gud ni Trillanes, no? Ni siya ang author ni ining CPD units kabagtig kabalkadas alang sa mga ato ang kata mga professionals, no, nga ilalom sa ato ang gitawag og PRC, no. Ang CPD units mo ni ang gitaang ayahang meaning is continuing professional development. Continuing professional development program sa tanan matud pa nga regulated nga professions, no, ilalom sa PRC. Kinahanglan nga aduna kamoy CPD units aron nga makarenew mo sa inyohang mga lisensya, di ba? So ganiadtong Mayo 1 duna ang PRC ning appeal usab sa gipahigayon nga one stop shop ug dito na to nasairan, no? Wala man gud si Sir Earl natong tungura, wala ta nakakuha og saktong pamahayag. Pero sa tuwa nga pagpakikinabi sa iyaha nga kining mga empleyado kabagtig kabalkadas, kung ugaling matod pa, expired na ang inyohang lisensya, no? Dili na mo mamahimong makarenew nini kung ugaling wala mo'y CPD units or kining Continuing Professional Development Act of 2016. Nga ang author ni ini mao gayud si Senador Trillanes. Siya mo'y author ni ini. Siya mo'y hinungdan kung ngano nga magkinahanglan pa og CPD units aron nga kining makarenew ka ang makarenew ka sa imuhang lisensya kabagtig kabalkadas. No? Mao na igingon nga wag itay choice kay balaod naman eh, di ba? Balaod ni kabagtig kabalkadas nga kinahanglan nga sundon usab sa tuang kininga ang balaod sundon usab sa matag professionals, no? So pila ba gi kinahanglan matod pa tong 2017 required number of credit units, no, sa renewal. Ato pa man ning 2017 gud gipahigayo gi-implementar ning kalakihan eh 15 units. Dayon pag-abot sa January to December 2028 kay nagkinahanglan og 30 units. January 2019 onwards nagkinahanglan na og 45 units kabagtig kabalkadas. So bot pasabot, no? Ngatong tatong December atong nang labing katuigan, bintaha ra kay nara sa 15 og 30 units pero karong panahon na nagkinahanglan na matud pa, no? Og taas-taas na gayon nga units kabagtig kabalkadas. Aron ka nga makarinyo sa imuhang lisensya, no? So yung ane kalisod kabagtig kabalkadas kung galing, usa ka ka-professional, no, usa ka kining teacher, for example, teacher, nga wala ka sa field of teaching, di ba? Unya human, na-expired na ang imong lisensya. So mapugos ka o bayad o dako kabagtig kabalkadas, aron nga marinyo lamang ang imuhang lisensya, di ba? Maman ni ang kining kuan, maman ni ang kining sakto nga pagkastorya. Maingon ta gito gi-implement ning balaura, no? Gimugna ning balaura kining gakinahanglan na og CPD units aron ka nga maka renew sa imuhang lisensya. Pero maingon ta ba nga usahay, no? Dili pud siya ingon nga favorable alang sa mga kining professionals, no? Nagkupot og mga license under sa PRC nga ang ilang trabaho wala na inline sa ilahang nga profesyon. Radio magbating. Bintaha lang kuno galing na inline gid ka ang imuhang trabaho naagyod sa imuhang kining kurso kabagtig kabalkadas kay daghan og mga trainings nga nagtanyag og mga CPD units nga libre sa ilaha. Pero kadtong mga wala in town, no? Nagtrabaho nga wala sa ilang propesyon. Kinahanglan pa mugastog dako kabagtig kabalkadas aron lamang nga makarinyo sa ilahang lisensya. Radio magbating. Ngayon ta ba? Nga karong panahon na ambot nganong mapunin na hunahunaan ni ato sa ato ang senador nga si Trillanes o nganong giaprobaran po ni sa ato ang kanhing presidente nga wala bitaw gitan-aw taman nga daghang mga trabahante hindi sa Pilipinas, daghang mga Pinoy nga nagkatrabaho man tuod pero matawag ta og mismatch sa ilahang trabaho. Mismatch rather sa ilahang profession. Radio magbating. Diba? Unta, no, gitanaw nila ni Kabagtig Kabalkadas nga may unta ba? Gitanaw nga doon na bitoy mga exemption. Kumbaga, kung galing, nagtrabaho kang inline sa imuhang profession, so diha siguro, matawag ta og obligado gayod nga doon ay CPD units nga makuha aron nga makarinyo. Pero kung galing ang imong trabaho, wala na inline sa imuhang profession, murag bugat nga galastuhan, oy, nga naman. Tungod lagi kabagtig kabalkadas, imong trabaho pananglitan, no? Duna kay trabaho pero imong sweldo igo-igo ra. Kinahanglan pa ba nimo nga unahon pa ba nimo ang pagkuan, pagbayad para lang kining sa CPD or makakuha lang ka og unit sa CPD aron makarinyo ka sa imong lisensya? Unya wala ka nagtrabaho sa imong propesyon, di ba? Mas piliyon unahon gyud nimo ang imuhang mga nagunang mga panginahanglan nun kabagtig kabalkadas, no? So ingon ani nga mahitabo ani, I'm sure daghag dakog posibilidad nga daghan unya ang di na makarinyo sa ilahang nga mga kining gikuptan nga lisensya nga under sa PRC kuno galing fully implemented nang giingon nga dili na mamahimo makarinyo kuno galing wala kay CPD units nga nakuha. Radio magbating. Naliman ka kuno karon panahon na, no? Adunay mga CPD requirements nga adunay kuan, mga seminars. Aron makabaton ka og makakuha kag CPD units nga pila ra pud ka, pila ra ka units pod. Magasto ka og anaa sa 4,000. Radio magbating. ang karon sa kalisod sa panahon ang kanang 4,000 imo lang ang ibayad tungod lang sa CPD nya human ang imong trabaho wala na butang wala na kuha sa imong propesyon mag kun ako oy bahalag mag-expire na lang siguro ay
1: radio magbating
2: di ba mo ni kabag tigabalkadas maging baon ta dunay mga exemptions nga gipatuman niini or else i-revise ning nasangpit nga balaod kining Republic Act kabag tigabalkadas no ang Republic Act number 10912 no Republic Act 10912 nga gipirmahan niadtong July 21 2016 an act mandating and strengthening the continuing professional development program for all regulated professionals creating the continuing professional development council and appropriating funds therefore and for other related purposes no mo ni ang nakasulat sa maong balaod kabagtig kabalkadas wala man tay question ni ini di ba ang atoa lang i-question ni kabagtig kabalkadas is paunsa naman lang to katong mga nagkupot og mga lisensya under sa PRC nga wala lagi na inline ang ilahang wala gamit ilang propesyon kay lahi ang ilang trabaho
1: radio magbating
2: e karong mga panahuna laliman ka kung ikaw usa ka maestra kinahanglan mo eskwela pagkabalik kay aron ka nga makabaton og unsa man aduna kay educational di ba pag magparanking ka kung wala kay masteral, kung wala kay unit sa masteral, kabag di kabalkadas, zero ka sa education, bagsak gihapon ka.
1: Radio.
2: Inana ka hassle kung galing DepEd ang imong applyan.
1: Radio.
2: Di ba? Dili ka basta-basta nga makasulod sa DepEd kabag di kabalkadas, eh, kinahanglan pa ka mo eskwela o balik, magmasteral pa ka. Kinahanglan at least doon na kay, pila ka units? 18? Kung ako masayop, aron nga, dili ka zero sa education. Naunsa naman yung kalakihan eh. Moral po nagingon ba nga nag-hiring og trabaho pero human ang inahanglan experience. Nag-apply ganig trabaho pag hitaan pa ka-experience. Moral po nagingon nga maglukat kag valid ID. Di ba? Magwa kag valid ID. Pag-abot dito magwa kag valid ID, pangitaan po kag valid ID. Unsa ba gitinuod ano yung kalakihan eh? Kita ra ba gilibog-libog sa gobyerno.
1: Radio magbating.
2: Ang pinaka-worst kabag ni Kabalkadas, daghan kayo hiring kung hayag trabaho. Di ba? Lipay ang tao ning uman nga makita, makasunod og trabaho. Sus, pagtanaw, pila experience ikinanan. At least, 3 years of work experience. Wa mo ko, Jape. Yan swildo pagkakubusa.
1: Radio.
2: Ambot na lang ng Pilipinas, kabag ni Kabalkadas. Ang dagdaghag bright karong mga panahuna, mga senador, pero ang ilahang mga balaod kay wa na mao.
1: Radio magbating.
2: Di ba? Mama niya giingon, nga tungod sa kadaghan sa mga senador ng mga kabagtig kabalkadas, maskin unsa na lamang ang mga balaod ang ilang nahunahunaan, nga ang ilahang nga wala nila gitanaw kung unsay mahimo bitaw nga resulta sa umabot ng mga panahon.
1: Radio.
2: Ang ilaha lang kay basta makabuhat silag balaod.
1: Radio magbating.
2: Hay, ambot na lang yun. No? Unang panawagan na to in town, nga taro nga po in town, yun na inyuhang mga desisyon sa kinabuhi, oy!
1: Radio magbating.
2: Diba? Aron po in town, nga dili mahimo nga mabutang sa makaluluoy gantong mga katauhan. Maunay, nakapait karong mga panahuna kabagtig kabulkadas siya. Alas 6:54 na tong oras. Dari paghihapon sa tuwang pagpanag-uban na. No, mas kinasa lagi karong panahon na. Kinahanglan ng work experience lagi daw. Ambot lang. Kisa po nagpasimuno aning work kinaghinahanglan o at least sa kinabitang mga work experience.
1: Radio.
2: Hi. Nagingon nga mo uban kay magsalig na lang may magpabili na lang tang kabus ani aron nga kanunay tatagaan og ayuda.
1: Radio.
2: No? Kay mangita ka maning kamot ka nga makahuman kag eskwela. Imbes nakahuman kag eskwela naghinam-hinam na ka nga makatrabaho. Ang resulta hinoon, di ka makasulod sa imuhang o di mo magamit imong propesyon na tungod kay pangitaan po kagbikil. Di ba? Inana ka komplikado ang atoang balaod sa Pilipinas kabag ti kabalkadas. Inana ka lisod mangitag trabaho sa dire sa atoang nasod. No? nagasto patag dako sa tuwang pag-eskwela, pag-abot sa trabaho, mugasto patag dako. O aron ka, in short, sa laktod nga pagkasulte, aron sureball nga makasulod ka ng trabaho, ah, kinahanglan pa ka nga mubayad, kabagti ka mabayari, aron nga makasulod ka. Beto ng uban nga, doon ay mga kwan, kining issue of mga dili bitaw makatarunganon, tungod kay ano man, kinahanglan pa man mabayad. Hay, bawal lang. Pilipinas kong mahal, bakit ang pinahirapan mo ang taong bayan? Bakit ang hirap mo ring mahalin? Anyway, manaki yung oras, kabagtig kabalkada, salamat sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa sunod higayon dahil sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na. Ang isa pa ba ay nagkuandre? O good morning ni Empalmado Tatsky o Gavanex Abamunga, may buntag sa tanan. Good morning, manaki yung oras. Salamat sa pagpaminaw, may buntag ganyan tanan, alas 6:56.
1: Laban sa katawhan mo, dapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit gyud kayo bangon. Kunya, patsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: 0938-0002-8888 Ogama sa 0935-5885488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio, magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ura sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Bagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pit sa 4 bulan sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment og sa Radio Bagting News og ma-monitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, TVET Scholarship Program sa TESDA mas gipakusgan.
4: Voter registration sa Baganyan City ibalhin na sa Robinsons Mall sigon sa COMELEC.
1: PhilHealth ay yakap ipaniguro nga walay ghost patient, live nest check paghimuon atol sa FPE.
4: Sa uluhan sa balitang regional, retired army gipusil sa Coronadal City.
1: 52 milyones nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Davao Oriental.
4: Sa mga balita sa kauluhan, gihagit ni Ridon si Pulong Duterte nga pamatud-an ang pasangil sa blackmail sa pondo sa Kongreso.
1: House panel irekomendar karong adlawa ang impeachment articles bato kang VP Sara.
4: Sa balita sa gawas sa nasud, 13 katawo patay sa airstrike sa Israel ngadto sa Lebanon.
1: NATO dili pabor sa pagtangtang sa US sa mga sundalo sa Germany.
4: Sa balitang negosyo, ASEAN nagipangunahan ng kasabutan mahitungod sa seguridad sa petrolyo sigon sa DTI.
1: Sa uluhan sa balitang sports, mga kampiyon sa Del Monte bitbit ang momentum sa JPGT Pueblo Showdown.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, health expert nagpasidaan sa posibleng epekto sa menopause kung pasagda ng panlawas.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba sa kahulugan sa mga naukit nga marka sa muhon?
4: Samtang sa balitang showbiz, Carla Estrada nagpabilin ang respeto kang Catherine bisan sa panagbulag nila ni Daniel.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, mga kabagting ug kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 tulusab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita. Balita.
5: Sinta isa-is na
6: ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagting Balita. Karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gida si karon ni Test the 9 Assistant Regional Director Omar Kayam Dalagan ang tanang mga out-of-school youth o home-based women nga pahimuslan ang gitanyag ng mga programa sa ilang buhatan tungod kay dako kining tabang alang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Sa interview sa media, gibutyag ni ARD Dalagan nga daghang mga skills training ang ilahang gipahigayon, katambayayong ang mga nagkadayang tulunghaan sa pagsiguro nga daghang katawahan ang makapahimulos sa programa. Idogang panini nga dili angayang sayangan ang mga scholarship nga gitanyag sa TESDA. Ilabi na nga aduna pay madawat nga daily allowance ang mga nasangpit og libre na usab ang assessment alang sa national certificate.
7: We are encouraging our out of school youths, yung mga tambay sa bahay, yung mga home-based women to come to TESDA. Mag-avail po kayo ng scholarship programs ng TESDA. Ito po ay libre para sa lahat at may daily allowance po ng 160 pesos.
3: BBC Balita.
4: Sa laing hilisgutanan, nagpagawas og pahibalo ang Commission on Elections kon Comelec Pagadian kabahin sa pagbalhin sa venue sa voter registration ngadto sa Atrium Upper Ground Robinson Small Pagadian. Sumala sa pahibalo, ipahigayon kini sugod ug mag-adlaw, Mayo 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 og 18 ang petsa. Ang oras sa registrasyon gikan Martes hangtod Biyernes alas 11 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Samtang kada Sabado magsugod alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Ipaglaro usab nga ang Mayo 18 adlaw nga Lunes mauna ang katapusang adlaw sa voter registration nga paghimuon gikan alas 11 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Yawag sa Comelec ang tanang kwalipikadong botante nga magparehistro sa gitakdang petsa aron makabotar sa umaabot nga eleksyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipaniguro sa PhilHealth nga wala nay ghost patient. Pinagi sa pagpatuman sa bagong sistema ubos sa PhilHealth Yaka programa nga mao ang PhilHealth Check Utility kon PCU Liveness Check. Pinagi sa eGovPH app, kini ang paghimuon atol sa first patient encounter kon FPE aron masiguro nga ang pasyente nga nag-avail sa serbisyo mao gyud ang rehistradong miyembro. Sumala ni Zamboanga del Sur Local Health Insurance Office Head Arnil De Corpus kaniadto sa konsulta programa adunay mga insidente sa ghost patient. Apan sa bakagaron, pinagi sa liveness check, masusi na kung tinuod ba ang identidad sa pasyente.
8: Program karon na na mga security features nga himuon sa opisina o sa mga yaka provider para ma-verify kung tinuod ba yun ang mga pasyente nga niyanto sila, ha, no? Kailang itawag na mo liveness check na sa mga e-group app, na so before sila makonsulta o masulod sa ilang alan sa system, buhagi sila liveness. Pasabot liveness, i-live sila picturean na kini yung member, ikaw yun eh.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
3: Balita. BBC, Balitang Regional.
4: Samda nang usa ka retirado nga sundalo human gipusil sa wala pa mailhang suspek dito sa Barangay Concepcion, Coronadal City. Alas 12 sa oddo sa milabayng adlaw, base sa report, giilang biktima nga si Romel Aguilar, residente sa Barangay Tamnag, Lutayan, Sultan, Kudarata. Sa inusual nga imbestigasyon sa mga awtoridad, gikan sa sentro nga bahin sa maong syudad ang biktima ug padulong unta kini sa Purok Marcos, Barangay Tamnag, bihang gipusil sa duha ka mga suspek nga nag-atang sa maong lugar. Paspas nga ni sibat ang mga suspek paingon sa wala matinong ang direksyon ang kaso sa kamotorsiklo samtang gilayon usab gidala sa balay tambalanan ang biktima nga padayon pag nagpaalim. Desayran nga nag-angkon og samal pinusilan ang biktima sa liog nga bahin ug sa kasamtangan nagpadayon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang mga suspek ug ang motibo sa maong krimen.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, nasakmit sa mga awtoridad ang kapin 52 milyones ka pesos nga kantidad sa kontrabandong sigarilyo sa kadagatan sa Davao Oriental, Baguhay lang. Base sa report na sikop ang usa ka kadudahang motor bangka nga nailhang MB Bukal, ang isakyan sa pito ka tripulante ug nagkarga og 1,246 ka mga master cases sa sigarilyo nga walay dokumento nga gituohang gikan sa hulo ug walay standard maritime challenge procedures. Ing kasamtangan, ananas Davao City ang sakayan alang sa inventaryo ug pag-andam sa tukmang kaso batok sa mga nalambigit.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasyonal.
4: Gihagit ni House Committee on Public Accounts Chairman og Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte nga magpakita og ebidensya bahin sa iyang pasangil nga ang mga kongresista mawad-an og pondo kung dili nila suportahan ang impeachment complaint batok kang Sara Duterte. Alang kang Ridon, importanteng mapamatud-an ni Representative Paolo Duterte ang iyang mga pamahayag imbis nga mag-issue lang o mga akusasyon sa social media. Sa samang higayon, gihagit usab sa magbabalaod si Representative Pulong nga ipakita ang iyang kaisog pinaagi sa aktibo nga pagdepensa sa impeachment complaint na batok sa Vice Presidente sa plenaryo sa House of Representatives. Question usab niya ang giingong kanunay nga pag-absent ni Representative Duterte sa mga sesyon sa House ug ang iyang dili regular nga pagtambong sa mga plenaryo. Gihimo ni Ridon ang pahayag human gipost ni Duterte sa iyang social media account ang pasangil nga ang pipila ka mga kongresista giingong gihulga nga ang ilang mga distrito mawad-an og pondo kung dili sila mobutar pabor sa impeachment complaint ni VP Sara.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, i-recommendar sa House Committee on Justice karong Lunes kona karong adlaw, Mayo 4, ang report nga nag-recommendar sa Articles of Impeachment nga doon sa Senado batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni House Justice Committee Chair o Batangas 2nd District Representative Jerville Luestro na umana sa committee ang pagpripaso sa mga ebidensya mag-ipresentar kanila alang sa probable cause. Dagang seryosong mga aligasyon ang mitumaw atul sa hearing, lakip na ang gingong sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds. Din ang 125 million gingong nagasto sulod lang sa 24 oras. Gisaway usab sa House Committee on Good Governance kon Good Governance and Public Accountability ang envelope system o ang gingong kadudahang mga resibo. Usa ka lahi nga forensic analysis sa National Bureau of Investigation ang gingong nagbutyag sa pike nga mga perma. Sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA na ilhan ang pike nga mga ngalan sa mga nakadawat samtang gikompirmar sa Commission on Audit Concoa ang disallowance nga mukabat sa kapin 73 million pesos. Laing isyu nga gisgutan mao ang gingong niburot nga bandi ni VP Sara. Sumala sa datos gikan sa Ombudsman ang iyang net worth kay anaa sa 888 million pesos sa 2024 apan ang Anti-Money Laundering Council kon AMLAC ningon nga ilang nakita ang mga kadudahang transaksyon nga mukabat sa 6.7 billion pesos nga gingong naglambigit kang Sara Duterte usay ang bana nga si Attorney Manasses Carpio. Apil usab sa mga aligasyon ang gingong mga hulga sa pagpatay. Batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Liza Aranita Marcos o kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Abroad.
4: Nikabat sa 13 katawo ang patay sa airstrike sa Israel ngadto sa Lebanon. Sigon sa Lebanese Health Ministry, lakip sa mga namatay ang 4 ka babayi ug 1 ka bata. 2 ka babayi ug 1 ka bata ang nailakip sa 8 nagamatay sa Habusha sa Nabate District. Sa mga 4 ka tawo uban ang usab ang nakabsan sa Zari Sidon District. Sa kasamtangan, wala paghihapon ni hunong ang gagubo tali sa Hezbollah ang Israel bisan pa man nga gilugwayan og 3 ka semana ang ceasefire. Ang inisyal nga 10 ka adlaw nga ceasefire ang gipahibalo kaniadtong April 16 human nagkahinabiay ang mga ambassador sa Lebanon ug Israel sa Washington.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, padayon na nga gitunaan sa North Atlantic Treaty Organization ko NATO ang pagtangtang sa US sa ilahang mga sundalo nga nasa Germany. Sigon ni NATO spokesperson Alison Hart, nangalap pa sila o pipila ka mga detalye kung unsa ang nagunang hinungdan sa US aron tangtangon ang ilahang 5,000 ka mga sundalo. Ang nasangpit nga pagtangtang sa US tungod kay wala ni suporta ang Europa sa US o Israel sa pakigyera nila sa Iran. Gitawag usab ni US President Donald Trump ang NATO isip paper tiger o walay pulos.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balita ni Gosso, gipahibalo ni DTI Secretary Cristina Roque nga ang Association of Southeast Asian Nations nagpasiugda sa ratifikasyon sa Association of Southeast Asian Nations Petroleum Security Agreement aron mapalig-on ang Regional Fuel Cooperation. Bato ni Roque, tumong sa maugasabutan nga mag-coordinate ang emergency fuel sharing tali sa mga nasud nga miyembro kung adunay pagkalangan sa supply sa lana o krisis sa enerhiya. Sa samang higayon, gidusousab ang pagbalambo sa ASEAN-wide power grid aron mas epesyente ang pagbalhin o pagpaambit sa kuryente sa rehiyon. Yatagan usab o gibugaton sa ASEAN ang pasalig nga magpadayon nga bukas ang pamatigayon, pagligay sa pagdili sa pag-export sa mga kinahanglanon nga mga butang o pagpaligo sa seguridad sa pagkaon o enerhiya labi na sa panahon sa krisis. Giingong ang suporta sa micro, small and medium enterprises kon MSMEs kabahin usab sa plano sa pagmaintenar sa trabaho o galigon sa ekonomiya taliwala sa global shocks. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian. Available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan mga kabagting kabalkadas. Aduna usab 5% discount sa ilang mga gadgets. Ana sila nahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bank sa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, pwede mo muduol sa ilahang mga staffs o kaha pwede mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa Zamboanga del Sur o sa mga gasi bit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.

0: Ang marker gibutang sa usa ka pribadong surveyor nga kanunay gi-verify sa Bureau of Lands. Samtang ang BL ang marka sa muhon kay ang Land Management Bureau. BLDI kon ang nag-survey Land Management Bureau. Samtang ang PLS usab ang marka sa mga muhon alang sa Public Land Subdivision. Maninyo nyo na ha, PLS Public Land Subdivision. Kini nga mga yuta gipang survey alang sa pagpatuman sa mga proyekto sa pag-uswag sama sa mga dalan, tulay o guban pang mga istruktura sa transportasyon. Samtang ang muhon alang sa agricultural purposes nga gi-survey sa agrarian reform, doon na po'y marka nga AR. Ang ayang timan-an nga ang muhon o sa landmark nga nagtimaan sa utlanan sa usa ka survey sama sa usa ka piraso sa yuta. Ang PRS 92 nga muhon o sa landmark nga nagtimaan sa eksaktong lokasyon sa usa ka land survey mark, Judithic control point o gamiton isip basihan sa umaabot nga mga survey. Ang PRS 92 muhon dili tinago nga bahandi. Ang survey mark mahimong ipapilit sa dili matarog nga mga bato o guban pang susamang permanente nga mga istruktura. Ang mga muhon kinahanglan nga mapreserbar tungod kay kini nagsilbing husto nga giya alang sa pag-survey sa yuta. Kinahanglan mapreserbar ang mga muhon dili gubon o bungkagon. Ayaw pod iirog o ayaw ibalhin sa laing lugar. Isayod ka ba nga usa ka krimen ang pag-ibot, pagguba, pag-irog o pagtangtang sa muhon, mahimong mabilanggo o makamulta ubo sa Article 313 sa Revised Penal Code. Ang maong balita pagka nato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadi ang naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kursong mokining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunan o panggabi sa ulan ay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga madi, madi, ani ana, ang balita, showbiz.
3: Nagpabilin gihapon ang respeto ni Carla Estrada alang kang Catherine Bernardo bisan pa man nga nahumana ang relasyon nila ni Daniel Padilla. Sumala pa nga dili ikalimod nga dako og papel si Catherine sa kinabuhi sa iyang anak. Maong nagpadayon ang taas nga pagtan-aw og pagrespeto ni Carla sa aktres bisan pa sa mga kausaban sa ilang personalidad. Matod pa nga si Kayla og Catherine managsamang maayo og morespeto sa isig katawo. Usa ka pahinumdom nga bisan unsa pa ang kahimtang sa relasyon, ang respeto magpabilin.
0: Sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News, lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment o sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting Mobile Application. Lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Tristan Yat Gulay, naglantaw sa itong Facebook Live karon. Si Junel Octaw, gikan sa Suminot, Zamboanga del Sur o si Ariel Bahian, gikan sa Dimataling, Zamboanga del Sur. O kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
4: Dain sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas

0: pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man dapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapon sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo.
12: Uh-huh.
11: Nigawas gupiya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
12: Ah,
13: asin.
12: Okay.
11: Uh-huh.
12: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
13: Oo.
12: Aha.
11: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
10: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
17: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
20: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Downy Rock Drop. Bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: 106.2. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
2: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
3: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa Angka Akuhan. Siyempre naman, dili kita maglangan. Tungod kay paspas ang tuyok sa kalibutan, ang kinahan sa tanang katawhan, inilog sa kadaghanan, pastilan, tanan, nagyod, gikagubtan. Sa wagi ko kahibaw, kinsa po'y nagkagubot ani. Tibuok kalibutan po ang nagkagubot ani. Yes, akong kauban pinakagwapo sa tanan. Dodds, Marson Dodds.
4: Yes, pero mga higala, inilog ba? Murag biya, inilog. Murag manok. Oh, welcome to sa programa ang Kakuhan og sa gihapon, higala sa kanginan. Dodds, Marson, sa programa ni Mayor Sammy Co. Asenso Pagadian para ang tanang katawhan indak bayan adunay kalabutan sa mga programa purektong pangkalambuan para ang tanang katawhan adunay kasayuran sa Asenso Pagadian. And of course, inyong higala sa gihapon, Dodds Marzon.
3: Yes, ang kaakuhan hatod kaninyo sa tinuod ng architect dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Sa natad sa mihuras o programang pangkalambuan, Mayor Sammy Co. Ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga mahiyas sa pagkamapinanggaon o mabalakon nga amahan. A very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas. Bayani Award ang nakuha ni Mayor Sammy Co. tungod sa sinserong serbisyo ang amahan sa Pagadian City International College. Daghanan pang mga awards ang nakuha sa atong dakbayan sa Pagadian tungod sa matinudanon nga pag-alagad ni Mayor Sammy Co. sa iyang administrasyon karon dinhi sa dakbayan sa Pagadian og tugutan ta nga ipalapnag kini sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur. Inyong mabati ang maong tulumanon diin kan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co. Ang Pagadian City, pinaagi sa mga kusgan nga FM og AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum! Wara matulahi wa barakatuhu. Mapiya, mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patadumang subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan ni Mayor Sammy Co. alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang Kaakuhan. Dodds, bira.
4: Yes, mauna ang programang Kaakuhan sa Asenso Pagadian ug sa isgutan nato. Usab karong adlaw mga higala nagpaabot og mensahe si Mayor Sammy Co sa nikalabay nga Labor Day nga iyang gipasidunggan ang tadagbang trabahante dinis dakbayan sa Pagadian, mga bayani sa matag panimalay, matag mag-uuma sa mga kadalanan, mga opisina, sa mga tulunghaan og sa kadagatan nga mao'y hinungdan og nganong naglihok og nagpadayon ang pag-asenso ang sudad sa Pagadian. Busa ang gipasidunggan ang inyong sakripisyo, dedikasyon nga walay kapoy o pagpaningkamot. Pinaagi sa City Government of Pagadian nga pinanguluhan ni Mayor Sammy Co. Nagpasalig sa padayon nga pagpanalipod sa mga katungod, paghatag og mas daghang oportunidad sa paginabuhian o pagpalambo sa mga programa alang sa kayuhan sa matag pamilya. Daho kay ang pasalamat og saludo ni Mayor Sammy Co sa tanan naningkamot para sa ilang pamilya og kusog og kasing-kasing sa paglaom dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Mao na ang mensahe ni Mayor Sammy Co sa tanang mamumuo, sa tanang mga trabahante, mga private man o mga government o sa tanang mga tanang sektor sa katilingban nga nag trabaho para usab sa ilang pamilya. Iyang ipaabot ang iyang pagsaludar dinha kaninyong tanan at tulo sa pagsaulog sa Labor Day ning nasod Pilipinas.
3: Yes, mao ka na ang ato ang pagsaulog sa Labor Day, Labor Day, alang sa ato ang tanan nga mga bisan sa atong mga mag-uuma ug manghinauta nga magbalambuon tas atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ya, dili na lang nato kumpara sa uban nga sakit pod kaayo nga magsige lang tagpaning kamot para sa uban nga nanagyaka na nagtong-et. Palik na pod.
4: Palik na pod.
3: Oh, niya ipang puno sa mga malita kay aron lang ipang padanglog ang atong mga buhis in town for Dios por santo. Sangpit kita sa labang makagagahom to save us dinhi sa tuang kaugalingong nasod.
4: Mao na mga higala na.
3: Suko na pong mga purpose ani.
4: Kung may ang ikasuko ni purpose o gitarong na ninyo paggamit ang ayuda gikan sa gobyerno, gikan sa buhis sa mga katawhan nga naadi na kaninyong tanan. Unyan, e bagong balaod, nga libre sila sa bayonon sa Korinte, muna igiingon nga balaod ang himo para sa paghatag o libreng bayonon ng Korinte.
3: Balaod
4: ang mupaundang usaban na maghimo usab ta og balaod para mapaundang ang libre nga balanon sa Korinte sa atong mga kaigsuonan nga purpose. Pero
3: magkadaghan ra bagining mga purpose doon.
4: Ang magkadaghan oy, pero dako na sa bigtabang sa mga purpose nga deserve gyud nga miyembro sa purpose nga walang wala gyud nga nagkuan nang gilaid sa kalisod og nagpasalamat usab nga na miyembro sa purpose. Mauna nga gamitan niyo og tarong ang kwarta. Ilabi na inyong mga anak kay nganong na membro mo sa purpose tungod sa inyong mga anak nga kadurime.
3: Mm-hmm.
4: Maswilahan yung tarong, paliti og sakto nga sanina, sudan, pagkaon,
3: mm-hmm.
4: nga sakto sa bitamina sa panglawas sa inyong mga anak. Unya pamugas sa panimalay, dili kay isugal, dili kay iinom,
3: yes.
4: O dili kay tunget, o kung sa panang mga bisyo nga inyuhang giapilan, labi na nga asawa o bana, way mapili, pila lang sa uban nga ang purpose na kuan gyud na pahimus lang din nila og sa taro nga pamaagi.
3: Yes, daghan man pong nigraduar nga purpose sila, graduar nga mga bata dayon na mga ginikanan mo graduate mo po na sila sa purpose, labi na wala na moy kanang eskwela o sa edad nga kutobra sa purpose ang kanang required. So nakatabang gid pud sa ilaha, pero ang atoa lang nga hinaga unsa nga hinag inspection og na mga inspection sa inyong panimalay
4: ang purpose, no?
3: Oo, kanang kinahanglan nga naog mo'y sudaan na dili ng mga sudaan yung mga galante kaayo or kanang mga fast food, kun dili kadang mga utan, isda, ingon ana ang mga masustansya nga mga sudaan nga diin mo biya nang required ang atong mga purpose mananom og mga utanon or mga gardens kay aron diha mo makakuha og mga may bitamina nga mga sudaan. And of course, ang kanamanggong sa four-piece dudes, intended for the children, yun na siya. Pamalit sa mga vitamins, sa mga bata, pamalit sa mga gamit sa eskwelahan, pangpliti na labak and forth sa eskwelahan, pang-allowance nila sa eskwelahan, o uban pa. Dili kay inyong iprindang inyohang mga ATM or mangutang mo o ilimnong makahubog, sigarilyo o uban pang kanang waipulos sa inyohang bisyo, unya ang inyong igarantiya ang release sa four-piece.
4: Mugi na nahitabo karon. Muna yung realidad karon nato no sa membro sa four-piece, pero hindi mo nato sila mabasol kay tagdugay pag ang release po daning purpose. Mauna nga kamudiha, di nagid angay nga sagulan pa og bisyo, sugal, unsa pay lain di na nga makadaot nga masamot og kaot-ot sa inyohang pamuyo. Daghan pang mga anak kadurimi, unya moray purpose sa ligan, pangita og lain nga panginabuyan.
3: Exactly.
4: At least man lang na moy paabuton og na wa mo gasaligan na inyohang purpose ba nga kanari paabuton mga pasmo ang inyong mga anak nga ga eskwela nga maning kamot usab.
3: Yes, mauna siya dods. Mauna imong giingon nga dili magsalig sa four-piece. Kay ayuda man na. Mao bitaw nang giingog ayuda kay para tabang lang. O kana bitaw makidahanglan ta sa balay og kanang kuan nato kanang mo trabaho, di ba? Helper.
4: Helper.
3: Dili gid kay ang helper mo oy mo trabaho sa tanan imong trabaho. Helper biya na siya. tigtabang nimo. Oh, di ba? Kanang ayuda, kanang sang ukuan pada sa dudba, sangan-sangan. Oh, kakuan ka na matkas bukid asangan-sangan na example na kay mga kamuti, saging, maniudto lang kag saging. Mo ni say sangan-sangan o abag-abag,
4: bangil-bangil,
3: o bangil-bangil. O kay og pulos ra gyud rice or mais, kalas pud kayo. So mao nang na moy ayuda. So ang uban manggudos mao nang maingunta nga manggiya ka tuas tong itan kay nagsalig sa four piece. Oy, komodi ay kay kanang imong giingon nga dugay ang release. So nya karon atong namatikdan nga wala na joy kanang magpasuhol og lampas guna ana daro
4: nagsapsangge
3: o nagsalig sa four piece unya ung dugay man ang release sa four piece kuydaw manguanda ay mo manglabada magka kanang kuan ma'am basilihiga tas nyo ang balay ma'am kay aron mapalit bugas dugay pang four piece or kanang manlampas kana bang magpaobra ba magpaobra o magpasuhol kanang mga guna, lampas, o sa panadiha. Aron, pag-abot sa inyuhang ayuda sa four-piece, lahi na po ang gastuhan, dili ibayad na inoon sa utang. Ang uban po doon, pagkabayad sa utang doon, kabisang nakarelease ng four-piece, ano ka?
4: Dili mo bayad, at least ba, naamoy pocket money nga andam sa kanunay, na di mo gimo mahotdan o kwarta, mauna ba ka ng utok gamitin ba? Saan pag ekonomiya sa kwarta nga, di kay pataka o gasto, pamalit sa way kaposlanan, kunya ba nag-asawa, gaabot lang, mga puros mga palahubog, masugal pag yun, ya, ang makaluloy, ang mga anak itawon ng mga gagmay, ya, nag-eskwila, wanay, may eskwila lang nga walay balon, walay sulod antian, mauna nga, ang uban, hinungdan, nga makaundang sa eskwila, pangutanon sa taga-DSWD, parent leader, municipal link, kung sa panang mga link-link diha sa purpose. Nga nung mingundang si Kuan, nga na may purpose, mauna, intribuhin ang ginikanan. Di makabuang na mo diha og tubag, nga membro sa purpose, nga nung gipaundang. Once nga maundang ang bata, maundang po mo sa inyong purpose.
3: Yes.
4: Mauna nga, gi-encourage sa mga ginikanan, nga kanang sa purpose para gina sa kuan sa mga kabataan din sa inyo pong pamuyo abag-abag ginagmay dili gid kana may sa tibok bulan kana ayong saligan kay usay duha ka bulan tulo ka bulan dili pa ma releasean ang wapay release sa purpose mo na nga mga pasmo ba pud mo og kana ray saligan niya release sa purpose murag 1 millionaire gasto dire gasto dito ay isa ra ka adlaw hurot na ang purpose nga gi ayuda sa gobyerno una nga gamitan ninyo sa tarong kay kana nag-usapon mi nga sa mga tax, ninyo tax sa tuntanan. Usapon na di agikan ang purpose.
3: Kanang sila tax.
4: Kana sila?
3: Oh, wala na ade na sila BIR.
4: Ah, wala gulat ito. Oh, pero mamalit sila.
3: Wala man nag-declare. Na, oh, yeah, wala sila, wala man nag-declare sila or declare sila og inay income. Hinoon sa ilang pagpamalit na amay ko ang tax, di ba? Mm. So, oy, mga four-piece nga dugay na kayo, nganong iadto gud nato glain, ug ko naningil. May four-piece nga nakautang nako. Oh, 3,000 imong utang.
4: Ana gid ay.
3: Okay, balik og bugas. Dugay na kayong panahon, graduate na nang uban ninyong mga anak diha. Oh, dayang wagin mo kabayad. Lain man doon sa
4: kanang, din, no, kanang
3: experience. Kita maulaw, maulaw na lang tar.
4: Experience, gika, no, yes. Kay, sakit yun sa mga buot ba? Kaya, yung mo pang silingan alone, niya, ikaw, pagyatangan pa dyan, yes. Wagin ka bayad sa'yo mo, ha?
3: Wagin ka bayad, dayon.
4: Kita niya, dayon na paglinyo.
3: O, dayon, ikaw na lang mauwaw nga giutang nun. Bitaw, kanang dili manggut, tatig pa utang.
4: Kaya, to niya,
3: kanang di tatig pa utang, bitaw, kita tatig pa 5-6. Nangan na lang sa ato, kay, ninghang niyo, kwarta, kay, wala lagi ipalit og sud, ano, wala ipalit gas o naigagmay mga bata manghilak so hatag ka karon wa may bayad-bayad no nya di man ta sanay maningil kay kining wala kita nagpautang magbagat ta kita na lang giutangan mauaw no? ang nangutang baga kay daong inyo non ramon ta dods ay wa jud ko malimot sa ay akong utang ni mo ma'am mintras buhi pa ko makabayad jud basta
4: unya hantog ra way bayad unya kanira bang kuan kanira bang mga atong giutangan dili pa ta mapataka og kuan sa atong kasuko po sa Facebook kita pa ini kita pa mapiso mo na nga kuan na lang gyud advice ato aning magpautang ay lagi mo pautang maningil mo mahimong dautan unya ipospos sa Facebook
3: ikaw may dautang batasan
4: ikaw may kuan ikaw may mapriso noon basi sa balaod mo na nga
3: mahimo din kay daghan naman kay ka istorya ang lipod maayo
4: ayaw na lang gin mo pautang. kay imbis kamoy pa ta kamoy pa nga prison ikadon yes. Hinoon
3: kana bitang maingon nga ay lagi kabala ka ma'am kay makabayad ko sa kong utang nimo mintras buhi pa ko basta gani na award mintras buhi pa dods
4: akoli bayad
3: ina ina wagani kakabayad og mintras buhi pa ka mamatay na samot
4: unya kani bitang utang sa kasuod ninyong manhigalaw nya mangutang ka sa di maningil ka makawala og relasyon kay maningil ka dugay ba nya madaot naman hinoon yung relasyon aro kay kana mutang bataa ay kana tuhana dili mo bayad inyong pagkasuod nga higala mawala na hinoon kay tungod sa utang mo nang ay na lang gid mo pa utang muhatag hatag largo wala nay baylo-baylo kay inyong relasyon ka maayong higala best friend nga madaot tungod lang sa utang kay dili mo bayad imong higala dito na mamaot na mga istorya inig paningil ma kuan hay noon adya na magsugod din yung away
3: na ko nakitaan ba sa Facebook doon sa sige panguha sa siyang ang iyang silingan kanang sig panguha kamunggay sig iyang kamunggay kuha anto na parot ang kamunggay putol bitaw siyang kamunggay tamnang bitaw yang nataran ngano man kang nga na trespassing na kadiha di para na ko para nimo kay sige panguha kung kuan tamnan lang kana ko dire ana na siya pero kamo diha nagsige maging magmatong eta pa magitas four piece na hisgutanan karon ayo pa inyo nang gipanghinlo kay ang dinggi sa ato ang lugar yes. 2024-2025 nagkaubos siya hangtod 2026 pero lately karon atong March ting init mangyud kaayo 25 o 28 sub-sub ang duha nga namatay mga bata 1 year o 5 year old from Kawit and Barangay Santa Maria dinhi sa siyudad sa Pagadian dinggi gyud ang gikamatian so atong ipasabot ha sa katawhan nga ning ubos ang kaso sa dengue pero naay namatay 1 week lang ang interval 25 good no 25 26 27 28 28 namatay ang usa atong March so mahibong tating init dayon naay namatay sa dengue dods
4: yes mao na nga kinahanglan gyud ang awhag balik-balik sa Department of Health ilabi na din sa Asset Health Office pinaagi ni Mayor Samico sa mga nurse o doktor nga kanang ga-stack mo og tubig din nga doon na nay waya-waya ipangyabunan ninyo kay lagi nag-stack og tubig giting init
3: wala pa tabon-tabon
4: tubig hadok mahutan og tubig unya wa gihapon gitabunan maulanan magabinanan malangugan adiha na magsugod og itlog ang kaning mga waya-waya yawa man sana waya-waya yawa lamok hantod mahimo anang lamok unya namoy mga kabataan diha mo kahit lag naog silong, di na ba magsanilas o mga bata, tugsa atong tubig, batugan o kanang lamok kadinggi, di na na masugod ang ilanat niya, di ay maubos na ang
3: platelets.
4: Hinungdan nga madinggi, yung simbako, di ginagid matabang, kay sa kalisod po sa pamuyo, palitan lag kung sa tambal nga ipainom,
3: haklop-haklop. Para si tamo lang dyan.
4: Oo. Mauna nga dalon na lang yun sa doktor kay narabay uban nga patay gid largo ang bata kay hinay kay immune system.
3: Mauna siya ang kuan kay wa pa bagi exact nga atambal para sa dengue. Kuan ra gyud na siya doon
4: pagpakusog sa immune system.
3: Para sa paracetamol dayon dextrose pagpakusog sa immune system kaon ni adtong mga fruits with vitamin C etc. So mauna kanang inyong itong it diha maipay mo ingon mo ma'am. Sir, hinluan na mag-appeal na imong palibot kay Sara Bakas ga contribute na mo nga makayudami. Hinluan na ba? Ana ba?
4: Spirit leader. Karon ha, manatay ko anron, natay meeting. Submit mo og kanang pictures yung garden. Ito, silingan, picturean. Tindog lang ka diha, anak. Maguna-guna ka kunuhay, picturean ka. Okay na, nga resulta dahil si mo rin garden.
3: Resulta, ito asa ko ang garden. Oh boy. Yung sa madiha, ay, ma'am, ang imuhang bitong garden, gireport dito. Nitindog-tindog siya nang si Galay Kamuti. Ako ba? Sa pastilanan gayon. So, ingunaan na, manglimpyo, dayon kinahanglan, kinatibukan, manlimpyo. Dili kay usara kabalay. Kay, ug manlimpyo ang usara kabalay, kanang mag, kanabitang magpaaso, ug mga alas 4 sa hapon, na dods, mga siguro na, ay kanang kuan siya mo adto na spikas balay so kinahanglan nga tanan manlimpyo
4: tibok komunidad manglimpyo dungan ba
3: So mao kani pod karon ang atong mga sa taga City Health headed by Dr. DB ang atong City Health officer unya napon silang Ma'am Glendia ang atong mga midwives ang atong mga nurses nga naka-as destino sa mga nagkadaiyang barangay dinhi sa siyudad sa Pagadian gimanduan gyud ni Mayor Samico nga kanunay iawhag balik-balik ngadto sa ato ang mga constituents o ato ang mga katawhan sa barangay nga manghinlo dayon tan-awa daw na ninyo inyong mga palibot basan og naamoy kana ay mga bagol-bagol diha ba nga naka hayang
4: ubig gamay
3: yabon ninyo inyong mga kanal niya karon kay naay uwan gamay dayon kanang inyong mga balde or tub or baril kinahanglan na agin na siya itabon kay aron dili sudlon sa lamok dayon matulog mo kun wala mo yung mga moskitero pagkuan mo pag unsay ngalan na dod skinning man
4: mag-lotion
3: nga off og dili mo anang lotion nga off nahala
4: pagpajama
3: pag medyas etc nga at least kung maingon mo mga dingge makaingon po na nang hinlo man unta me nanghinlo mo sa inyong balayra tanaw sa inyong silingan basig na dito ilang limaw dito silang likod so kana pong mga silingan nga uban kanang inyohang mga likod tanawan ninyo sa lig kay likod na ninyo inyohang labayag basura inyo ang mga tubig
4: mga lababo niya sa luyo
3: yes unya dili gin sa kanal so magkinuha na mo bi ni awayan dod sa mga silingan
4: anong di man sa luyo sang balay na imuhang
3: yes,
4: sa CR sa lababo niya maho
3: kasana dili man na kanal wala may ali po diha
4: lagi segregation no asa gid ipaagi
3: yes,
4: inyohang gikan sa drainage sa CR og sa lababo
3: ako strikta kay ko dod man akong mga silingan maingon tak ay nang bayhana o iso graba kaayo na pataka mong lambay sa inyong basura ang inyong mga kanang tubo gikan sa inyong lababo padulong ngadto sa likod unya wala rabay ali ng likod no? Private ginang likod kasi karan ay ali sa tubangan so na ang kanal diha so diha ninyo ang inyong mga kanang tubo o etc ayaw mo patakag panlabay yung mga basura masuko ang atong first lady ana
4: yes.
3: Si Madam Ilang-Ilang Fernandez ko kay at least balimpyo ang atong dakbayan health is wealth, mangyuta. So, mauna no sa atuang dingge. Dun, sa atuang LSAM.